0: as much possible. We want a lot of players to be utilized. And akita natin second or third quarter, nag-pick up na because they want to win. And yun ang sinasabi ko sa kanila, we always have to respect the game. And let us develop, let us be consistent to sa winning attitude. And that's what happened. Makikita mo nung bandang huli. And even, and I hope na mag-continue ito.
1: Ang pamahayag ni San Miguel Berman Coach Leo Austria. Mga higala, nabati ang kinatibukan detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Mayo Gesto, Igdos, Melbourne, Size. O karon sa itong Headline Review. Kagawad alam ni Migihang yung katawahan nga para yung suportahan ang plano sa syudad, the Magnum National Attorney Christina Conte, Assistant to Counsel sa ICC na hinaot nga dili mapiktuhan ang ka-schedule nga kaso ni kani President Rodrigo Duterte sa pag-withdraw sa lead counsel ni ini nga si Attorney Nicholas Kaufman. Magnum International Iran namugos nga dili magpadala sa pag-pressure o pagpanghulga sa Amerika taliwala sa napalayong tensyon sa State of Hormuz. Magnum Business, gobyerno gipangandaman ang pagsalmo sa Pilipinas alang sa ASEAN Power Grid. Magnum Entertainment actress Kim Domingo gitubag ang kalabot sa bikatang nga isyu nga do na kinikarelasyon nga politiko. Og sa tung Magnum Sports, San Miguel Berman nakasulod na sa quarterfinals, human pildiha ang Pinex. Mga igala payog, like, share, follow our page Magnum Life Instagram Magnum Life 99.9 og Twitter Magnum Radio 99.9. Timan in lamang sa usa ka gawas nung katilingban katawhan ang labing gamhanan, malaglahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo alang sa itong Magnum News Express. Kini yung atig balita Magnum Chiquinterina Enriquez
2: ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Uban sa itong mga Magnum News writer Lani Delgado, April Borhaug, News Manager Aileen Akurin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 8:05.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalrika DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
3: Kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niyadto ko sa kanang doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapadit sa mga butika.
4: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maunggi recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Daghan na kaayong natabangan
4: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
3: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
12: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
13: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: It's 8:14 on Magnum Radio.
20: Uras, hatod ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon.
21: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle ug stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices ug friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
19: It's 8:15 on Magnum Radio.
22: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
23: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gawad ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Comfimix ug ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizens discount, duaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text ug tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, Cebu.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
23: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, pag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epic. DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun.

0: meters. Turn the right.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load.
4: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
5: Mga higala, ito sa dawaton karon atong Magnum Online Mass sa St. Augustine Cathedral, at atong Mass Presider, Reverend Monsignor Raul Ricacho.
6: Espiritu Santo, dini, kining konteksto sa wala pa siya itubo'y ngadto sa Kalbaryo, dito sa cross sa Kalbaryo, ang atong Ginoong Kristo, nag-inguna siyang daan na naa siya ipadalang laing panlalaban ang Espiritu sa kamatuuran. Sumaukin ng Espiritu Santo nga maoy mag-uban ka nato hangtod sa kahangturan. Ug kinahanglan ato kining dawaton. Ug ang Espiritu sa Dios gikinahanglan nato labi na karong panahuna. We need the Holy Spirit more than ever tungod sa atong kahimtang karon. Daghan ta giatubang nga mga problema. Problema diha pananglitan sa environment, dili lang kayo nato kiniginatagad, pero grabe kini nga problema karon, ang problema sa kabuhatan na nakita karon sa climate emergency. Dili na climate change, climate emergency na. Makita nato nga matagkaroon unya, init kayo, mukalit lang dayon o ulan, kusog kayo o baha dayon, daghan ng mga linog o guban pa. Tungod kini sa atong pagpasadagad sa kinaiyahan, kita rasab ang nagunob ni ini. Muna nga, kinahanglan na itong Espiritu Santo nga giyahan kita unsaon na ito to reverse the cycle of the environment nga ang atong sunod nga henerasyon makatagamtam pa sa mga nindot kaayo nga mga suba, sa mga nindot kaayo nga mga kabukiran. Gikinahanglan ito ang Espiritu Santo nga mamagiya gayod ka nato. Diya sa politika, grabe kaayo karon. Tungod sa politika, mo kining atong sitwasyon karon. Ang politika nga with hatred na anay kasilag sa matag-usa, ang usa ka nasod nakigbugno na sa laing nasod. It is a political war. Dahil bisan din ni gani sa ato, ang giatubang sa mga kadagpuan, bickering, kana bang kinanglan magnilabaya na lang o dili maayo ng mga nabuhat sa usag-usa. Wala na magtuto kung unsay makaayos sa nasod, kung unsay makaayos sa katawhan na nasa mga political assassination, no? Sa mga tao nga naadiha. Dili maayo. Ug mo nang apektado pud ta. Na bisan kita gani, dili ta makabalo nining pagbag-o sa political system. No, kaniadto na ay vote buying karon, dili na kayo ang vote buying. Ang kasagaran na karon vote selling na gyud. Kaniadto ang kandidato yung mamangita kinsay bayran. Karon ang mga butanti na may mangita sa kandidato kay mudawat og kwarta. Maglinya na, bisag kadlaon gani maglinya na. This is really something sa atong kinabuhi. Nagunob nga politikanhon nga kinabuhi. Diha sab sa atong ekonomiya karon. Nga grabe kayo nga kalisod. Tanan palaliton nagmahal na. Mauna nga, giyahan unta sa Espiritu Santo, kitang tanan, labi na ang mga ekonomista, unsaon gyud pagsulbad niini, that we have to have a sacrificial heart and mind nga makahatag. The socio-cultural setting, for example, nga naglambigit sa atong moral nga kinabuhi, na dili na kaayo klaro. Diha, daghan na kaayo ang mga attempted suicide sa mga kabatanunan karon, dili na sila kabalo og kanang concept of resiliency. Daghan na pud kaayo karon ang mga puyo-puyo lamang. Daghan na mo kayo ang mga nagbulag na. Daghan kaayo, dili kabalo magsakripisyo. Gani ang kanang diha sa eskwelahan na daghan mga estudyante mangutana pangumpisal, padre, sala ba ang mag-cheat sa exam? Dili na nila klaro kung sala ba o dili ang mag-cheat. Nangutan

0: palihog mang luhod.
1: Santos ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalang yung espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Hesu Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni kuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas o mihatag din nga to siya mga tinunan o miingon, dawata kininin yung tanan o kan'a, kay kini mong akong lawas, nga ito.

Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ka niyong pag-usa. Mihatag niningad to siya mga tinunan o miingon. Dawata kinog panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kinimong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kinog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.

atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat, ug atong sundo ng pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata og kauna ang balaang Hosea sa tubangan sa lay minister o pari.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
4: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
11: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
12: Basta reload pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit life extension vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinagulong butikin sa yunggan.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hi Cagayanan, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026. At Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
13: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalya. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayandioro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang. Kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang kuhinang.
14: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
1: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos? Og usa ka 12 o 20 inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA, birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandero City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: It's 9:15 on Magnum Radio.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto, made from rice.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
4: MIR.

0: Oras, mga Magdun friends, alas 9.23 na.
1: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
0: Magdun Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Good morning, mga Magdun friends, mga suking tigpaminaw. Welcome na sa atong programa Matag Domingo, mga Magdun friends. Kini ang Magnum Instant Request. O, ba nasabi niyo, mga Magdun friends, karong puntaga? Si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, may sense na, may humor pa. Hangtod ta sa alas 11 sa buntag mag-uban-uban mga Magdum friends. Kumusta mong tanan? Naot pa namo karon sa maing panglawas, may gala. Samtang naminaw karong panahuna sa atong programa. Today is Sunday, Domingo karon. Siyempre, ting

0: Simba man sa simba na sa mga Mike Dong friends. Ha? Ano para mag-ampo sa Ginoo, magpasalamat sa mga blessings o uban pang imong nadawatan, di ba? Ayan ang mga nadawatan ng mga sa illegal, mga illegal, di ba? Murag di man na blessings siguro. Ngayon sa ano, makahuna ka, makahuna-una ka Mike Dong friend, no? Kana bitawang hinatag sa mga daotan ng mga pamaagi. Blessing baka na siya. Oh, dahil inana, di ba? Kano mga naimo kang dato, naimo kang milyonaryo, pero sa illegal nga pamaagi. Sana siya, matawag ba na nga blessing Magdum friend or dili? Kaya kung istorya man tag-blessing mga Magdum friends, kano bitong, uy, na-bless siya, oh. Na-bless ang atong Magdum friend kay nadato siya. Nadato siya tungod sa mga illegal nga mga binuatan. Diba? Ngayon sa'yo, makauna-una ta na Magdon friend, diba? Kanang, may pa siya o nadato o na-bless kayo siya. Pero ang binuatan di ay illegal. Nadato siya na tungod sa mga illegal nga mga transaction o uban pa. Sana blessing gaya po na Magdon friend? Itaw, Domingo na sab ha? Mag-enjoy na sab na karumpuntaga sa atong programa. By the way, mga Magdon friends, don't forget ha, karon ang adlaw sa ato mga inahan, Happy Mother's Day sa tanang mga mama, sa ato mga mami, inay, nanay, ermat, nga naminaw karon sa Magdon Radio. Happy Mother's Day to all of you. Sa mga anak na naminaw karon, inaot pang matagaan ninyo special nga celebration ng celebration. Ang inyong mga ginikanan. Ilabi na inyong mama, Magdon friend. Kay Mother's Day man karon, maybe na may mga ginagmay nga pa-surprise. Ginagmay nga regalo nga pwedeng mahatag sa inyong inahan nga nagpadako kaninyo. Nagsugod pa mo sa gamay pabitaw may galang nga gialagaan mo. Antod sa nakaabot na kaspuntong kanang nanakay naka-skwela na ka, naka-huma na kag-skwela, o naka-trabaho na ka-Magdon friend, di ba? Dili good sa'yo ng trabaho sa usaka inahan mga Magdon friends. Labi na bitaw ka ng gamay pa kaita, baby pa kaayo. Night time nga maghilaka ta, skadlaon. Sa tungas gabi mga Magdon friends, maghilaka ta kay nagsakit siguro atong tiyan. Ang atong inahan may gala. Magmatag yun na mga Magdon friends, mangitag pamaagi nga aron bitaw nga matagaag solusyon ang atong gibating kasakit siguro o kanang nagilakilak ta kay naglain imong tiyan itong gamay pa ka Magdon friend, di ba? So digit sa yun ang may imong inahan, but syempre sa atong mga anak, sa mga anak na naminaw ron, himuon ninyong kanang reyna ay inyong mga nanay karon. Himuon ninyong queen sa inyong panimalay karon. Kaya ilang adlaw karon mga Magdon friends sa ato mga nanay, okay? Sunod bulan sa mga papa na sabdayon ta. Sa mga syempre sa mga bana ron nga naminaw, mas hindi ay makahatag pud mo ginagmay nga surprise sa inyong asawa. Diba? Sa inyong mga wife, diba mga Magdon friends? Kaya adlaw man nila karon. So, base na kay pwede nga ihatag pa-surprise kaniya. Palitan ba ni mo siya cake? Na ay message dito nga Happy Mother's Day. Ano, bitaw? Or pwede sa mga makahatag kag flowers. Palitan ni mo siya blouse. Palitan ni mo siya lipstick. Kaya bitaw mga ginagmay nga mga regalo para sila ha. Kung kita mo hatag ta, ginagmay na pero sila ha. Kalipay na kayo na mga Magdon friends nga ilang madawat bitaw sa special nga adlaw. Matagaan ni mong lipstick, palitan ni mong sandal, palitan ni mong blouse. Buka mag lunch date mo. Ano bitaw? Ano mga simple lang nga mga celebration. No need naman ang kadabitang dinagko gid nga celebration kay crisis man ta karon. Pero at least, bisan pa man nga krisis karong panahon na may gala, di na to kalimtan ng mga special ng mga adlaw, ha? Okay, okay. Okay, okay. 9:27 or 9:28 right now. And syempre at ang inasab ang atong mga nag-unang mga musika og uban pang pwede nyo mabanti karong puntaga sa atong programa ang Magnum Instant Request, okay? Ay, maayong buntag, Magnum. Okay, si Jonex Namino karon sa Magnum. Salamat kay Jonex. Ay, greet daw niya. Happy Mother's Day to all. And to my love of my life. Love of my love, Roslyn Hamero. Happy Mother's Day. Alright. Happy Mother's Day, dear Roslyn. Si Snow Angel, nag-syempre. Gikan ka na kay Jonex Maygala, si John Hamero, yung gwapo nga bana. Swerte kayo ni si Roslyn kay ano eh, kay Jonex, kay si Jonex kay buutan kayo, magluto og panihapon, magluto og pamahaw. Okay. Rain ang rain na si Miss ano, si Mrs. si Jonex, palangga kay niya yung asawa. Usay makita nato bitaw sa social media, nalutuan niya kada bitaw mga basoy. Usay kadang tinulang isda, anak bitaw. Ay, grabe no. Dami kay maluto daw si Jonex sa ingon ni Roslyn. Iba kaya. So happy Mother's Day ha kay Roslyn Hamero. Ug sa tanang mga mama. Ug sa mga nagpamama mama. Ug sa mga sugar mommy. Happy Mother's Day. Happy mga sugar mommy na imong mommy. Okay, mo man mo provide sa imong gusto. Kung gusto ka makabag-ong cellphone, dito ka sa Sugar Mommy. Okay, matagaan ka niya, ano, may gala o gusto ni mo, Mike Dun Friend. Oh, inanan siya. Praktikalan daw karon mga Mike Dun Friends, di ba? Ano, dito man ka sa mga batanon nga di man ka matagaan sa iyong gusto. Dito ta sa ano, sa mga medyo taas na edad, Sugar Mommy. Kay na naman yung mga trabaho ang uban ana sab kay promoted na promote na sa trabaho di ba dagko ng mga dagko ng posisyon sa trabaho nya dagko pug sweldo oh onang sugar mommy na ang sagot sa kahirapan. Ito na komedya na mga Magnum Friends na pero kanang atong komedya usahay tinuod ba na siya kakaitabo di ba oh na yung nanang mga pangitabo mga Magnum Friends. Real talk, gigapo na siya may gala. No? Ang uban sa kayo, di mo na tinood. Di mo na tinood na may nanang butang. Tinood na siya may gala. No? So muna siya, Happy Mother's Day once again sa mga mommy. At hangin na sa mga itong talagsang pamunta na karumbuntag ang mga Magnum Friends. Ha? Kung din, pwede mo mutubag. Sa atong talagsang pangutana karong buntaga. Well, mo lagi na. Matod pa ni Roslyn Maygala. Disney Princess. Disney Princess daw kaya siya. Disney Princess kaya siya kay ano ay Jonex. Munang patsyada ng mga bana Maygala. Palangga kay mga asawa. Lahi mangon ng anong mga Magnum Friends. Kanabi taong ginatawag nilang asawa o bana. Ang bana, kanabi taong ginatawag nilang under desire. Lahi man siguro na mga Magnum Friends. No? Kadang uban na aspeto bitawang muingon ang mga tao nga, ano man na siya? Under desire man na siya siyang asawa? Under kaayo? Diwa na siya yung desisyon sa iyang kagalingon kaya ang asawa ang matuman sa tanan. Sa tanan. I think dili mang inana do no? Kung palangga gyud ni mong asawa buhaton ni mong tanan para kaniya despite of ano mga pagtabos kinabuhi ana bitaw I think wala ano under desire ang nalagoy isay nga mga asawa sab kay grabe pud mo putak-putak bitaw murag manok ang mga lalaki man good medyo ano na sila kanang silent type. Di kayo mo ano bitaw, di kayo magtabi, di kayo kung masuko, di kayo magyaw-yaw. Talagsara ng mga lalaking masuko, magyaw-yaw kayo. Pero kung ang asawa or ang babae masuko, may gala, magyaw-yaw, gina may gala. Lagan kay istorya mga Magnum Friends, di ba? Pero kung ang mga bana mag sa puton, gamay ra istorya na, di kayo nataas og istorya may gala ang mga lalaki. Except lamang sa mga lalaking kada bitong lain og kadang babayuti ba, ba ana bito ilang term ginagamit. Sama na yung bana ay babayuti magbaba. Muna siya. Na yung mga inanap mga klaseng mga lalaki sab. Pero gamay ra na sila mga Magdon friends. Pero nasdagan ang ano, kanang less talk ra kaayo mga bana. Less talk sila, in a sense, dili sila, wala sila nadlock silang asawa. Ano lang gid sila? Kanang inanalay lang way nga mo express silang kasuko, storya gamay, umana dayon. Muna siya mga Magdon friends. So sa tanang nagkape karong buntaga, good morning sa iyong tanan. Padayon lang sa iyong pagpangapi diya mga Magdon friends ha, kay Mato Dila. Kanang coffee, makaayo maday na sa atong mga heart gapon. Kada bitong natay mga problema sa heart, makatabang daw gapon na may gala. Na yung mga maayong benepisyo, benefits may gala ang kape. Ay lang palabiin mga Magdon friends, kaya ang sobra, bawal lang ginan siya, hindi maayo. Alright, sama rin ko na sa atong ginakaon ng mga matamis ng mga pagkaon, okay raman mukaon, ayun ang palabi. Para di ta magkasakit. Ana rin na siya may gala. So muna siya, tangya inyong mga favorite songs. Sama yung mga gusto nga kada bitang madunggan ng mga songs kanong buntaga. Tawag lang mo may gala ha. Sa atong number mga Magdon friends. 0995-322-6237 mga Magdon friends, okay? Dari sa tahan, atay talang sa pauta na karong buntaga. Ready na ka, Magdon friend? Sige, darita may gala ha, para makatubag ka, Magdon friends, atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, pag-usgin na yung radio di, Magdon friend ha. Para maka-appeal ka, makatubag ka sa atong talagsaong pangutana karong buntaga. Ang atong talagsaong pangutana karong Sunday may gala. Para kanimo Magdon friend, acceptable ba? Acceptable bang rason ang muingon bitaw ang usa ka tawo Magdon friend nga instead nga mapalita ng mga pa-surprise ng mga bulak, mga cake ug uban pa. Mahal man kay na siya sa mga special day, adi na lang ta mo palit. Atong palito na lang bugas kay makakaon pa ta. Diba? Na yung mga inana nga madungga na itong mga Magdon friends. Ha? Okay rin na ko yung palit-palit pag bulak nga. Daot rin nga po ng bulak. Mupalit lang tag bugas kay makakaon pa tang tanan. Para kanimo Magdon friend, acceptable ba na siya nga rason? Nga instead nga mupalit pag mga bulak, mga flowers, bulak lagi flowers, mga cake, uban pang mga pa-surprise sa mga special day, di na lang mapalit daw. Kay instead nga mapalit og mga inana, ano na lang, ato na lang ipalit og bugas. Para na patay makaon. Oo. Say, tubag din mo anak Magdon friend, be. Kung ikaw akong pangutanon, madawat ba ni siya nga rason? Nga mo ingon sila nga, di na itong palitan ng mga bulak-bulak, oy, mga flowers o guban pa. Ay, nagmahal-mahal raman na siya. Ay pa, ato na lang pa ipalit og bugas. Daggan pa mga kaon, nabusog pa ta. Wala bitaw. Kung ikaw, Magdon friend, akong pangutanon, madawat ba na siya nga rason? Or dapat dili sab kay talagsa raman ng mga selebrasyon, mga Magdon friends. Di ba? Kaning Mother's Day, kada usara man ni sa sa usa ka tuig, di ba? Di ba? May nana ng mga selebrasyon, uban pang mga like anong Valentine's. Dagan kay gaingon nga, palit-palit patang bulak anong Valentine's nga. Ato lang na ipalit og bugas. Madawat ba ni siya nga rason mga Magdon friends sa inana? Instead nga mupalit pag mga bulak, mga cake, o guban pang mga pwedeng ihatag nga regalo, ipalitan lang na itong bugas. Mga kaon pa ang tanan. Oh, kana. Ikaw ako Magdon friend, acceptable ba ni siya nga rason o dili? O ngano dayon mga Magdon friends? Para sa iyong mga tubag may gana, tawag mo sa 0995-322-6237. Atong number one sa gan may gala ha. Muna siya mga Magdon friends. 0995-322-6237. Para sa imo Magdon friend, madawat ba ni siya nga rason nga instead nga mapalit og mga bulak og bang pang mga regalo ay palit na lang daw bugas mga kaon pa ang tanan? Ato ning itry atong caller. Good morning.
3: Hello, good morning. It's Magdon Gilbert.
0: Good morning, ginsan eh.
3: Popoy sa Makabalan.
0: Popoy?
3: Yes.
0: Kumusta man ka, Poy?
3: Kami, nag-bill-ill.
0: Agoy. Wala kay lingaw di, karon di eh.
3: Wala kay... Way kwan, way budget. Kung mo, kung sa mag-bill-ill, Gilbert, mag-ihaw.
0: Way budget.
3: Kasi nga mag-ihaw na lang sa drink sa sumit sa kwarto.
0: Minyo na minyo. Minyo na baka poy o ulitaw pa?
3: Actually, 6 years separated ako.
0: So na imo siyang inyong pag-uba na imong complicated og ang resulta nagbulag mo ana lugar. Pero karon but karon solo na lang ka imong mga anak.
3: Isa lang ang anak ang magnanggal na but
0: Minyo na sab. Okay. Sige. Ikaw ako pangutanon po ebe. Sakto ba ng rason? Madawat ba ng rason kada bitong once in a year lang nga selebrasyon bitong nga mga tagagbulak, cake, mga regalo sa imong special someone. Instead daw mong palit pag mga inana, kay palit na lang daw bugas, kay makakaon pa ang tanan sa imong pamina, unsa man na.
3: Para na ako mag-lumigal back. Okay, wala siya kaming magpalit ng cake or flowers. Kasi karami na sa saratuhin ang kuhan, Mother's Day. Magdipindi po na sa mong budget kung laki extra money. So, wala na lang.
0: Ano sa to?
3: Kana lang
0: magbingan ng galbad. Kana ra. So, magdepende ra sa imong income, imong budget. Kung kaya ra ka makapalit o bulak o bugas, kaya ra ni mo ipalit ng doa, okay ra, ana lugar. Pero kung di ni mo kaya mapalit o flowers, dito rin kapili o hindi mo ang bugas.
3: Bugas na lang o 5 fingers.
0: Saan 5 fingers ka nang...
3: So, sa bawon.
0: Lagi. Anong gulay, no? Kana ra, oo. Ayaw ng mariwana ng 5 fingers, ha?
3: Ay, bilhin. 5 fingers yung otan ba?
0: Itong mga talbos kamote, ana?
3: Lagi na.
0: So, sa imo, dili, kung kaya, ragin sa budget.
3: Kung kaya lang.
0: Pero di na siya OA. Kanang mo yung kanang dapat tagaan ng flowers, cake.
3: Dili.
0: Kaya naman gawin uban. Naman gawin uban nga, kadabitaw nga, inoay raman kayo ng mga celebration. Di ba na, makadog mong tagina na gyapon, di ba? Mulagi na. So, para kanin mo, magdepende ra kung kaya sa budget ba? Okay, so, sige.
3: Mas i-priority din ang kwan magdanggal ba bugas.
0: Bugas. Okay. Sige. So, uy, salamat kayo po ya sa mong pagtubag.
3: Okay, sa magdanggal ba.
0: Wala kay, di na mo i-shout out imong mama? Imong mama ba? Sin,
3: Mino? Ay, wala. Wala sa kwan, wala sa lunch.
0: Naman tayo signal dito.
3: Amin lang, yun ba tayo signal?
0: Ito na. Dugay na.
3: 20 years
0: na. Tawad na na. Sa imong ex nga kaubos kinabuhi, wakay mensahe siya?
3: Wala na. Nakomment na ko na.
0: Ano comment na ka?
3: Nakamove on na to siya.
0: Ikaw, nakamove on na ba ka?
3: Nakamove on na po.
0: Nakamove on na. Wala kay bagong inspirasyon?
3: So far, naa man.
0: Naa. Ay, non, at least, no? Kay makatabang magyapon na mo kada bitaw sa imong self nang naa kay inspired bitaw ka, makatabang gyapon na siya.
3: Makatabang kay
0: Kamay
3: Sugar Mami. Kana mo na. Naiyok ko ato mag ba?
0: Ah, ansa?
3: Naiyok ko ganun na sa mag-mention nga Sugar Mami.
0: Ansa na? Guilty ka ato? Guilty ka?
3: At di man guilty to. May go lang ko.
0: May go lang. So, meaning, ang imong special someone ron, inspired ka med, sa taas nga edad nga babae?
3: Yes, yes.
0: Pilay gap din niyo?
3: 21 years.
0: 21 years. Ikaw, pila edad ni Moron?
3: 45.
0: 21. So, Moron, taas-taas ganyan, mga 70 plus siguro?
3: No.
0: Oh, pero taga Cagayan de Oro ra siya?
3: Yes. Pwede na, Japon.
0: Ah, okay. So, Moron, ang iyang edad, nasa 71, 72. Well, something like that na. So, tanang, uto, baka na, basta ka ng mga ginaingon nilang sugar mommy, mo provide yun na sa iyong gusto?
3: Well, basta kong experience ko.
0: Ah, mo provide yun na, ay, no? Kay, muma na itong kakadunggan sab dati. Bisan karon God, ka ng mga sugar daddy, mga sugar mommy, mo provide yun na slag something, no? Ano, gida eh?
3: Pero kuan po,
0: hala ng hala rin siya, mga ayo. Dapat mag-give ko ka sa iya. Ah, lagi na. Para di kay halata ba? Para di pa kay halata nga mga ka. Oh, hatag-hatag sa mga ginagmay.
3: Ano?
0: Alagi. Para di po kayo klaro bitaw nga. O, kadi, maragi. Pangwartahan naman kuan. Itara. Swerte ay mo may mong sugar mommy, medyo kwartahan. May problema na, masyada. Pero kwartahan siguro mong sugar mommy. Igo-igo ra. Ah, okay. Bitaw
3: siya. Matag mo bitya kung nakoy pa ngayon nga.
0: Wow. Ano sa'yo pinaka-expensive nga natag sa imo di ay?
3: iPhone.
0: Uy! Cool ba? Kanang latest karon?
3: Bago pa lang
0: eh. Wow, grabe ah. Ayahay. Yo, motor, itagang kag motor?
3: Nagplano pa.
0: Ah, nagplano pa kang... Diba, gitagaan man kanya ka iPhone karon? So, imong buhaton, ana, luto-lutoan sa nimo. Okay, lami na food, ana. Then, after ana, ngayon na po kag motor. Ana, ana siya.
3: Pang siya pa kayo.
0: Parang di kaya halata ba? Ah, okay. Pachada gyapon. Na,
3: di na. So, love na ko siya man din birth
0: actually. Ah, muna, siya muna ang dili ba lang mag-matter sa mga butang. Ang importante ang feelings nimo sa iya ha, di ba? Ana gid. Unsa may mensahe nimo sa iya? Nahimo unsa ni siya kanang naa siya yung mga anak or single gina siya sukad-sukad?
3: Actually, single mom man siya man din birth.
0: Ah, single mom. Ah, okay. So... Ah, okay. Daw, be, kumukuhit siya. Okay ra?
3: Okay ra. Willing na po nga pa niya kung kagaling.
0: Ah, lagi kay... Kapalit ba na sa iPhone?
3: Okay.
0: Bitaw na. Ah, sige. Padayon lang kung asa ka malipayon, mura man na siya ang dagat sa kinabuhi na itong terreno. Okay. Salamat kay Poy, ha?
3: Okay.
0: God bless. Okay. Alright. Matatong magdun friend nga si Popoy. Praktikalan gaya po niyang yung ginabuhi at may gala. No? Pero love man po niya. Love gaya po niya may gala. At least na I love. Kaysa nang mo ano bitaw ka makipag relasyon kaniya tungod lamang sa mga materials, mga butang, dili po na maayo. At least na ay ka na ay, ano ba ka ano na ka kata ano bitaw ka kanang feelings, diba? Okay na sa mga Magdalene friends. Okay, sige, sa ato mga Magdalene friends nga gusto mo tawag, 0995 322-6237. Happy Mother's Day po daw kay Magdum Eileen. Ah, syempre, dagal man siya alaga si Magdum Eileen, no? Bayo-bayo yung alaga niya, alas 4 pa lang, matanagid para pakaonon, paliguan na yung mga binangga kaya na mga ano diyan, mga yung mga anak-anak. Happy Mother's Day. Siyempre kay Magdum Eileen, luto na gid ang yung spaghetti. Ay, patsyada niya. Pangatag sa yung spaghetti diyan. Kaya gutom na. Sige, ikaw Magdum Friend, tawag lang nga 0995-322-6237. Accepted bang rason may galang nga muingon kang ay, palit-palit pa magbugas, palit-palit pa mag flowers, palit-palit pag mga cake, mga lipstick o ban pa. Gastorom kain na, may ipalit ang lagbugas. Ilabi na kung na ay mga special celebration mga Magdum Friends. Di ba? Kaya kaning mga special celebration once a year raman ni siya. Ang mga rason sa uban, di na itong palitan ng mga flowers. Gasto-gasto rataan na. May paipalitan na ito, nagbugas. Makakaon pa ang tanan. Oo. So, ikaw, Magdum Friend, para kanimo, madawat ba na siya nga rason or dili? Muna siya itong talagang sa mga pautan, ha? 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag mga Magdum Friends. Basing gusto mo mag ano ha, mag greet og Happy Mother's Day sa inyong mga mama, tawag lang gyapon mo may gala kay ato nang tagaan og pagtagad ang inyong mga tawag karong panahon na kay Mother's Day karon adlaw sa ato mga inahan mga Magdum Friends. Swerte itong naa pa yung mga inahan nga buwi pa bitaw. Okay, naa pa silang kaoban pa nila mga Magdum Friends. Swerte na inana. Pero sa uban nga, gibiyaan na sila sa ilang mga inahan. Medyo sayang, medyo mag-uulta. Sayang nga, wala ni mga nahatag ang kalipay niya. Samtang katong sa panahon pang buwi pa siya. Ay, ang pagbasol, manggod usay. Adigit usay. Ang pagbasol, manggod mga Magdum Friends. Nasa ulahi kanunay. Wala tayo time nga muhatag og regalo. Di ta makaingon og pasalamat, magpasalamat sa atong mga sa kanabitawang sa atong mama, sa tanang gibuhat niya sa tua, sa atong kinabuhi, anak bitaw. Pag karon wala na chance nga ma imo pang masturyahan ang imong mama. Kay naipanaw naman sa laing kalibutan, di ba? Unya, kung istoryahan po ni mo yung mama nga ni Panaw na namatay na, unya, istoryahan ni mo, unya, makadungog kang nitubag mo mama, makadagan sa pagkadlok. Makadagan ka sa kadlok, may gala kayo, ano, nitubag man ako mama nga namatay naman. Okay. So, muna siya, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag sa itong talagsaong pautana. Atong oras, alas 9.52 na.
4: Time check was brought to you by Sign and Prince.
5: Lock it in.
6: We'll be right back.
7: We'll be right back.
6: Magnum Radio 99.9.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Velez JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For your construction and repair needs, Todo Mac General Merchandise ang nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kayo. Tawag na 0917-712-5505. Todo Mac General Merchandise na.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, Sitio. You pay less or more.
8: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi. Maadlaw man o magabii, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nag-amuma, ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon na kita, mapakyas sa kinabuhi. Ana ang atong inahan nga andam maminaw. Adunay mga panahon nga kita masermunan sa atong inahan tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang makalimot nga muingon ug salamat. Saludo sa tanang mga inahan. Ang atong inahan maoy tinuod nga bayani sa atong kinabuhi. Happy Mother's Day. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kabuntagon. Mga higala niyang balita karong ora. Karong buntaga, giawag ni punong barangay Buboy Babaran sa barangay Pagatpat ang katawhan nga padayon gihapon ang pag-segregate sa mga basura aron makuha sa standard system ang kolektor sa basura sa Dakbuyan. Kini human na uyunan sa konseho ang temporaryo paghunong sa barangay sa pagkolekta sa basura humanwa matud pa makahatag ang klendro sa mga insentibo sulod sa pipila ka mga bulan.
4: Urging our constituents nga matabang maski isegregate ya po nato atong basura no kay lagi ang kana lagi yung mga residual nga mailabay may atong ibitang sa asa repit butanganan kung kolekta na ang atong in charge sa basura murag ga manage pa man siguro sa atong standard no and unay mo punta diri sa standard so diara man ato sila mahunghungan kay naara man sila sa atong lataran pod so far wala pa man poy clamor sa tao nga pumuy gipanglabay sa daplin nga basura if kana siya maray sa punang siya nga pangitan ng pamaagi gid mo.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Buboy Babaran sa Pagatpat ning siyudad. Samtang gi-question ni Senator Amy Marcos nga susama nga paghimo sa national security ang pagtugan sa kamatuoran. Kini ang alayo sa Laytabo sa usa ka broadcaster nga si Jay Zunza nga gisiko pa sa milabay nga si Mana pinaagi sa warrant of arrest sa kasong cyber libel human nagpagawas sa gingong malisyosong pahayag kalabot sa medical condition ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod sa senadora nga bisan siya giabisuhan na sa katawhan nga magmaton aron dili mahimong susama kang Zunza ilabi na sa paghatag pahayag sa pagka-ospital sa iyang igsoong presidente.
5: E pasabi ng tao, ako magdahan-dahan ka. Ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? E sabi ko, eh yun ang balita sa palasyo at sila rin ang magsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila. Huwag mo daw sinasabi-sabi yan. At maje-jason sa ka. Ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila nag-aalala ako sa kapatid ko. Sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Sila mismo nag-anunsyo. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon?
3: Ang pamahayag ni Senator Amy Marcos. O karon sa itong Magnum News Hunter, pamilya sa disgrasya patay nga pamilya sana disgrasya patay nga miyembro sa LGBT anda makig amicable settlement sa taxi driver nga nakabangga sa ilang kabanay. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Sa magdamatsing nagigasidara matod pa sa pamilya ni Ninga o sa kamiyembro sa LGBTQ nga si Gionis Makuse nga magigami ka bala sa settlement nga to sa driver, ito ko na taxi driver nga nakabangga sa kaning ilang kabanay diha sa may Pinroa Street, Barangay Carmen nga itong asyudad, particularly tungod sa may GSIS magdamatsing ganiman. Karo nga panahon na ang kaning pating lawas po dag kaning ni Gionis Makuse magdamatsing
3: kasap sa pangalan ng Kia, Gionis
6: Makuse magdamatsing.
3: Oh, sige.
6: ang pang patingdawan siya magdumatsing na ana diha karon sa Maya Bulyo sa sakip ng iyang pamilya. Apan nga nagdumili usa sila sa paghatag uga pamayag. So ato nga nakuha ang information po sa ila magdumatsing gina-consider nila ang makikamikabola settlement po sa kaning aside po sa taxi driver labi na kay murag na napoy kaluoy ngayon lang gibati tungkol kay ang kanipo nga taxi driver daghan po ni siya gaanak unya ingon po na disgrasya man po magdumatsing wala magid po dingon nga gituyo. So adamdaman nga nahitabo ang disgrasya ganyan nga mga sayo sa buntag po magdumatsing kung nga diin o sa taxi o ga kani nga motor nga gimanion ni ni si ni Gionis Makusi ang nagkabangga diha sa mga dalan na na damage ang atubangan nga bahay ni ini nga taxi samtang grabe po na nga damage sa kaning motosiklo tungod po sa head-on nga panagabangga. Giingon ni gisulayan pa sa pagdala diha sa may Northern Mindanao Medical Center kani nga biktima nga si Gionis Makusi matching. Apan nagidikara na naman kini nga dead on arrival gumikan po sa mga grabe nga mga samad po nga naangkon ini ato sa mga nahitabo nga disgrasya sab nang gibuti usab sa konseho po sa Barangay Carmen na pinaagi sa ilang nga barangay secretary nga si Sir Aaron Tumanilak po magdumatching andam sila nga muhatag og assistance sa pamilya ni ini labi na kay karaan kini siya nga empleyado sa Barangay Carmen po magdumatching apan nakaroon nagtrabaho kini diha sa mga J.R. Bora General Hospital na so karon ang pamilya ni ini magdumatching wala pa sila ingon git po nga nagkatagbo ko na nagkigami ka po sa tamang sa driver pag ginakonsider nila nagkasamtangan pa sa sila karon nga nagatiman sa pating nawas nini labi na kailan na pagkining ay paimutang sa ila po nga mapili po nga lugar kung asa po nila i-plaster ang pating nawas sa mga biktima nga si Gionis Makusi. Ito nga na ipos nga balita gikan niya sa Maya Traffic Enforcement Unit o sa Police Station 4 Carmen. Kini sa Magdum News Center 23 kaya bilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Cabellon Osao karon sa tumbayaning Magnum Update. Pito kaadlaw na lang sa dili panglang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong May 17 ng tuiga Domingo sa Lemkit kay Itrio maning syudad ang unang 1,000 katao nga makwaan og dugo automatic nga makaangkon sa tin tag 10 kilos rice food packs o bayaning Magnum t-shirt samtang ang unang 300 ka mga tao nga makwaan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pampliti sa ilang pagpauli ang ika 1,001 hangtod sa katapusan nga tao nga makuhag dugo makadawa sa 5 kilos rice. Niya pagyod, pinakauna o katapusan ang tao nga makuhag dugo. May kahigayunan usab nga makaamko na sa mong i-raffle nga electric kettles, rice cooker, disc fan, thermos og uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo magsugod alasay sa buntag sa Lemkit kay Trium Cagayan de Oro. A joint Blood Living Project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon bayaning Magnum ka. Mga higalabati ang Magnum News Alert at ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: What you request is what we play.
8: Magnum Instant Request.
7: MIR.

0: alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
1: ¡Ay! Oras may gala, alas 10:15 na.
2: Time check was brought to you by Joquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Joquick na araw-araw.
1: Balik gyapon ta may gala ha, sa atong programa gyapon. Hangtod sa alas 11 sa buntag. Alas 10 na gyud ay may gala. Paspas kayong oras mga Magdon friends. Di na tumabantayan nga alas 10 na manday mga Magdon friends. Paspas kayong mga atong orasan karon ha. Grabe na. Paspas kayong may gala. Sa mga Magdon friends, atong karon lamang naka-open sa mga radio set. Baayong buntag, mga talagsaon. Mga talagsaon atong mga Magdon friends nga naminaw ron. Good morning sa tanan. Nanakita sa atong final hour, mga Magdon friends, sa atong programa. O nang padayon lang sa pagpaminaw, mga Magdon friends, para malingaw. Sab ka, karong buntaga may gala, okay? Good morning sa atong mga taxi drivers nga naminaw ron. Good morning sa atong mga drivers nga naminaw ron. Maayong buntag sa inyong tanan. Okay, naot pang mabibo mo karong adlaw, ha? Dagan pasahero, dagan manakay kay Mother's Day man karon. Syempre naay mga pamilya sab nga maglakaw maadto sa mga sa mall aron celebrate og Mother's Day. Labi na kung katubitang uban walay mga sakyanan. Musalig lang sa taxi, ana bitaw. Okay, gyapon mga Magdon friends. Ha? Anyways, may gana, don't forget sunod Domingo. Unsay date karon be? May 10, di ba? May 10 man karon mga Magdon friends. Sunod Domingo kay May 17 na. So ang pasabutan ng mga Magdon friends, sunod Domingo May 17 naman. Muna siyang adlaw may galang magkita-kita ta sa Limkit kay Atrium. Okay, May 17 naman next week. Magkita-kita ta dito may gala sa Luag ug Gamugaway nga Limkit kay Atrium para sa Bayaning Magdon Bloodletting Mission. Alright? Magsugod ta ana mga Magdon friends, alas 6 sa buntag. Alas 6 sa buntag magsugod ta na may gala. Unang sinuyo pa nagdugo may gala. Magsinuyo pa na may gala ha. Dugo mga Magdon friends, sunod Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag. Sa mga Magdon friends ato, magkita-kita ta dito. Okay, para ano ta, tinabangay ta may gala, nga magdunarugdugo ta, para makatabang ta o, sa mga nanginahanlan o abunong dugo mga Magdon friends. Okay, dagan sa bumadala may gala o, sa mga successful blood donors mga Magdon friends, nga magpakwag dugo bitaw. Naamoy mga madawat nga mga pasalamat giveaways of items may gala ha. Paminaw Magdon friend na akong isa-isahon, okay? Sa mga estudyante diya, okay? Paminaw mo ha.

0: ng 1,000 katawong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Gawas nga na kay 10 kilos of rice napakay food packs gikan kay Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 gyapon katawong nga makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Uy, patsyada ni nga t-shirts, may gana ha. Gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang mga sponsors. Mm-hmm. Samtang ang unang 300 katao nga makuha og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli. Kinigikan sa AMC Warriors Security Agency. Okay? Kani ang mga Magnum friends, oh, ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat usab o makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club mga Magdon friends. Diba? Ubay-ubay, diba mga Magdon friends, no? Niya pagyud may gala, wala pa tanaw man. Napa ni may gala, ha? Niya pagyud ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwaan og dugo. May kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Oy, grabe ba? Oh, patsyada kaayo mga Magdon friends, no? Oh, muna magkita-kita kita sa Limkit Kay Atrium karong sunod Domingo. Magsugod ta sa alas 6 sa buntag. Hangtod sa mahuman kita, hangtod sa last person nga makuag dugo may gala. Pinakalas nga tao nga makuag dugo, di ba? Pasi maabdad tag 6 o'clock, ano bito? Alas 6 sa gabi or 7 o'clock. Basta na pa'y mag-donate og dugo mga Magdon friends. Ato ng entertain nun, okay? Mag-entertain ta dito manayaw. Ito, joke ra. Bawal magsaba dito may gala. Dito magsaba-saba kay para madunggan ang heartbeat ni mo, ang pulso ni mo. Importante nang madunggan magyud may gala. Siyempre, kaoban na ito, ana mga Magdon friends, ang kaoban sa project, joint project ni may gala sa Magdon Radio, sa Philippine Red Cross, CDOMIS or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Wala siya mga Magdon friends, ha? Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Ano, ayun na. Okay, kita-kita na mga Magnum friends. So, maing pagpaminaw di ay sa ato mga Magnum friends sa may lapasan. Aba, maayong morning sa inyong tanan di. Salamat sa pagpaminaw sa ato nga programa, ang Magnum Instant Request mga Magdon friends. Domingo karon, syempre ting family bonding sab, di ba? Okay, and also good morning sa ato mga Magdon friends nga nakaroon sa nakadiyang mga bitchas nga naminaw gyapon sa Magdon karon. Good morning sa inyong tanan. Salamat gid sa inyong pagpaminaw, gipili niyo ang Magdon Radio kanunay. Natay caller, good morning.
1: Happy
0: Sunday, Happy Mother's Day.
1: Oh, salamat. Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Nasay o budra nga naminaw all over the world.
0: Mga sugar mommy, happy na na. O mga,
1: happy birthday, Japon.
0: Mga single mom.
1: Tanan yun, tanan mga mama yun. Mga papa nga nagpuka mama, Happy Mother's Day, Japon.
0: Okay, yes. So, kumusta ang Mother's Day?
1: So far, so good. Malipayon kay, syempre, gihatagan tag privilege na mahimong mama.
0: Diba?
1: Di ba? Ano ba hatagan o privilegio na mahimong mama?
0: Lagi
1: so,
0: kay...
1: So, ay ko anak nga gift, di kan sa Ginoo.
0: Ah, lagi. Di irabatanan makabatunog anak, di ba? Ubang mga mama, mga magtiayon anak.
1: Yes. Pero, you know what?

0: it doesn't matter kung nag-bear kag anak or naburus ka, nanganak ka, as long as nga you have that heart, gitaw, na murag magpakamama to other people in any forms of like serving children, ano bitaw, or bisag ka ng teacher, nga na imong mama sa mga bata, happy Mother's Day gihapon.
1: Lagi. Kung wala mo yung anak, pwede alagaan niya yung ok-ok. Bitaw, joke ra. Atong talagsang pautan na karong butag magdun friend nga Marian. Atong talagsang pautan na acceptable ba ni siyang rason? Kada bitawang muingon bitaw ang ubang tao nga mga anong mapalit pamantag mga regalo, bula, cake, o uban pa sa Mother's Day, o uban pa mga celebration. Ato na lang ang ipalit og bugas. Mga kaon pa ang tanan. Acceptable ba nga rason o murag alanganin nga rason?
0: As what ng Gilbert, nagdepende na siya sa estado sa kinabuhi sa tao. Like for example, sa isa ka pamilya, kung enough lang yun inyohang kwarta ipalit sa bugas, ay na, di, ako as a mama, praktikalan, ayaw na pagpalit og una-una og kuan, og bulak. Ang importante gid ana di na is natay bugas na sa unod. Like, for example, kung nakay extra, then it's the time to get by as long as nga napabitoy other extra money nga makapalit og bugas. Pwede na good food ka mo palit og other gift. Kung ka nang like, nakay extra nga kwarta. Pero kung wala, masabtan sa good kung wala. Kay, ang mga mama magnong Gilbert, ang mga mama, maguna-una, yun na siya the entire welfare sa pamilya. Possible na siya. Depende na siya sa estado sa kinabuhi. Like for example, ako kay Balukong, akong bata, pwede na siya mag-ipon, makapalit ng bulak. So, bahay, diyo ko, magpunyapalitan. Niya palitan. So, kuan, kanang nanak natin mo ang feeling nga, ay, wala siya nag-effort. Diba? Or anak bang matanga, wala nag-effort. Like that. So, bisag, letter lang ba na siya, simple rin na siya nga cake, or any other forms of chocolate, ano bitaw, madumdumas lang ka, because you know what, Magnum Gilbert, isa pa ko ang pinaka, kana bitaw, gusto na ko i-share sa tanan, being a mother is not easy. To be honest, kung religiously good bitaw, nga gusto ka magpakamama sa imong anak, it's not easy. Like 24/7 kagaka, do it's not okay nga ma-worry ka sa imong anak, pero dili gyud na siya malikayan nga ma-worry gyud ka sa imong pamilya, especially sa imong mga anak. Because you know what, sa kuha mong God, gisalig mong God siya sa Ginoo under my care. So I have to, kumbaga, I have to protect that lives nga gihatag, gisalig sa kuha sa Ginoo. So, from time to time, marapitog ka ng daghan ka ginahuna-huna bitaw as a mother, daghan ka ginahuna na future sa imong anak, safety sa imong anak, ano bitaw, daghan ka ayog yun. And that is why makaingon ko nga dili siya sa yun. Aside sa physically, you have to be present. At the same time, kinahanglan ka manarbaho. At the same time, kinahanglan mo sila ati manon. Ano bitaw, dili yun sa mahimong mama. That is why, kung when it comes to Mother's Day, para sa kuha, as a mama, kaya huwag yun ko nga, dili siya yun sa yun. Pero, like, ang mga tao mong good, ang makasabot rin yun sa imo, same rin po di mo mama. Imo mga, dili pa kita sila makasabot for now. Ayara na nila masabtan pag mahimo na po sila nga ginikanan. So, dahil sa'yo, makaingon yun ko nga, pag mama na ka, dili, wala na kagahuna-huna sa imong self, kundi ang entire well-being na lang sa imong pamilya, especially yun sa imong mga anak. So, makaingon siya po, ano yun siya, total different yun siya. Though, safer yun gihapon sa mga papa, and of course, lahir yun gihapon pag ang mga mama yun, ang kanagutang mag-take good care sa pamilya, kanagutaw, and then, makaingon siya po mag-dumgilman, kanagutang like, for example, ang mga anak, mulakaw, pag uli sa gulay, kasi lang pag itaon, mama yun. Kasi mama, pag wala sila kinahanglan sa ilang mama, pangmumuta na yours, mom. Ano ba daw? Ako ang youngest karon, like pag mata niya sa buntag, pag magkitanawan niya nga, wala ko sa sala, where's mom? Gide din siya.
1: Ita da yun?
0: Oo, mama yung pag itaon. So, kaingat ka ba nga, grabe ang role sa isa ka mother. And what is that one day nga imo silang i-recognize? What if that one day nga imo silang i-appreciate for 24/7 nga present sila sa imong kinabuhi? And you know what, gusto ko na ko, another i-share na ko katulad ang humili ni Father Ganiha. Okay, kung siya nga, isa lang yun daw ang atong mama o papa.
1: Mm.
0: Ayaw ko lang ta na aya na kamuhatag o bulat na wala na sila kinabuhi. Di ba, okay. Most of the time, aya na maghatag o bulat pag wala na ila, wala na sila.
1: Mm-hmm.
0: What for? Di na sila maka-appreciate. Oh. Why is that one day nga imo silang i-appreciate? Because no matter what, ringon sila nga, dili ko ganahan sa bulak, dili ko ganahan og cake. Pero tagaing gani, dako kina silang kalipay. Not all mas nga expressive sa ilang gibati, but tagaing gani, busag paggamay ra na siya nga cake ng Happy Mother's Day. Malipay, there is a part sa ilang kasing-kasing na malipay gid na sila. Believe me or not. Because I am a mother, ma-feel sa ayaw na ko ang mga co-moms na nga ka-struggle. We are all struggling, especially at as of this moment, nga grabe ang kanang ma-worry ka sa world. Ano bitaw? Ma-worry ka sa ilang future, sa tanan. But you know what? Since kita man ang yatagan o privilege sa Ginoo nga mahimong mama sa atong mga anak, God will always provide for us. Especially, kita ko itong day-to-day magong Gilbert nga kapoy ka, pero wala kayo choice. Mag-ati mag-yapo ka siya mong anak because naki-anak.
1: Lagi.
0: Kaya siya nga piling magong Gilbert. Kapoy kayo kasi mong trabaho. Pero wala kayo, babot ko sa balay. I-yapo ka mag-asikaso sa ilaha, silang pagkaon. Because you don't have a choice. Kaya ikaw mama ka. So, huwag na siya magong Gilbert ang angay, ahuna-hunaon sa tanang mga naminaw karon nga what is this one day nga imong i-appreciate imo ang inahan, imong ginikanan, imong mama, ang nagpakamama sa imuha? Appreciate them while nga naa pa sila. Makita pa nimo sila, madungog pa nimo ilang voice, ug ga-care gihapon sila ang hangtod karon. So, grab that opportunity nga, makagreet ka, makahug ka, makasay I love you ka sa imuhang mama. Kasi magawa, kung natin ka extra nga ikapalit og cake, cupcake, flower, please do it.
1: Oh, kanya.
0: Kay balo ko nga malipay jud na sila.
1: Oh, okay. Busa, karong umaabot ka eleksyon. Oh, lagi. Mo gina siya. Dako kayong kalipay pag matagaan ang regalo. Kung ba, basta maka-afford lang.
0: Gusto lang. Pero kung like, ang kaya na sa budget ipalit ang bugas, mas okay na siya.
1: Okay.
0: Oo, mas yun na kaya ko ng kumpliya.
1: Kada imong bugas, simuan imong rice cake. Okay na siya.
0: Pwede na siya. Pwede na siya. Pwede na siya. Ma, happy Mother's Day. Na malipay na ang mama anak.
1: Lagi.
0: Pag-sige hapon sa pamilya yun.
1: Correct.
0: Basta yun na yung kalimot nga, i-appreciate yung mga mama, mag-say I love you ka o mag-hug ka sa imong mama. O yun, like, sa'yo, mayubos makita sa mama kay mga mama, yaw-yawan. Part na sila silang pagkamama. Kay di normal ang kinabuhi kung dili mo nanay mong mama.
1: Lagi. Muna gina itong mga mama, unlimited na silang mga saba.
0: Pag-yaw-yaw na sila, pero ang mga anak, nag-uros-uros sa inyo ha, kay di na sila gusto nga mapahamak mo.
1: Yes.
0: There are some gusto mo tuluan, anak, sa kailangan sa kinabuhi. Kung magka-part na siya sa life ninyo.
1: Okay.
0: So, okay. Grabe, kataas.
1: So, okay na kayo. At least dagan kayo naminaw. Happy Mother's Day ni mo!
0: Salamat kayo. Happy Mother's Day sa tanang mga mga na naminaw. God bless sa inyong tanan o kanunay, hinaot kanunay mo i-sustain sa Ginoo sa adlaw-adlaw na pakiglaban sa ginabuhi as mama.
1: Okay.
0: Kanaramag ng Gilbert.
1: Sige, salamat kayo. Sige, bye-bye. Alright, salamat sa atong Magdon friend. Sa iyang tubag sa atong talagsang pangutana. Okay. Natay laing caller ba? Ito ning tanawan ba? Hello? Hello, di ko kadungog. Diyad lang wait for me. Hello? Nana? Sinong tabasan? Happy Mother's Day ni mo. Ano sa mga kanay mong babae?
2: Muli gitawag ang Dr. Gilbert o inatay.
1: Napakay anak ka o galingon?
2: ug Dom Gilbert.
1: Ano gyud ka single since birth? Sa mana?
2: Single gyud. Never been kissed.
1: Oy, mo ba?
2: I'm proud of it.
1: Oh, never been kissed, never been touched.
2: Okay, pumagod ang elder akong son. Niya, timbang ko sa akong ginikanan sa una. Pinigpitan pa ko nila, pinigpitan pa ko nila. Dili ko ipa-apil-apil sa mga barkada kung importante nga lakaw.
1: Pero, so never you can nakauyab?
2: No, sa sign po ko sa bato sa una, pero lain ng culture, Muslim, gibulag, meto ko ng kultura.
1: Babae, lalaki?
2: Babae.
1: Murag, iulay kag lalaki lang eh.
2: Hapit mo siya, pero...
1: Hapit ba sa pon mo? Hapit mo
2: Agyang amahan nga lalaki mo, inagbulag ato sa amo.
1: Okay na.
2: Hindi na. Kami nag-away ato, wala. Yeah. Ito mo sa ilang kultura. Kristiyano mo ko, Roman Catholic niya sila Muslim.
1: Lagi na. Basta babae man ka... Babae man gud ka, no?
2: Babae. Ikaduha, ipugos ko akong ginawa nga mamuya ito, taga Bukidnon.
1: Yeah, wag yapo na dayon.
2: Wala. Dahil akong huna to nga, tambalan ko lang akong kasakit sa kundugan. Pero nisamot lang kasakit inoon.
1: Nisamot na noon?
2: Nisamot.
1: Ay,
2: sa una, kuhaan ka na yung sulat-sulat pa.
1: Love letter, ana.
2: Di abot ang panahon nga, doon ay may communication nga, imbis sila kong manghod nagpasibya sa una sa radyo, na doon ganya, ako ang kaslunon. Nagwala mag-verify sa exact information. Kamulo na ako katibilo patong bayan, ha? Pero, siya na magyapon ang dahilan, palpak yapon. Dugay-dugay na panahon, almost mga 40 years. Wala. Huwag yung magbalik-balik babae, ni-focus ko sa akong business.
1: Lagi na. At least karon. At least karon na naman kay Hyder, naman kay Hyderons.
2: No comment, nakuha na sa Magnum Gilbert.
1: Why man?
2: Ang kon lagi gikon ko lang gugma. Usa ra gid ang kapalit ani. Winter, ulam pos or mapakyas gyapon.
1: Duara magunang paingnan, di ba? Nay kalampusan o kapakyasan?
2: Wala na ko. Ha?
1: Nay kalampusan, nay kapakyasan.
2: Oh, may kapakyasan. So, mudot, pinuot ko na lang gini na doon naging kapakyasan.
1: Agoy. So, naunsa man din na napakyas man.
2: Oh, inuot ko lang yun, pero never nga masakitan ako kay murag batin akong trauma.
1: Na-trauma na?
2: Ang trauma, pinagpansa ko. Either sa next period sa akong kinabuhi, focus na sa negosyo.
1: Okay. Sige. Ano
2: di na kumukuan. So, balik pa sa inyong pangutana, Magnum Gilbert.
1: Balik ta. Sige. So, atong talag... Sige. Ang atong talagsaang pangutana, ha? Para kanimo, valid bang rason ka nang muingon bitaw nga instead nga ipalit ato nagbulak, cake, uban pa, dito na lang ta sa bugas kay para makakaon pa ang tanan. Sana, balido nga, dili, na rason?
2: Dili, balido para sa ako.
1: Dili, nga naman.
2: Ang pastor man yung pinamala, na mag-inay panulanan na nga pero may ginapuno. Pero sa nga nga okasyon, buhay pa akong mama, lugar, ako gisyan tagano, gitingin na ka-espesyal na bulak. Colorful, niya, fragrance with fragrance, dili nga plastic na bulak. Espesyal na kung ihatag sa iya nga bulak, kung dili isang pagita, dama dinotse, or ilang-ilang flowers.
1: Oy, kuya, usaw nga ng mga bulaklak na.
2: Kung buhay pa siya niya, sagulan na kung mga colorful flowers na walay baho.
1: Walay baho.
2: Walay fragrance, walay amoy. Bakit siya, balad niya rin siya, ako nang kuhan, balad niya siya para sa ako. Especially na magunang ako si Pukasyon.
1: So, pwede rin man kang upalit o bulak o sara kabuok, di ba? Di man kailangan nga bouquet.
2: Oo.
1: Ay, nana, o. Namay tag 50 pesos, ana.
2: Bisan pag 5,000 pa, sa 5,000 pa, kana siya, nagana na ipalit sa bugas. Pero sa ilanin na okasyon, pirmi lang, puno ang bulugasa niya sa akong pagkuhan. Kahit pa panti maging ang bugas. sa mga espesyal na okasyon, espesyal ko sa nangihatag.
1: Ah.
2: O, sa papanita, nula ko, kuya.
1: Muingon man ko ng uban, pero, muingon man ko ng uban sinon nga, ah, makaon pa rin ang bulak, di man.
2: No, ang ginitod makaon, pero ang mata, ang colorful sa mata, ma-describe niya kung sa siya dipanggat color.
1: Ah.
2: O, kadilak-dilak pa.
1: Mo ana dahin tong, ana dahin tong, ano ba, laki nga, ah, di man na makaon ang bulak, ang buyog, ramay mukha og bulak.
2: O, mulagi, pero ang nektar na maguda nagkakuha sa buyog. Oo.
1: Ah, lagi. Ah, lagi na.
2: Oh, yeah, ngayon, okay naman na siya, bulak. Pero ang at least siya, naipil ni sulod ang bulugat. Binigyan na.
1: Bigyan po pasagdan.
2: Oo. Oh. Bigyan po pasagdan. No? Maalis. Hindi na siya mahawa ng mga kwan. Mga kinahanglan nun. Kini bulak, ipopuntigin na siya. Oh. Ako kung napili, tulog ka klase nga bulak na dunay fragrance. Damo di noche.
1: Damo di noche, sampagita. Na may humot ang sampagita, di ba?
2: Ho, pero mas humus, mamuha sila Magnum Gilbert sa ilang-ilang, sa kahoy.
1: Ah.
2: Umangaling yun. Umangaling yun, gina siya, 5 kilometers, mas na napas po naman, 5 kilometers, mas ingotan, pag inyariyang humot.
1: Sampagita.
2: Okay, kahoy, magulat, kahoy, taas, kahoy, good.
1: Ah, okay, oo. Okay.
2: So, valid dito sa reason para sa ako.
1: Valid yun. Ah, okay, okay. Sige, sige. Uy, salamat kayo. Sino na?
2: Salamat.
1: May buntag din mo diyan. Okay. Sige, bye-bye. Matod sa uban may gala, ang technique daw ng mga Magnum friends para hindi ka magansi sa imong palit nga bulak. O kanang bulak ay imong napalit, nag-iatag di mo sa imong mama. Pagkaugma, ibaligya ni mo. Sa barato nga presyo para babawi mong kwarta gamay. Sao na lang yun. Anyways, mga migrant friends, ha? Mabalik ta. Magtuloy-tuloy pa tanto sa alas 11 sa buntag. Check your time, alas 10:41 na.
3: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
6: Panaho na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
5: Travel in style and confidence with Rassini bags and luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw
12: ug pagpamhinot sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500
13: epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DTX 500
13: karon dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
14: Nandit na ang Mighty.
13: Malaban mo,
14: Mighty C.
13: Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C.
13: The
6: Mighty Power MC
2: sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
7: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
7: M-I-R.

Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Ka Freddy Aguilar, mga Magnum friends with Anak. O, di ba? Para na sa ato mga, ano ha? Sa ato mga, sa mga anak, sa ilang mga, ano ha? Sa mga anak. nga naminaw karon. Nga kanabi tong medyo lahi nagbatasan, gasukol na sa mga inahan, sa ilang mga ginikanan. Di good sayon, di ba? Kanabi tong makabaton sa mga anak nga medyo badlungon. Atong kamay pa, grabing alaga mga Magdum friends, di ba? Grabing atiman, ana. Pag dako, nag ano na, tubag-tubag na mga Magdum friends, no? Ano eh, salamat kayo kay ano ha, kay sana sa Ma'am Shobi, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Alas just 52 na atong oras mga Magdum friends, and syempre marag napupos atong oras, no? Medyo paspas kayong oras, may gala, no? Dali rin kayong oras mga Magdum friends. Kay happy ng alas 11, musunod na din ang programang Magdum Top 10 Countdown. Magdum Top 10 Countdown, alas 11 ka na sa buntag, hangtod sa alas 12 may gala sa Udto. Unang paminaw mo sa number one song karong si Manaha, ayun ang masayran unya mga Magdum friends sa programang Magdum Top 10 Countdown. Depende sa sitwasyon, kung naa kay sobrang budget, pwede mo celebrate kay mo palit kag bulak, pero kung mao-mao lang imo budget, sakto ra gyud. O sakto ra siguro nga mag-greet nimo ang imong inahan og Happy Mother's Day. Sabayan og hug og kiss nga gikan sa imong kasing-kasing. Dako na kaayo ang kalipay. Ah, di ba? Tinuod na siya mga Magdum friends. Kadabitang nga ina ng mga butang. Kung di ka ka-afford og hatag og bulak, flowers, bulak lagi, flowers, cake, o uban pang mga regalo, ano na lang. Kada na lang ano siguro pag-greet o Happy Mother's Day. Kayo, basta din lang ka makalimot Magdum friends sa pag-greet kaniya o Happy Mother's Day. Malipay na atong mga atong inana na mga Magdum friends. Walang habang may napa atong ginikanan na atong atong mama, atong inahan, ato nang kanabitang i-pleasure may gala. Tagaan na itong bili mga Magdum friends kanang naapa sila dari sa kalibutan. Kay kung wala na sila mga Magdum friends, wala na gyud tay inahan. Kay isa ra gyud atong inahan mga Magdum friends, way lain, di ba? Di kita kita mga Magdum friends nga say magbatasan sa atong inahan nga bisan pa man nga mulagi yaw-yawan ka daagan kay kasaba, pero love man gyud kana nila mga Magdum friends. Mo nang inahan gyud may gala ang atong mga inahan. So muna siya, Happy Mother's Day sa iyong tanan mga Magdum friends. Enjoy. I-enjoy ninyo may galang adlaw sa mga inahan. Ilabi na sa mga anak nga na yung mga planong i-surprise sa ilang inahan. So, mas maay mga Magdum friends para malipay sila karong panahon. So once again, masunod ang Magdum Top 10 Countdown alas 11. Dahil unyang gabi din alas 6:30. Or 7 o'clock may gala ang Magnum Top 10 Countdown nga replay. Say number 1 song karon na week. Inyo nang masayra unya mga Magnum fans ha. Para ano lang, para makabalo mo sunsay number 1 paminaw mo sa Magnum Top 10 Countdown. Okay, ugma sa maguban-uban ta sa alas 2:30 sa kapunon para sa Magnum Music Jam. Oh, kana may gala ha. Alas just amagdat alas 2:30 sa hapon ang programang Magdum Music Jam mga Magdum friends. Okay, salamat sa iyong pangpaminaw may gala. Tuloy-tuloy lang sa pagtuto kanunay sa Magdum Radio para updated mo kanunay everyday sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. And syempre sa website www.magdum999.com o syempre sa Facebook pangitalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. So ayaw kalimti sa may gala ha. Sunod Domingo nanata sa ano, mag-uban-uban na ta sa limkit kay Atrium para sa Bayaning Magdum Bloodletting Mission mga Magdum friends. Ka magsugod sa alasay sa buntag sa limkit kay Atrium ta magkita-kita mga Magdum friends. Okay? Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
Ciao, baby!

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 11.02 sa Kabuntagon. Mahigala niyang balita karong orasa. Nanawagan si City Councilor Iwi Imano sa Konseho sa Siyudad ngadto sa lokal nga kagamhanan sa pagkonsidera sa pagpalit og folded tent nga magamit panahon sa kalamidad. Kini ang pahayaga ni Imano nunot na sa sinatiang sunod-sunod nga insidente sa sunog kundi nakita niini sa mga evacuation center ang kakulangon sa mga tent nga magsilbi usab nga mahatagan na og komportableng matulgan ang naisgutang biktima sa sunog.
4: To the LGUs, basin maka-procure mo, ma-appeal sa inyong budget for 27. Akala itong tent, oh. Nga ma-fold, nga kadumdum ko na si Senator Meg Subir, nag-donate siya na sa EDO, sa LGU. Kung kagamit siya, so mara siya og kanang kwarto, mahimo siya nga marag bitaw na i-privacy. Nga makuan niya siya, kanang mapilo-pilo bitaw, marag pay-pay. So lingin na siya, basin ba, to the LGUs, basin maka-procure sila. In case lang kinahanglan. Mas ani karon nga gabi, sunod-sunod.
5: Oo, gabi mo.
3: Ang pamayag ni City Councilor Ibi Imano sa Konseho sa Sudyad. Samtang dako matod pa og chance nga makuha ang synthesize nga kinahanglan nga boto sa Kamara aron masangat ang article of impeachment sa Senado batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni political analyst Dr. Dennis Coronacion nga duol kini sa kamatuoran inay nga makakuha sa kapig 200 ka mga boto gikan sa mga kongresista.
6: O nakaraang buwan, medyo kinabahan pa kasi yung mga nagsusulong ng, ano, no, ng impeachment against the Vice President. Kasi parang pag matapos magdeklara ni Vice President na siya ay tatakbo, parang nagbago ang isip ng mga kasamahan nila sa House of Representatives. Ano, parang bigla silang napaisip na mananalo siya, no, si Vice President sa 2028 election. Baka kung anong mangyari sa kanila o kaya baka ikampanya sila na, you know, personally mangampanya si Vice President.
3: Ang pamahayag ni political analyst Dr. Dennis Coronacion. O karon sa itong Magnum News Hunter, Kokpo mihimo sa pagpanghatag o bulak alang sa mga inahan sa nagkadiang lugar sa syudad layon sa pagsaulog sa Mother's Day. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
7: Nihimo karon sa pag-apod-apod o nga mga rosa sa nga mismo nga Kokpo diin ato mga kapulisan ikan sa police station 1 hangtod sa police station 10 nihimo sa paghahatag diin ingat to sa mga inahan nila nga makita sa kadalanan kauban ang KD Police ingon nga hatag po nila magdumachi sa ilang mga area of responsibility diin kiniisip pagpakita o appreciation o ila sa sakripisyo sa mga inahan ing adlaw sa na inahan na magdamsing Happy Mother's Day sa iyo magdamsing, no? Kaya gani karon ang Mother's Day, no? May 10,
3: so, magaling ka
7: po siya. Kausap po ni Dej, di ba po sa itong kapulisan na magdamsing, isipag paligo na po. Isipag pagpaligo, no? Sa kinilugar relasyon, tali po sa katawan, sa komunidad, o gato po sa itong kapulisan. Galing, no? Sa mataga area po ni ilang agiatuan, po yung mga bata ang mihimo lugar, no? Sa pagtunol, yun yung mga bata ang ilang gisugo o pagtunol, ano yung magdamsing. Kani sila gitawag nga KD Police.
3: Mga anak ni sa mga police or diyan lang sa mga makita lang nila?
7: Mga na matigdan magdumaching, no? Posible nga mga anak na po nila magdumaching. Kaya naman sila yung sinina nga police niya.
3: Ah, kaya makayo parehas sa uniform lugar.
7: Oo, parehas nila o uniform magdumaching. So nakasinina, kaya po sila o police to. Gali, katong mga inahan ni ilahang magiyan.
3: Kanang type B ba na nila? Kanang blue ang color, no? Na yung marked in police, ana?
7: Sa magdumaching, kanyang t-shirt bitaw nila nga blue, kanyang para sa ilahang lugar nga. Tapos po, so gali, no, kanyang iskutan sa lugar nga mga batan o naanin sila sa mga unom sa matag istasyonan na muhimo lugar na sa pagtuyok-tuyok. Ikan din sa police station 3 Agora, gihapon magdumaching na agihapon sila no, sa mga mall sila naghatag magdumaching. kaya sa tapo nga na matikdan nga ubay-ubay gid ang ilang ipangbisbit pod nga mga bulak magdumaching no gitakay nila sa ilang patrol o gayina po sa area kung asa po na dunay daghan nga mga inahan o kalino magdumaching ang iskutan sa lugar nga mga kabatanhunan mihatag yapo og mensahe nga tupod sa mga inahan o gamit po ng kokpo mo po no sa pagpahinom doon dito sa mga anak nga pirmigin no ini lugar nga kung po nila ang ilaha lugar ng mga inahan, tungkol po lagi magdumaching sa sakripisyo lugar, maghihatag alam kang ilan. So, galing magdumaching, no, ato pong kukpo, padayag po, no, sa ilaha lugar appreciation nga tungkol sa mga inahan, ng adlaw sa Mother's Day. Kasi magandiyo sa 324, Jane, muna, kumita, ang sakripisyo, magdumaracho.
3: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. Ug karon sa tong bayaning Magnum update, pito kadlaw na lang dili pa. Sa dili pa ang lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong Mayo 17, sunod semana mahigala, sunod Domingo na sa Lemkit Kay Itrium ning siyudad. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon sa tag 10 kilos rice food bags ug bayaning Magnum t-shirt, samtang ang unang 300 ka mga tawo nga makuha og dugo makadawat usab og 100 pesos pamplite sa ilang pagpauli. Ang ika 1,001 hangtod sa katapos ang tao nga makuha og dugo makadawat sa 5 kilos rice. Niya pagyud ang pinakauna og katapos ang tao nga makuha og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, disc fan, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission Mayo 17 adlawng Domingo magsugod alas 6 sa buntag sa Lemkit Kay Itrium Cagayan de Oro, a joint blood Blooding Project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon bayaning Magnum ka. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Under 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
5: Magnum Top 10 Countdown.
8: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.
10: This is Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Welcome to Magnum Top 10 Countdown. My name is Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Join me right now as we play the top 10 songs of the week. By the way, Magnum friends, to all the mothers who never get tired of caring, never stop loving, and are always willing to sacrifice for their families, today is dedicated to you. Happy Mother's Day to all the moms, mamas, mommies, and every woman who became a second mother to someone. Thank you for your unconditional love, your endless care, and your strength to keep going even when you're already tired. From all of us here at Magnum Radio 99.9, Happy Mother's Day, stay safe always, and you may feel today the same love that you gave every single day.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobrang kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasa ang butika.
6: In 5 meters, turn around.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Cray Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining panagsaon na panagtapok o pangisutan pag-ampo. Kahit itong para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Kung matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masalig ninyo nga ekipo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: My favorite show in the planet.
4: Magnum Top 10 Countdown.
3: Magnum Top 10 Countdown.
5: With Magnum Gilbert.
3: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
2: Back to the countdown, Magnum friends. Our next song is from Paolo and Miguel Benjamin Gueco. They call themselves Ben and Ben with Lifetime. Number 6.
6: Magnum Top 10 Countdown.
7: Number 6.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
3: Zed ka ba nga dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina, El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Pamakas mga butika.
9: Kung printing ang isgutan, ayan ang pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto. Tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services. Ngalimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
10: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: My favorite show in the planet.
13: Magnum Top 10 Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.
13: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
14: Countdown.
12: Magnum Top 10 Countdown.

0: time.
1: More music coming your way. Your news and music station. Magnum Radio 99.9.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: sa ng mga mababae.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
4: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.

0: And there you have it, our top 10 songs of the moment. From number 10 down to the ultimate chart topper. I'll be back again next Sunday. This is Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. For Magnum Top 10, Countdown, Shout, Baby.
1: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa karon, dagan gihapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagay gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator o wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot, mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Hey, gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches LEDA TV. Human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sabi nyo kagendioro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
8: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Inom na og Mighty C!
7: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa like sa Prince Supermart. Balik ang sang bisamis rin.

0: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa, taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: sa adlaw sa Mother's Day. Mato ni Mr. John Gilmore Agtob, tigbaba ni City Mayor Rando Clarisoy, dili sa yun ang papel sa usa ka inahan sa pagsilbing ilaw ng tahanan o naghatag usab gani gabay sa mga anak. Kinsa mo'y nagdala sa Siam Kabulan sa Taguangkan. Not din eh, naghatag usab ang mga pulis sa mga bulak sa mga inahan nga naa sa ilang area of responsibility. Dugtong nini, ubay-ubay usab ka mga bulak o gift item ang mapalit alang sa kasaulugan. Dawato sa nato magkala si Magdawato 24. Kumusta sa nato? Dahan kay bulak. Kumusta na sa maglunching? Agi kag ipunan? Agi kag kauswagan highway?
1: Highway.
0: Oh, laos dito sa ipunan. Daming bulak des da prindala. Pamaligya maglunching.
1: Kumusta? Nakahat palit na.
0: Bo, agi ka sa grotunda? Agoy, tuwa rito.
1: Nangapay lugar.
0: O na, sa daghang kay sa grotunda lagi. Ato kay grotunda. Kabi ka nagalam. Tini sa inyo, padulo nito sa taguluan. Wala kayo?
1: Mingaw man kayo. Mingaw diya? Nakita ka ganyan sa iyo. Pamagutuwa ganina. Wag no first aid. Sa paglabay nato. Wapatay nakita ka siguro. Highway naman tano. Wala. Kasi na dito sa Puerto, baka dito dapat sa flower shop. Sulod pa mo nga bahin mag no first aid. Pero nasa Agusa, na flower shop din na. Paglabay na ako, wala close pa man to. Basi ka, abri na mag no first aid.
0: Maulagi. So, kung kayo, may mo participate din di ang area dapat. Maglusing oh. Sa dito dapat na area.
1: Mingaw.
0: Lagi na. Yes, Magnum Jean, kumusta? Yung pagliili ka ron, Magnum Jean Luna. Kumusta na, Magnum Jean Luna?
2: Sa pag-di mga first aid, no, live to Madrid, sa may barangay Patag, Dinan, at pang naging diinin ng Fort ID, magduma first aid. Kaya daghan man din, naglaray ka ron, mga kapamaligya, uga, bulak. So, ang ilang wait ka ron, ang isa ka buhok na rose ka ron, kumuhatag lugar ka ron, no, sa iyong lugar asawa ko at magduma first aid, nasa 100 pesos. Pero ko parang litan, nga, buki yung gusto, na 500 pesos po nga buki. Pero kaya fresh flower na siya, pero ko parang litan, at mga artificial na mga flowers, magduma first aid, nasa 400 pesos ang ilang lugar nga buki niini. So, gali ito nga makita, dinipod, no, ang pipila po lugar ka mga buki, nga gipang plaster na po, no, sa mga kapamaligya po din niini. Niya panit sila sa iyo sa buntag magduma first aid din yung lugar sa area. So dali no, naka-plaster na gin sila din eh. Dali, kung ito po nga mamatik na din, pinakadaghan din ka mga artificial yung mga flowers sa magduma first aid, no. So medyo minus ka ang mga fresh flowers. Kaya una ni ini ang ilang lugar nga gilantaw nga mas dali matod pa i-prepare ang mga artificial flowers sa magduma first aid. So dali no, gingon po nga dugay po siya madaot po pananglitan po lugar magduma first aid. Ihatag lugar po ni mo sa mga lugar nga mahal sa kinabuhi. So daghan kayo din hino mga ka-plaster din. So para man ni lima ka mga stall din hino ang nag-plaster magduma first aid. Gawas po mismo po din po sa National Food Authority na po din yung magduma first aid. No, na po din lugar sa police na ito nga matignan po dili no nga doon na po lugar gahimo po doon sa pagpamaligya. So kasagara dili magduma first aid. Sagusagol lagi po dili no. Pero medyo minus kit karon magduma first aid ang fresh flowers. So kung yung lugar dito po sa may St. Agustina Cathedral ng mga flower shop, mas tagang yun dito magduma first aid. Ilang ka po lugar ng mga fresh flowers. May nga, udto ma'am, magdumradyo day ma'am. Makutan na lang po ma'am, kasi pinakahalin nun yung kayo ng mga artificial flowers or yung fresh flowers. Ayaw lang nga, ito ng camera magdumorli kay maulaw siya. Oo. Kasi pinakahalin nun ninyo ma'am?
3: Ang mga kuha na mga kaning mga board ma'am, may tag 150.
2: Oo, so may kaning mga artificial.
3: Oo.
2: Pero fresh flower ma'am, naapod mo.
3: Sa ilan, siya dapit mo?
2: Wala po. Wala mga nabalik yung fresh flower ma'am.
3: Hindi ko lang buko nagbantay, ano mo?
2: Hindi ko lang nagbantay. Sa ganiha ba mabuntag, ma'am?
3: Gahapon rin, ma'am. Gahapon ang upan.
2: Oo. Pero din hi, ma'am, ito nga na matignan ka ron. Mas dagan ba ang kapamalit ka rong adlaw o gahapon?
3: Mas dagan ka ron. Gahapon yun. Mother's Day.
2: Pero apel kahalin na ninyo kaning 150.
3: Kali rin doon ang makuan, ma. Makaya-kaya siguro sa ilang bulso.
2: Nandiyan ba na sa bantay? Kung sa'yo nga mga bulak po, mama?
3: Nandiyan pa yung bantay.
2: Hindi kayo ka-sweeto. Okay ra. Okay ra, ma'am. Oh, wala yung problema. So, sa inyo, ha, ang fresh flower ka ni Addo, ma'am. Unsa man po niyong ginabaligya din eh?
3: Aros?
2: Aros mo.
3: Aros, hindi sa gara mo.
2: Pinakahali nun. Ay, naman din may fresh flower, ma'am mo.
3: Yeah,
2: ay, dili, gipo lang sa inyo, pero dili inyo, ha. Kailan po na, ma'am?
3: 350, ma'am.
2: Ha?
3: 350.
2: 350. Oh, pero kanin 350, ma'am, pila na naka-rose to, look?
3: Tulo ka rose.
2: O, saksa gid magduba first aid do. Kaniga, tulo ka rose para I love you gid magduba first aid. So, kali no, dinipod na sa area. Dagka na maghihapon po na malit kay ganyan. Pero karoon, misyon ni Minos. Gusto naman gud magduba first aid. Init na lugar dinipod sa area. O, kali no, kaganiha. Daghan matuta ang na malit. Sabi na sa iyo sa kapunta. Kung nunos na niini magduba first aid. Nagpadayon sa maghihapon ang pagsaulog po sa Mother's Day. So, dagan maghihapon ang gilauman po ng mudag sa mismo no, sa mga kapamaligya po do ga bulak. May Pataga area. Gikan din sa mga

0: sa may barangay Patag ng atong siyudad, kini si Magdo Martin J4, Jane Duras, Bitaog, Sir Puso, Magdo Bracho.
1: Salamat Magdong Jane. Ato tani Magdong Kia Abellanosa. Magdong Kia, kamusta na Magdong Kia Abellanosa?
0: Yes, sa Magdong Presidente sa mga pagdarikit diya sa mga katedral. Though normal na tananawon kita diya sa mga katedral nga naging mga naka-display ng mga bulak. Pero kaganyan, ito naman tayo nga mas alaga na nga nag-display. Pero kaninga mga klain nga klase sa kaninga bulak po Magdong Presidente sa maanibit ang mga ginama sa mga fuzzy wire. Kay kung may nang kaga kaning mga fuzzy wire, nindot gapon kayo siya lang taon. Kay chatan gapon kayo siya uga color. Galing nagsend mo tag mga hulagoy po diya sa ito nga mga kauban. Aron na ito po nga ma-visualize. So ang kani nga kaganina ang sagad pud gabaligan ng mga bukay ang pinakabaratuhan pud nila Magdo Presid na sa 100 pesos isa na siya kabulak nga nakabutang sa usa ka bukay dayon na ato namatayan nga pinakamahal ganina na iya 750 na taga 1000 na pesos pud nga daga-daga na pud siya nga klase sa mga bulak nga ginama pud sa fuzzy wire. So aside sa kaning mga fuzzy wire napoy mga bulak na to nga kani nga naay mga stuffed toy na naay mga dedication nga nakabutang sa likod sa bukay nga Happy Mother's Day. So gibutyag sa katong mga tindero og tindera pag ganyan sa mga bulak diha sa mga katedral do diri pagid kayo mo at least boy na po nila nga puhunan kay away na po nga pinamalit sabi na ka mga gikan nagsimba kato nga mga mama kato mga magpamilya nga ila pong nahatag po sila nga mama nanot niya na nga pamayag ni Sir Dudong kasi sa mga namaligya po na diha sa mga katedral
2: po na malit
3: ah dili kayo.
2: Dili kayo. Pero kaganya, pag sugod yung magpaligya.
3: Pagpalitan niya po.
2: Masa may kasi karagang palit ka ng mga gikanagsimba?
3: Gikanagsimba. Magya po yung mga labayla.
2: Masa yung presyoan yung mga bulak, sir?
3: Ano siya? 250, kato 100 naman to?
2: 250, 100. Boy, nasa puhunan, sir, wala pa.
3: Aw, bawi na po yung gamay.
2: Bawi na gamay.
3: O, ginansya na lang yung kwao nun.
2: Nakatag na kasi mga asawa, sir.
3: Ale, unay na asawa ni.
2: Sada ni mong concert ba kay kanin sa tawag ayo sir?
3: Fuzzy
2: wire.
3: Oh, ano na usok karon?
2: Dili gyud siya ingon nga kuan.
3: Pang souvenir ba, souvenir.
2: Unsa heri nun sir ang kaning 250 or kaning 100? Salamat, sir.
3: Sige.
0: So, matumag naman proceed na si Sir Dudong o sa mga namaligya diha sa Maya Cathedral. Eh, so, itong mga gusto pa mapalit, alam sila mga mama, mga lola, mga auntie, nga kaninga, so, nagsilbi na po na nila po nga mama po, na pwede pa kayo makadaligya at magpalit diha sa Maya Cathedral. Eh, yun, kaya hatag po kayong adlaw sa Mother's Day. Ika na sa ikan diha sa Maya Cathedral area. Para magdum ng time news. Kinis, magdum ang 323 Kiabilin o sa balita o servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter at Kia Abellanosa para intang may gala sa itong mga balita o karo sa itong bayaning Magdum Update.
4: Pito kaadlaw na lang sa Dilipalag edisyon sa bayaning Magdum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning Tuiga Domingo sa Lemgetkay Atrium ning siyudad ang unang 1,000 ka mga tao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice sa food packs og bayaning Magdum t-shirt ang unang 300 ka mga tao nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pampliti sa ilang pagpauli niya pagyud ang pinakauna og katapusang tao nga makuanog dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong May 17 adlaw nga Domingo magsugod sa Alasay sa buntag sa Lemgetkay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting projects of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemgetkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon bayaning Magnum ka.
1: Oras alas 12:29.
5: Tukin nato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
8: DGX 500 ang tubak kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto
9: mabalit sa pinakaduol nga butinga sa
8: DJX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DJX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Ang DTX Mabanid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Mabanid na doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabanid, putiktado ka sa delikado ka fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kadaadlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Binance Wellness Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Villa Street Studio.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
1: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
8: Magnum Noontime News.
9: Palain tayo kalas mga balita o karon sa itong Magnum National. Iklaro ni Senador Erwin Tulpo nga wala siya inadawat. Kaya informasyon nga doon ay kurita sa liderato ni Senador Tito Soto. Araw mapugnan ng impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte kung masangat na kini matod ni Tulpo nga wala ay dayag. Kung wala dayag ang buhaton sa mga grupo nga magpaygayon sa paghulip sa liderato alang sa maong katuyuan.
10: Ay, wala naman, to be honest, wala namang nag-tumawag sa akin or kay Sen. Rafi usually kasi dalawa kami tinatawagan. Uh-huh. Pero that's very hard. Magiging halatang halata sila pag nagkaroon man kung yung grupo na mag-i-initiate kudeta, halatang halata. How will they explain to the public na kaya nag-ku para hindi matuloy ang impeachment because of the impeachment kailangan palitan ng leadership that's another point that they have to it's not the answer Isa and Nympha.
9: Samtang ibutyag usab ni Tulpo, mas maayo nga dunay trial aron matumag ni VP ang mga aligasyon bato kaniya nga mooy gihulat usab sa publiko.
10: Mas maganda na we proceed to the trial, we will go para, di ba sabing ganun, you have a day in court. Mm-hmm. Para kung sino man, si VP, we'll have her day in court to explain. Para marinig. I think sa mga surveys naman ngayon, malabas parang people are waiting na gusto nilang marinig.
11: Mm-hmm.
10: I was in Cebu, I was talking to a lot of people, mga masa sa Cebu. And they're saying, and I was asking cab driver, I was asking the vendor, will you agree? Sabi nila, oh, pero para mapatapos na ito, para hindi siya guilty, then tapos na. Kasi ito paulit-ulit. Gusto din nila na magkaroon nga ng trial and you have to defend yourself in court. And then you can say that's what they're saying.
9: Pamahayag ni Senador Erwin Tulfo.
12: Dugang Magnum National, walay basihan nga dili ipadayo impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte sa oras nga masangat ang article of impeachment sa Senado. Mato ni Attorney Paolo Tomasi, Constitutional Law Professor sa UP College of Law, nga walay mabuhat ang Senado sa disenyo sa impeachment kundiin ipadayo ng impeachment trial kung giputuhan kini sa Kamara.
0: agree po ako na sumasang-ayon po ako dun sa mga kapwa akong akademiko o scholar ukol dito na wala namang ho talaga kasing basehan kung hindi po ipagpapatuloy yung impeachment sa pagtanggap ng Senado. Yung tangi lamang na kinakapitan na basehan nung mga nagtutulak na harangin ay yung nangyari noong nakaraang taon. Pero hindi po ibig sabihin na dahil lang naging epektibo yung last year ay constitutional po yun, no? Or musunod po sa saligang batas. I think malakas po yung objection ng komunidad, ng mga akademiko, maging yung mga civil society at kapwa nating mamamayan dun sa nangyari noong nakaraang.
12: Ang pamayag ni Attorney Paolo Tomasi, Constitutional Law Professor sa UP College of Law.
9: Alas 12:38 na ang atong oras taliwala sa mga proposal ngayong tabaang barangay o GSG election gibugos ni Comelec Chairman George Irwin Garcia. Ngawalay nakita krason nga dili pa dayon ang piliay. Mato ni Garcia nga naa sila sa 90% tangtod 95% ang ilang kandam kundi nagprinta na ang mga baluta o gamay gamit na lang ang gihulat na alang sa procurement.
11: May mga proposal po eh, ma'am, sa mababang kapulungan na ipagpaliban. Opo, minadinig tayo, parang October 2027 ang kanila pong panukala. Sa Senado naman po ay meron din tayong nadinig na October 2027 din ang kanilang panukala na pagpapaliban ng ating pong barangay SK elections. Kami naman po kay Comelec po, ahay, kami po ngayon 90 to 95% na po kami handa para sa barangay SK elections na imprenta na natin ang mga balota at konting-konti na lang nagamit ang amin pong hinihintay na ma-procure o mabili natin. Ganito po, kung sakasakali pong mapopospon ng isang halalang katulad ng barangay NSK, gusto ko pong sabihin, katulad ng mga nangyayari dati, kapo ito yung na-reset, kakailanganin natin ang dagdag pa.
9: Pamahayag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia.
12: Gihupay sa Department of Health kung DOH ang kabalaka sa publiko kalabot sa hantavirus. Matod ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nga walay natalang kaso nga hantavirus dini sa nasod.
13: Balik tayo dun sa explanation na isang pamilya kasi ng viruses to, yung buong pamilya ng viruses, wala talaga tayong nagkaroon ng kaso dito sa Pilipinas. Pero mga paunang report na nung nagtanong kami last weekend, sabi ng aming epidemiologist ay meron daw mga 1992 records. Pero sabi nga namin, teka, mag-paper review tayo. Una, sobrang tagal na nun. Ika-degado na nakalipas. Ikalawa, nung nireview nila yung records, hindi siya hantavirus. Walang confirmation. So, wala ang kaso. Now, more importantly, yung pinaka-species, you know, yung Andes virus species or ANDV, all capital, yun yung nakita dun sa mga pasyente ng Honduras. Nanggaling yun ng Argentina. Wala pa yan na, hindi pa yan talaga nagla-landing dito sa bahagi ng mundo na kasama ang Pilipinas.
12: Ang pamayag ni DOH spokesperson, Undersecretary Albert Domingo.
9: Alas 12:40 ang oras, naglaom ang company Mary Jane Veloso ng aksyonan kun sa korte. Suprema ang petition for habeas corpus gamit question sa legalidad sa iyang panayong pagkabilanggo. Matod attorney Joselie Dinla, legal counsel ni Veloso, nga nagabiling nga naa sa maayong kondisyon si Veloso sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong Bisan Paman, adunay gimulo sa iyang gibati.
14: Anong isang araw nag-file tayo ng motion to resolve dun sa ifinail nating petition for habeas corpus. Mag-file nito si Nanay Celia at si Tatay Cesar on behalf of Mary Jane last November 14, 2025, at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito ina-actionan. In fact, yung nakalagay doon sa case number UDK, ibig sabihin undocketed pa siya. So wala, no action has been taken by the Supreme Court. Kung kaya...
9: Pamahayag ni Attorney Joselie Dedla, legal counsel ni Mary Jane Veloso. O karon sa Tumagdom International, sa United Kingdom gipadala na sa Royal Navy ang ilang warship nga HMS Dragon sa tunga-tunga sidlakan matod sa United Kingdom Ministry of Defense nga mahimong mulambikit sila sa international mission aratagan sa proteksyon ang mga mulayag sa Strait of Hormuz. Giyong kauban ni British Prime Minister Keir Starmer og France's President Emmanuel Macron na isgutang mission doon dumaan nga kontrolado sa Iran ang isgutang kadagatan sulod sa pila kabulan sukad gilusad sa Amerika ug Israel ang pag-atake.
12: Sa Europa, gikon ni sa European Union Crisis Management Chief Hadja Labib ang padayon nga pag-atake sa Israel sa mga ospital o mga journalist sa Lebanon. Matod ni Labib nga ginahanglan na dunay mas daghang humanitarian aid gihimo ang payagadungan sa walay huno nga pag-atake sa Israel o Hezbollah militant group. Nunot nini daghang mga journalist usab ang nadamay o bisan ang mga balay tambalanan ang nakakaangkod og dagkong damyos. Mahinumduman nga adunay ceasefire ni atong Abril 17 apa napadayon gihapon ang pag-atake sa magkalahing panig.
9: Og karon sa atong magnum business. Sa atong magdom business na ang pagawas na karon, sabi so ang Security and Exchange Commission Consec sa publiko batok sa paggamit sa mga dilitorsadong online lending platforms kon OLPS nga parayo nag-operate bisan paan sa gipatubang moratorium sa ahensya. Mato sa SEC nga lakip sa pila ka illegal nga online lending applications na sa Google Play Store, Apple Store o igunman ang Facebook website nga wala pa ipagtugot para magpautang lakip usab sa gitanyagan sa SEC ang mga piki nga lending apps nga migamit sa litimong kumpanya sama sa Tala, Mocha Mocha, Atomy, PH o Digido aron makapangilad sa mga borrower. Sala sa forex rate sa kasdan nagbalo karon sa 7 pesos sa 79 centavos kada dollar, 44 pesos sa 43 centavos ug dollar 7 pesos 74 centavos, sterling dollar 43 pesos 72 centavos, Korean won 4 centavos, euro 71 pesos 16 centavos. Og karon sa atong Magnum Entertainment.
12: Nag-andam og mga surprise ang pipila ka mga Sparkle Star aron malipay ang ilang mga hinaan o ilaw na tahanan dungan sa pagsaulog sa Mother's Day karong adlawa. Simple apan makahuluganon ang giandam na Hit Hernales alang sa iyang mommy samtang instant family usab alang nila Caprice Caetano og Marco Masa.
15: Simpleng kain and then chill with my mom and then mag-invite po ng mga relatives and all the other moms po. And ano, ma, treat kita shopping ha, para masaya.
16: Sin-celebrate po namin yung Mother's Day nang sama-sama po kami, simpleng kain lang po sa labas or bonding po kahit papano kasama yung buong family. Minsan po yung gift po namin na family, isa na lang po yun.
15: Simpleng kainan, siguro po what makes it different is that nag-i-invite pa po kami ng mga relatives and simple gatherings, siguro magbubok ng resort.
12: Ang pamayag nila Heternales, Caprice Caetano ug Marco Masa, dugtong niini si Miguel Tan Felix, gibutyaga nga ordinaryong adlaw lang ang pagsilbra sa Mother's Day apan aduna kini extra sweetness.
17: Simple lang kami mag-celebrate ng Mother's Day. Bate, ganyan. Pag may flowers, minsan kumakain sa labas. Nothing grand naman. Basta, you know, sineselebrate ko lang siya with my mommy, my lolas, yung mga nanay sa bahay namin.
12: Ang pamayag sa aktor nga si Miguel Tan Felix.
9: Karon sa atong Magnus Sports, bisaka sa ranking si Pinaitin ni Star Alex Yala sa ipagawas ng live ranking sa Women's Tennis Association ng WTA. Nga naan sa ikatateutso, kinigikan sa 42. Ang nasabit niya pagsaka ranking nini, pipilag ka ura sa wapa ang pag-atbang nini kang world number 2 nga si Elena Rybakina sa round 32 sa Italian Open. Ipagayon sa pag-atbang sa duroa karong hapon. Irabati atong Magnum Noon Time News o karon sa atong headline review. Sa Magnum Lokal, usa ka membro sa LGBTQ patay sa disgrasya, tali motorsiklo og taxi at bang sa GSIS Carmine Sudan. Magnum National, Senator Erwin Tulpo Mimakak, na doon ay kurita sa liderato sa Senado. Magnum International, Royal Navy, ipadala ang ilang warship nga HMS Dragon sa tungatungang sidlakan. Magnum Business Sec, nagpagawas og abiso sa publiko batok sa paggamit sa mga dili autorisadong online lending platform. Magnum Entertainment, pipila ka Sparkle Stars, maigi andam na surprise para sa gitawag ilaw ng tahanan dungan sa pagsaulog sa Mother's Day. Magnum Sports ranking ni Pinaitin Star Alex Yala bisa kay sa katateutso gikan 42 nga pwesto. Hantro ba alang sa atong Magnum Noontime News, kini si Magnum First Seed Blanca.
12: O Magnum Chingindrina Enrique.
9: Sa usag ng waso katihimban, katawa labing gawahanan, naglayang marugan ako sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Alas 12:47.
18: Uras, Hador Grino, ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
19: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: May gano'n na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
27: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
18: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
28: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
18: Magnum Back-to-Back Sunday.
29: Magnum Back-to-Back Sunday.
18: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alauna-uno sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Gidapit ang katawhan sa pagduyog sa laing edisyon sa toang bayaning Magnum Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga di asalem kit kay Etrio mato ni Doktora Maria Cristina Pilaes ang Mindanao Regional Blood Center sa PRC Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter nga importante ang pagdonar og dugo tungod kay gawas nga makahatag kini benepisyo sa panglawas makatabang usab nga makaluwas sa kinabuhi sa ubang tao.
3: May 17 Sunday kita-kita kita sa Limkit Kai, so kaning inyong
4: pinakinating
3: na simple act yes of giving kanang means a lot kanang sa uban to another person, kanang a chance to live and a chance to be able to go home. So inana ka powerful ang inyong dugo once na mo tabang kita sa uban, so makapabuhi gid ang sabening blood, the river of life. So kasi without the blood nga sa atong body, walay maghatag og nutrients, walay oxygen nga maka-circulate. Si blood, ang blood lang nato, which is muna ang kinhanglanon nato nga iabuno sa pasyente. Mm-hmm. And dili ka na nato mapalit sa pharmacy, yes, or mahimo sa laboratorio. Mm-hmm. It has to come from us. Magtinabangay kita para naa kita'y maabuno sa atong mga pasyente. So, kita-kita kita sa Sunday pohon.
2: Ang pamahayag ni Doktora Maria Cristina Pilaes, ang Mindanao Regional Blood Center sa PRC Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter. Samtang gibutyag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga nagpadayon ang fact-finding sa COMELEC sa mikatang video sa social media kundiin giingong ng hatag matod pa og kwarta si Batangas sa 1st District Congressman Leandro Leveste.
5: Pinagutos po natin yung fact-finding. Inuulit po natin, fact-finding investigation, hindi po preliminary investigation. Magkaiba po yung dalawang yun. Yes. Fact-finding lang, alamin natin, number one, talaga bang nangyari yung ganong klaseng pamimigay o pagkakataon? Number two, at pinaka-importante, kailan ba nangyari yung kung talagang nangyari yung bagay na yan? Napaka-importante po yung katanungan na yan sapagkat may legal implication po yan. Kung yan ay nangyari, bago ang filing ng candidacy para sa 2025, wala pong jurisdiction si COMELEC. Kung yan ay nangyari after ng eleksyon ng 2025 na congressman na ang naturang personalidad, wala rin pong jurisdiction na si COMELEC after the eleksyon. Kung yan ay nangyari after the filing of the certificates of candidacy, depende sa date, eh pagka po yan ay bago pa mag-campaign period, wala pa rin pong jurisdiction si COMELEC. Ang jurisdiction ni COMELEC sa pagpapatupad ng election law ay papasok lang sa unang araw ng campaign period hanggang sa mismong 30 araw pagkatapos ng eleksyon.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia o gran sa itong Magnumis Hunter Kapulisan para yung nag-monitor alang sa pagsaulog sa Mother's Day. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
6: Kaya pangandaman kung andam ang kapulisan kung sa mga kaliw kanunya atol sa pagsaulog karong adlaw sa Mother's Day, no? Matod pa sa kupo. Kaya monitoro ng mga lugar kung asa ang mga kaliwkan alang usab sa mga kababayanan gani. Relax sa atos tagpayan karon ng kapulitor, labi na ang kapulisan ng atag usab mga bulak. Ito sa ilang mga iwa, yun man, ay mga kaliukan sa mga kaliukan sa mga senior, baka mga ginikanan nga pwede usam, labi na sa mga parke din sa labihan. Naiturod kini aron nga mahimong marinaon ang pagsaulog sa Mother's Day na kayo na yung mga guban-uban niya sa mga pamilya, guban pa. Hindi baka suro yung baka ilang mga ginikanan gusto nga sa lugar. Mao ka na ilang monitor aron nga mahimong malinaon o may tabo nga dautan pinakarungat lawas sa Mother's Day. Kini si Magno, First Bank, sa may tawag, Sir Bisho, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 14 Fersid Blanca. Ug karon sa tong bayaning Magnum update, pito ka adlaw na lang sa dili pang lang edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong May 17 ning tuiga Domingo sa Lemket Kai Itrium. Ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon sa taga 10 kilos rice food packs ug bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 katawo makuhaan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pamplite sa ilang pagpauli. Niya pagyod, ang pinakauna o katapos ang tao nga makuag dugo, may kahigayunan nga makaangkon sa mong i-raffle nga electric kettles, rice cooker, this one, thermos o uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlang Domingo. Magsugod kini alasay sa buntag sa Lemket Kai Itrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project sa Magnum Radio and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemket Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuy sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Alert 16, Chingenterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time. It's 1:17.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Nangita ka ba o pang-kontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, na mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, aduna'y powerful extract nga gikan sa palia o desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi, maadlaw man o magabii, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma, ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon ng kita, mapakya sa kinabuhi, anaa ang atong inahan, nga andam maminaw. Adunay mga

0: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
1: City Mayor Rolando Clarix Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pagmaitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Orasa Magnum Radio, alas 2 na sa hapon. Ano yung balita? Karong orasa. Giagat ni City Mayor Orlando Clarixoy ang katawhan nga kanunay magkaiusa ug magtinabagay. Matod sa mayor nga ang pagtinabaga mao yawi alang sa kalambuan sa atong dakbayan.
5: Kanunay kayong mag-iusa, magtinabangay, alang mag-uswa ng atong paminabuhian, mag-uswa ng atong dakbayan, umitigamtang nato ang mga kadayong na kahusay o kalignan sa atong katawan. So nagtinanggap ko sa tinuray nga pinag-iusa o tinabangay sa mga katawan.
4: Ang pamahayag ni City Mayor Orlando Clarixoy, samtang gipangimakag nila Nau del Sur First District Congressman Z. Alonto Adyong, ang mga migawas ng report nga dunay kausaban sa liderato sa Kamara karong panahuna. Mato ni Adyong nga wala kini kamatuoran ilabina nga nakatutok sila karon sa pagpanday og mga balaod aron masolusyonan ang krisis.
6: Oh, ako nagugulat ako, pati partido namin nagugulat. Wala talaga kami pinagpag-uusapan na the change of leadership kasi lahat naman tayo, lahat naman ata kami alam na this would be counterproductive to what we have already, at least achieved, no? As far as, yung pag-approve ng mga LEDAC priorities, pati na rin itong, I think this is not a good sign. Kung talagang totoo yan, it's not a good sign. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin itong paano na tayo maka-approve ng batas that would translate into a sustainable policy, ito yung response ng EO110, di ba? Itong nangyayaring energy crisis natin.
4: Ang pamayag ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong. Karon sa itong Magnum News Hunter, DTI may pahigayon sa Consumer Right Training Session sa Barangay 17 ng siyudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Di pa kayo nasaot sa layong hugna sa Consumer Right Training Session na ang batan sa Department of the Trade kung DTI bisabi sa rintal. Gato sa Barangay 17 ng atong siyudad na inubaran sa Xavier University Economic Society sa Sangpit Osaba ga Barangay kini ang ika-upat nga sesyon na sa tunay titulo na pakisayod maalam na konsumidor unang lakang sa pagpalambo. Kini naglaki usaba sa pag-engage nga to sa mga komunidad na sa nasangpit usab ka discussion na sa community dialogue o gakansaga ba masabtan ang consumer rights o responsibilities inlakip ang practical ways aron sa pag-recognize sa gikabutyag na unfair trade practices sa kini in collaboration sa Xavier University Social Involvement Advocacy Program at sa lakip ang local stakeholders sa uban sa DTI Misamis Oriental kansang aruna nga mapalig-una ang commitment sa nasangpit nga botana na aruna nga makatabang nato sa mga konsumante sa tumunga sa pag-empower sa komunidad din pinaagi sa consumer education pero pag-promote usaba sa culture and vigilant o pag-protektar o pag-protekta nato sa mga konsumante alang usaba sa maong na mangingilad o dili mayo ng mga stakeholders sa palitagikan sa DTI Misamis Oriental kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Public Service, ipahigayon sa Saint Pio of Pietrelcina Prayer Partners sa Archdiocese sa Cagayan de Oro ang ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayer Groups karong umabot Hulyo 18 hangtod 19 ng tuiga sa lamkit kay Atrium ng Dakbayan. Kinidun ay tema nga What the World Needs Now is Prayer More Than Ever kung ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Lakip sa mga mamumulong silang Father Dave Concepcion Assumption, Father Jerry Orbos SVD, Bishop Jose Rapadas, Doctor of Divinity sa Diocese sa Iligan, ug uban pa. Doon na lamang kini registration fee nga 2,500 pesos, lakip na ang pagkaunagang conference kit. Alang sa dugang kasayuran, palihog bisita sa Facebook page sa 7th Vismin Conference sa St. Pio of Pietrelcina Prayer Groups. Samtang pito kaadlaw na lamang ipahigayo na ang atoang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ring tuiga adlaw kana nga Domingo sa lamket kay atrium ning Dakbayan ang pagdonar taong dugo dunay daghang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sama sa dugang nga blood production ug makalikay kausab sa mga balatian makatabang kausab ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuha nga pangalan, address, edad, gender o blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat na usabong mga pahalipay alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na nga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Mga galing yung nabati ang Magnum News Alert. At ang dugang hati sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 12.
8: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Pinoy, the best ka!
10: Sariling atin!
9: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

kahapon. Yan, makaparemind sa atong mga kahaponon. Katong mga gustong makadumdum sa ilang mga kabatanunan, sa ilang mga pagkabatanon na daw panahon nga sila huyang pa. Katong panahon nga mo pa ilang pagkilig. So nakadumdum sila mga magdum friends nga katong time nga kuan pa sila. Wapay buot aw diday. So mga magdum friends nga nakapaminaw sa karon. Sige, standby para sa tuwang Pinoy music, mga magdum friends. Pinoy, the best ka. The best of songs, the best of artists, OPM band, sa tuwang mga magdum friends, mga igala. Okay? So, sit back, relax, enjoy, and paminaw lang gihapon sa tong programa Pinoy the Best ka karon nga hapon na para sa tuwang Pinoy the Best ka music, mga magdum friends. Kauban lang gihapon, syempre, ang banggitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magno Mencho Kabaktulan, ang Liminho ng Cagayan de Oro, ang mag-uban-uban kaninyo mga higalahantod sa mga alas 4 sa hapon. And sa tuwang mga magdum friends, usap ka mga makahulat-hulat na makachill-chill, o makarelax usab sa ilahang mga pamati, labi na sab makapawala silang stress o makaparemind sa ilahang mga kahapon. Ayan, mga kagahapon. Okay, so standby lang gihapon mga magnum friends ha, sa tanan nato diyan nga nakatsuni, nakapaminaw sa itong magnum radio sa itong Pinoy the best ka music karong hapon na bisan asa man mo karon may gala katunga na sa ilahang mga panimalay na unsa man mo diyan karon o sabi pang buhat din karong hapon na sa mga magnum friends nga nabisi karon sa ilahang nagipang himo na mga buluhaton na magipang buhat o sab lugar nga mga kanang panghugas plato panglimpyo sa CR o pang was-was baka sa inyo mga nilabhan o katong mga naglaba o katong nang halay o katong mga nang limpyo baka rin sa ilahang backyard o ganang limpyo sila mga garden nagpasok baka di araw nagputulog nga patay nga sanga o laya nga dahon o nang limpyo sa ilang palibot na nilhig naglampaso na narapo sa ilahang mga dingding o bintana. Okay, sa mga magnum friends na namlansa kay para sab sa ilahang mga uniform. Ang uban pa sa mga magnum friends na prepare para sab sa ilahang uma nga pag-duty. Okay, so standby sa tuwa ng mga magnum friends sa diya karon nga nakapuan pa nag-sinuktok. Ang katong nag-hinuktok diya karon mayong hapon. O katong huwag ibuhat. But anyway, paminaw lang ihapon ha sa tuwa ng mga music karon para sa pagparelax sa chill-chill sa tuwa ng panag-uban ng gala sa Pinoy the best ka music. Kauban si Magnum Mencho Kabaktulan here on Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Standby.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mahigpo bala ang imudugo. TTX 500. Masamit ka bala gina allergy. TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy. TTX 500. Masalika TTX 500. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako din magpapili ng alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Ang atong mga inahan, gitawag kini nga ilaw ng tahanan. Siya ang kahayag sa atong kinabuhi. Maadlaw man o magabi, ang iyang presensya, anaa kanunay. Siya ang nagmatuto, nagamuma, ug nagtudlo sa maayong pamatasan. Sa panahon na kita, mapakyas sa kinabuhi. Anaa ang atong inahan, nga andam maminaw. Adunay mga panahon nga kita masermunan sa atong inahan tungod sa sayop natong binuhatan. Apan timan ilang ang iyang pagpangasaba, nagpasabot kini nga kita iyang gimahal. Usahay kita pa ang makatag sa kasakit kanila, pinaagis pagsukol, pagtubag-tubag, ug pagsupak sa ilang mga desisyon. Ug kita pa ang

0: sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Pinoy, the best ka.
2: Sariling atin.
1: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, wala stress, dos na sa hapon. Ano yung balita? Karong orasa, gibutiag ni Kapitan Gogoy Babaran sa barangay Pagatpat ng Dakbayan nga kaniadto pa nila gipatuman ang pag-segregate og basura sa ilang barangay. Mato ni Babaran nga mao kini ang ilang pamaagi aron madumala pag-ayo ang ilang mga hugaw.
5: 2013, sugdan na to ang pag-segregate sa basura. Then na-incorporate sa barangay ang mga staff. No, actually, organic sa barangay ang mga staff before. Pero sa gadako, no, sa kadaghan ang luag o kadaghan sa basura na, dili na pwede nga mag-honorarya na kag 3,000. No? Luoy kayo ang mga basurero, dili kalahutay.
4: Ang pamayag ni Kapitan Gogoy Babaran sa barangay Pagatpat ning syudad. Samtang gipamugos ni dapat isa lang movement spokesperson, Attorney Carlo Africa, nga kinahanglan nga makapalabang na ang Kongreso og balaod nga magwagtang sa hingpit sa mga political dynasty sa nasod. Mato ni Africa nga usa sa mga dakong problema sa Pilipinas ang mga dinastiya.
6: Nitakot rin tayo sa mga political dynasties, no? But yun din po yung rason kung bakit kailangan natin itong movement na to. Dahil nga, ang daming Pilipinong galit na sa korupsyon, ang daming Pilipinong galit na sa poverty, ang dala ng political dynasties, nararapat na gumawa tayo ng isang movement para matanggal sila sa pwesto at pabayaan naman natin ang Pilipino na mamuno talaga sa ating bansa.
4: Ang pamahayag ni dapat isa lang movement spokesperson, Attorney Carlo Africa. Karon sa tong Magnum News Hunter, kapig 12,000 ka mga bag sa corn seeds gitunol sa probinsya alang sa mga mag-uuma. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Nagparayro sa pagpagtunol og suporta sa sektor sa agrikultura ang Kapitulyo Provincial Kiribara gamalapusong gipaygayon ang hatag og 12,500 ka bag of corn seeds gikan sa Department of Agriculture ngadto sa Provincial Agriculture Office ning aging adlaw ang mountain over kawahin sa parain nga pagparingkamot sa kagamhanang probinsyala aron na papalikon ang produksyon sa mais no masiguro ang parain nga pagsuporta sa mga mag-uuma sa lalawigan ang mga corn seeds ipangapanapod sa nagkariyang lungsod sa mga barangay sa probinsya aron na mapasugda na sa mga mag-uuma nga makatanom sa ilahang mga mais din gilauman pinaagi sa maong programa musa ka pa ang produksyon sa mais o mudako ang kita sa mga mag-uuma o gamas mapalikon ang food security sa tibok lalawigan kadumduman na parayin ang kagamhanang probinsyal ubos sa ni Governor Juliet Uy sa pagpakitang suporta sa mga mag-uuma isip haligi sa produksyon sa mga pagkaon sa parayon nga kalambuan sa ekonomiya. Balita gikan sa Kapitulyo Provincial kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kapaktulan. Samtang pito kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuig kaadlaw kana nga Domingo sa lumket kay atrium ning atong dakbayan. Ang pagdonar tawag dugo dunay daghang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa dugang blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang ka usab ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na ni ining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang naghulat usabang mga pahalipay alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor, kuna sama sa bugas o mga food pack. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 ng tuwiga adlaw kana aga Domingo sa limkit kay atrium ning syudad. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:06.
8: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.

You're listening, Pinoy, the Pinoy, best ka. The best ka. Magroon Radio, natanahan po natin sa music station. Mga magroon friends, sa balik tamigala para

Uyay. Huwag sa mga magnum friends na to din na. Nga nasa ilahang mga panimalay, naghinuktok. Okay. Naiuban, naghinuktok. Wala lang. Wala lang. Wala. Trip lang niya, trip. Pero sa katong sa pagpapaminaw sa mga music karon, nakadumdum lang siya sa unsay mga gagahapon niya. So mga magnum friends na to din na nga na in love pag ihapon, no? Sa mga

mingaw. Kanos apaka mo uli siya. Ay. O sa mga Magnum friends nga gi mahayan, o kang uban po sa mdiha nga walay way nahimo, kundili mudawat sa unsay ka nahitabo. O kang uban pa diha nga mudawat unsay ka matuuran, nga wala siya'y mahimo, nga gibaligya lang siya o gisalikway lang siya o gipulihan lang siya sa walay puangod nga tao. Yay! So, mga Magnum friends, salamat gyud kaayo sa inyo nga pagpaminaw. Salamat sab sa tanan may gala na tadya nga nakatsunin karon sa tuang programa. Sa tanan diya karon nakabisi, sa tanan diya sab na naminaw, nakachill and nakarelax, nag-enjoy. Salamat kayo kaninyong tanan. Good afternoon, mga Magnum friends. Alright? So, dili tataman may gala para sa tuang Pinoy, the best ka. Kinilagyan po ng banggita na buipa sa panahon na homo sa pin, Magnum Mencho kabaktulan, liminho ng kagayan di oro. Salamat kayo kaninyong tanan. Nalamang sa number one station, Magnum Radio, 99.9, your news and music station. Bye-bye!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: So, rock and country.
0: Magnum Weekend FRC.

0: DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kay nag-edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili moubos sa 50 kilos ug maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon ug wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon ug naka inom og ilim nung makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Bag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
3: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 4:06.
1: Play smart, play bright. With No Star Online. Have fun. Take risk. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Uy, mga kamarites! Hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, blind items, ug apil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights! Aniya na ang inyong Showbiz Princess, Magnum April Borja! Magnum April Borja! Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
0: Oras sa tubangay gala, alas 4:08 na sa hapon. May hapon sa mga Magnum friends na ito nga naminaw karong nga hapon na uga welcome ta sa atong programang
3: Magnum Showbiz Delights.
0: Ningadlawan o sa mga higalano, it's another lovely Sunday outside. May nga hapon sa mga Magnum friends na ito nga naminaw karong nga hapon na uga welcome ta sa atong nga pagka-chika-chika this afternoon. Of course, mga higalano, makauban na usab ninyo para sa atong usa ka oras nga programa karong hapon na si Magnum April Bora na sa mga higalano para sa ato ang Magnum Showbiz Delights. Of course, Magnum April Bora ang inyuhang one and only Showbiz Princess.
3: Magnum Showbiz Delights.
0: Ningalawa mga higalano, karon it's May 10. Okay, ginoko pa sila May 10, agad mga higalano. Mauna ni siya ang ikaduha nga Domingo pod sa bulan nato sa Mayo. O by the way, happy, happy Mother's Day, no? Kaya gani mga higalano, karong adlaw man di ay, gisaulog sa lagi nato ang kinibang Mother's Day sa ligang lugar mga higalano para usab nga dumdumon gud nato, no? Kaya mong murag bali, ilho nato, no? Ilho nato ang mga sacrifices, ang mga pagpaningkamot, ang walay puas nga pagmahal, no? Sa mga ginikanan sa lugar nato mga higala, ilabi na gyud sa ato mga inahan. So, happy, happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan, mga mommy, mga mother, mga lola, mga, sa panadiha, basta kay mga mama, mga higala no nga nagkininkuan pulogar sila karon na mina o sila karon nga hapuna. Happy, happy Mother's Day sa mga ilaw ng tahanan yun nato po mga higala no. Happy Mother's Day sa mga mother na to nga naminaw karon o gay hope unta nga okay gid kayo mo karon nga adlawan na tapos unta syempre of course no. Happy, happy Mother's Day usab gid syempre sa akong nag-inusara ganin taon nga inahan si Mommy Karen. Mommy Karen bitaw happy, happy Mother's Day sa ako ang inahan no si Karen Paul Villaplana Kual nga very, very busy ganin taon kasi dito po lugar mga higala. Kaya naman siya lagi sa Singapore, no? Nagakumbati sa Adgalo Garcia dito sa Maya, Singapore. Lugar po mga higala. Ang ako ang mommy. Happy, happy Mother's Day. Of course, happy Mother's Day usab sa kinim... Sa manay, happy Mother's Day po ni Yufem... sa manay, Yofem, di makukabasaan na, ginako pa sila. Basta kay Happy Happy Mother's Day sa inahan ni Magnum Max siguro. Oo, inana, di ko kabasa sa pangalan. Basta kay Happy Mother's Day usab sa mga Magnum friends na to karon. Labi na mga kauban po na ako sa trabaho ng mga inahan na. Wala sila mga higala. No, Happy Happy Mother's Day. Actually, ang kinipulugan nga contribution, ang sacrifices pulugan sa to mga inahan, dili ra magid kalugan siya dapat ginaila lugar nato panahon sa Mother's Day sad gilugar mga higala. Syempre adlaw-adlaw gid sa lugar nato dapat ilhon lugar nato dapat i-recognize nato pasalamatan lugar nato ang mga ilaw ng tahanan lugar nato ang mga mama nato mga mami sad gilugar nato mga higala kay syempre kung wala tay mama lugar no murag lisod gid kayo ang kinibang kwan lugar mga higala ang pag-navigate lugar nato sa matag adlaw nato nga kinibang nga gimbuhaton no kay kanang bisan nga ni bisan bitaw ka nang murag 30 hina ka no murag mangita gid gihapon lugar ka sa imong nga mama murag dili gid gihapon kompleto lugar ang kinibang adlaw po lugar nimo kung dili po lugar nimo gid makita ang imong nga inahan so murag inana gid lugar ang role gid usab sa usa ka inahan labi na gid bitaw sa iya mga anak.
3: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mayong hapon na sab sa mga magdom friends nato nga naminaw karon ha. Ilabi na gid sa maya merkado diri sa atong dakbayan sa lugar mga higala. Oy, by the way, murag kaganina, murag init ra bagid kayo to diri sa labi na bitaw diri sa maya sentro pud sa dakbayan pulogan nato mga higala no murag medyo alingiing kayto siya. Init gid kayo lugar pud siya kaganina mga higala. Pero I don't know ka karon no basin murag ni change sa pud siguro ang adagan sa panahon basin ni dagom na, no? Dagom na sa siguro mga higala basin sa certain parts pulogan karon labi na sa mga hinterland barangay basin murag medyo ningit-ngit dili man pero kada murag na kanangkwada siya ba cloudy na siya no cloudy na po lugar ang ilang nga weather sa di lugar mga higala magamping-amping lang kita kanunay no so kung magawas magaling ta sa tong panimalay labi ni gid ko na kinibitong mga importante di lugar pud kaayo nga mga lakaw magdalag itag shield sa atong lawas pulog mga higala like baka mga payong kalo mga raincoat o baka ka ng mga jacket pulog mga higala no para nga naatay kinibang ready bitaw ta perminti just in case mo bundak ang ulan para nga dili ta magsakit.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, maying hapon di iPod. Balik ko nalang po na ako, Bim. Manimbaya sa ta sa mga Magnum friends sa to nga namino karon sa merkado. Of course, di ano sa maya merkado sa Kugon. Siyempre mo, magina siya mga higala. Kaya ako, magigyan ng Kugon. No? Di sa maya merkado sa Kugon, merkado sa Carmen, dara sa may Bulwa, sa Agura, Puerto, sa dara ba sa kinibang mga talipapa sa digilugar mga higala. Siyempre, dara po sa maya merkado sa Kugman. Maying hapon sa mga Magnum friends sa to nga busy. Good kayo sila di karon sa merkado na maligya no? Sa mga market vendors na to. Of course, para po sa mga market goers nga busy good po rin taon kayo lugar sila karon kaya nangumpra po lugar sila para nga naala po lugar sila magamit sa upcoming week. Kaya gani mga higala na ubang adlaw Lunes na so murag kumbate na po lugar ni ini ang mga kinibang mga empleyado so murag natapos na lugar ang weekend po lugar mga higala nga 2 days siya pero kana murag para po lugar sa uban mararaman ni siya 12 hours.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higala, no. Oy, by the way, no, ang ato nga bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood, Letting Mission, lugar po mga higala, 7 days to go na lang. Kaya gani, karun, malagi na siya nga May 17, mga higala. So, karun, Domingo, sunod Domingo, mga higala, muna gilugar na siya ang pagpahigayon nato sa ato ang kinibang tinuig po lugar, nga bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood, Letting Mission, mga higala. Dito ta magkita-kita sa Limkit kay Atrium po lugar, mga higala, no. So, abaya, 6 a.m. So, gudan na pagdid sa lugar nato mga Magnum friends. Syempre, kung mag-donate lugar pud kasi kinibitaw nga dugo sa lugar nimo mga higala daghan kaayo kaga kinibitaw nga benepisyo po lugar nga maangkon sa self lugar nimo like baka makalikay ka sa kana bitaw ginatawag tang mga cardiovascular nga mga sakit oga kinibitaw syempre pud gud no labo sa tanan gud sa lugar mga higala makatabang sa lugar kani ato nga mga pasyente nga murag walang wala gyud bitaw sila so I need gyud lugar kaayo gud sa lugar nila mga higala nga makabaton gud sa lugar sila oga kinibang dugang po lugar nga dugo makanang murag kuana po lugar sila sa dugo. So, importante gud sa lugar kayo mga higala. So, kung gusto po lugar ni mo nga, kinibang magakuan ka, ma-lista po lugar ka mga higala, feel free lang gino nga, kininga mo, himo lugar ka sa pag-text o baka sa pagtawag sa numero nga 0927-3811999 po lugar mga higala. So, murag muna siya nga number, i-text lugar po ni mo Magnum Friend, ang imo nga pangalan, imong address, edad, ang imong gender o ang imong nga blood type, aron sa lagi nga malista gud sa lugar ka mga higala. O ga syempre, dili sad gyud lugar ka mabalaka kay once lugar nga kanabitong mamahimo gid ka nga successful blood donor ha. Dapat successful blood donor, kina may uban, maglinya lugar sila dito pero di ay kanang ma-disqualify lugar sila. So meaning, dili na lugar sila makakuha pa lugar sa akin, ibang opportunity lugar nga makakuan pa sila, makadonate sila dugo. Pero once gani nga, kinibitong mamahimo po ka nga successful good nga blood donor, of course, po lugar mga higala, dili ka mauling nga empty-handed. So meaning, once lugar po nga successful ang imo nga blood donation, nagod sa lugar kay Sureball Dalaod mga higala nga, kinibang ginatawag ta nga bugas, na po rin tay mga kuan mga higala ng mga food pack. So, inara na siya. Para rin na siya no, sa mga successful blood donor mga higala. So, balik ko na ko no, ang ato nga bloodletting mission mga higala. Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Karong nga Mayo 17, nagin siya mga higala no, 7 days from now. Sunod Domingo mga higala, dito ta magkita-kita sa Limkit kay Atrium ni nga itong dakbayan.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga Magnum friends, dili na kita maglangan dili ta karon sa atong mga top showbiz, kuna ang mga top showbiz stories.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Kini mga higala kay ang actress nga si Kim Domingo, gitubag ang issue bato kaniya. Agigi hard lunch pag ini ang iyang boyfriend, grabe ba?
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang ang kasal nila ng aktres sa Bea Alonso o negosyante nga si Vincent Ko, o gigino ko pa sila, gidudahan nga dili matod pa madayon.
4: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang ang TV host nga si Willie Revillame, agoy, may himakak sa akusasyon sa nagpailang nga intern sa iyahang show.
4: Magnum Showbiz Delights.
0: Samtang ang aktres sa uga influencer nga si Sashna Laparan, may paambit sa nadawatan nga indecent proposal. O yung ginoko pa silang indecent proposal.
4: Magnum Showbiz Delights.
0: So muna siya mga Magnum Friends, ang mga top showbiz stories sa tagorong hapuna. Siyempre po lugar mga higalano sa pagbalik na to, masayra na gudayon lugar ninyo ang mga nagkadaiyata ng mga chikahan po lugar mga higala. Maminos sa tagpipila ka mga pahinom dumatong oras, alas 4:17.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, nanon na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Ang Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
3: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, To Go To Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
2: Mga higala, aniya si Dr. Jerry Caño, Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC, sa iyang pag-awhag nga muduyog sa Bayaning Magnum.
4: Atong panawagan no, sa atong mga estudyante, sa atong alumni, uga sa ato usab nga mga miyembro sa criminologist no, gusto sa natong ipaambit tabi na sa atong alumni nga karong tuiga no, 2026 maong ika-50 ka tuig anibersaryo sa atong criminology program diha sa FINMA Cagayan de Oro College, ug mayo kay kini nga makigatambayayo kita niini nga panawagan kining Bayaning Magnum Share Blood Give Life no, mahitabo kining niya sa Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit kay Atrium. This is our bloodletting mission also uban sa Magnum Radio sa programa sa matagtuig na itong pakiglambigit ang Bayaning Magnum Share Blood Give Life. Akong baliko na subli no, karong Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit kay Atrium, magkita-kita ta labi na sa atong mga graduado sa FINMA Cagayan de Oro College, o ang among mga estudyante, among i-commit mga 300 ngadto sa 400 ka mga estudyante para nga maka-donate og dugo karong May 17 diha sa Limkit kay Atrium. Atong ubanan kini nga mga panawagan, mga kaigsunan aron sa ingon niana no, patabangan usab nato ang atong mga katawhan, kaigsunan nga naa sa kapit o sa pundasyon sa ilahang panglawas, isip paghatag og dugo, makahatag usab kita og sumpay sa ilang kinabuhi.

Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal naimutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.
1: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Balik na mga higala sa atong programang
0: Magnum Showbiz Delights.
1: Of course, mga higala, no, you are still with me. Magnum April Bora, gid gyapon mga higala ang inyohang nga one and only showbiz princess para sa atong nga usa ka oras nga pag-chika-chika this afternoon, mga higala. Diri sa ata sa pagpadayon sa atong nga chika-chika this afternoon, mga Magnum friends. Pero before that, by the way, naka-live po dito mga higala, no, pinaagi po sa atong official Facebook page ka Magnum Live para po lugar ni atong gusto nga maminaw po lugar, no, pinaagi sa atong Facebook. Feel free to do so sa lugar mga higala. Pinaagi, no, balik ko na ko sa among official nga Facebook page. Magnum Live mga higala. Dito lugin mo no, katabi taong naka-verified gid siya. So meaning mga higala, nagilugar siya, kini bitong ginatawag tayong blue badge, no? Para gid maka-sureball-sureball mga nga kanangkon, gini siya mo, gini siya Magnum. Mga higala na, no? So inana siya. Diri sa takaw mga Magnum friends, kayang actress nga si Kima Domingo, gitubag ang issue bato kaniya. Agoy gi-hard lunch pag iniang iyang boyfriend lugar po mga higala. So para po lugar ni ato mga Magnum friends, bito na ito nga wala gid kayo nakisayod. Nga na mugid lagi mga higala, this past, this week gid sa lugar mga higala, no? O sa gid sa lugar karon sa mga nahisguta na gid sa lugar sa kinibang ato a lugar nga showbiz industry diri sa Pilipinas, ang kabahin po lagi sa kang actress Kim Domingo mga higala. Regarding gilugar gihapon kini siya, nagsumikad lugar kining tanan dito na pod sa usa ka matod pa blind item na sadlagi ni kinibang self-proclaimed pambansang Marites nga si Sean Gaza.
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So dito gid sa lugar mga higala, para lugar nga mahatagan lugar tamo og context dito lugar mga higala. Si Sean Gaza po lugar mga kininga Magnum friends, nalugar siya igipagawas pito masyag video pito gid sa lugar mga higala gamatod pa na ay usa ka babae lugar nga sikat nga babae nga artista, nalugar po ni siya kauban nga congressman nga lalaki do kuno mga higala gamatod pa, murag naado kuno sila ay murag something special going on, murag inana lugar po siya mga Magnum friends, murag nalugar sila ay kinibang murag romantic ka kinibang connection gid sa lugar mga higala na dito lugar kay lagi. Balik ko na to, blind item malagi siya mga higala, no? So meaning wala lugar ginganlan lugar dito. Pero murag na lang lugar sila gihint-hint lugar mga higala. So ang mga kining tao po lugar, automatic sa dugi lugar po mga Magnum friends nga gi kanang murag direct lugar nila ni siya, gi kanang murag bitaw balik connect lugar nila nga to kang aktres sa Kim Domingo gid sa lugar mga higala. Ang babae daw kuno nga matod pa nakauban aning usa ka certain nga kongresista. So inara lugar mga Magnum friends na matod pa kinido ko nung nasangpit nga kongresista, nganlan na lang po lugar ako mga higala, no, para lugar po nga madunggan lugar ninyo. Matod pa mudo ko ni siya si Congressman Claude Bautista. Kisa man si Congressman Claude Bautista di ay agay kini si Congressman Claude Bautista lugar mga higala. Representante lugar ni siya kaniadto ha, so meaning dili lugar ni siya incumbent lugar mga higala. Representante lugar ni siya kaniadto matod pa sa Davao Oriental. O gikabutek do ko nung mga higala nga murag na po lugar to siya kanang mamurito og bali binansagan pagin siya nga King of Ghost Projects in Mindanao. Uy, sima ko pa sila. Pero bitaw, kanang murag likay sa ta sa kanang bitaw murag politikanhon po lugar nga. Politikanhon nga kanang bitaw murag lugar ga aspect ga lugar sa nasangpit nga issue gin sa lugar mga higala. Tutukan ga lugar nato diri karon unsa di ay ang murag balugag bali chika ga lugar mga higala. Matod pa, gikabutyag, kinido ko no si actress Kim Domingo o kini si Congressman Bautista. Nado ko no ni sila relationships.

0: tulod sa 11 ka tuig. 11 ka tuig ang sumurag dugay-dugay gyud gyapon siya mga higala no. Ug sa sulod ako no sa 11 lugar pod ka tuig lugar pod mga magdang friends matud pa allegedly. Muabot na ko noong ato sa 400 to 500 million pesos ang nahatag na ko noong ni Congressman ngadto kang Kim Domingo sulod sa ilang 11 years nga relasyon. So, winarad ako noong lagi mga higala. Unya, gawas pa ako noong sa kanalugang kwarta gud sa lugar mga higala. No, sagad ako noong lugar, ginapangayo sa lugar ni Kim, lugar po mga higala, like gift lugar, house and lot na ko noong. Murag mudo ko na lugar na siya ang asagad ginapangayo lugar ni Kim isip regalo po lugar ngadto kaniya po lugar sa kongresista ang house and lot gyud lugar mga higala. So murag meaning murag very practical gyud kay si Kim no, murag wala gyud sa lugar siya nagpa-alcance.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Inana daw ko na lagi mga higala. Tapos bag-o lang yun sa mga Magnum friends. So kagahapon, hingpit na yun sa lugar nga gitubag ni kiribang ni Kim Domingo sa lagi mga higala ang mga allegations palagi bato kaniya. Pero before palugar siya nagpagawas og bali official statement yun sa lugar niya Magnum friends, sa Facebook lagi lugar gihapon niya, gi-hard lunch sa niya for the first time gi lugar ang iyahang boyfriend of 3 years na madi lugar mga higala. So dugay na di ay, it's just that low-key lang lugar ang ilahang relationship sa iyahang kinibang tay daw kuno nga partner lugar pod mga higala. Wala na palugar gingan lang kinsa kini nga tay nga partner basta kay 3 years na ra kuno sila nga in a relationship. So both sabto lugar mga higala kay karon 2026 naman, so nagsugod lugar di ay ang kinipulbitaw nga relasyon lugar nila didto pa sa 2023. So dugay-dugay na gid ko kuno mga Magnum friends. It's just that wala daw kuno lagi niya gi kanapitong murag pa hibalo gid sa lugar sa mga tao kaligi para lugar daw kuno nga dili siya madaot. So winara daw kuno lagi mga higala. Na, dito lugar, diri na dahil po lugar ta mga higala, kaya matod pa sa post lagi ni Kim Domingo, di ba, kaya na maraguman na naman lugar niya, gi-hard lunch ang iyang boyfriend sa social media mga higala. Diri na dahil ta, kaya nagtubag na magilagidahin si Kim, bali nagpagawas lugar siya, og medyo lengthy gid siya, no? So meaning mga higala, taas gilugar kaayo, nga kinibitong ginatawag tanga post po lugar niya sa social media, kundi nag-explain siya unsay nahitabo. Pero lugar po mga higala, no, sa post po lugar ni Kim Domingo, matod pa niya, wala siya plano nga mutugan, no? Wala siya plano nga mutugan o baka mo deny sa mga allegation gyud sa lugar bato kaniya. Labi na gyud sa lugar mga higala, no, kaya kanang murag gusto lagi niya kay kanang murag lagi. Matod palagi ako no ni kinibang nga Kim Domingo gyud sa lugar mga higala. Gusto kanang murag dili na ko no kanang pitong murag dili ako no lugar niya gusto nga kanabang mag deny siya o baka mag kanang murag confirm bitaw siya sa mga accusation pud sa lugar lagi kinipita pud bato ko lugar kaniya. Kay matod pa bisan unsa pa ko no ang isulti gyud lugar niya mga higala. Kanang mag-angkon man siya, baka mag-deny siya, na ay masulti nga dautan kaniya ang mga tao. So mas maayog yun sa doko ng mga higala nga bahala na doko mo sa inyong kinabuhi. Kamuna'y bahala, unsaon ninyo lugar na siya pag-decipher ng mga information. Basta kay ang iyahalog yung mga higala, nakabalo siya sa kamatuuran, og wala po lugar siya ay kanapitong muragi himo po lugar nga muragitong bali dautan sa murag inana lugar ang mensahe po lugar nga to sa iyahang medyo lengthy lugar kaayo siya mga higala no nga Facebook post po lugar niya. Isip mo rag mo lugar to bali ang iyang explanation. Wala lugar siya nag-angkon nga yes na ay kanang mo rag in ato nga something like relationship. No, dili na siya tinuod. Wala siya inana po lugar mga higala. Gani, gimension pag lugar dito ni Kim sa iya po lugar nga post, kinipod si Sean Gaza nga matod palagi ako no, ni kinibang Kim po lugar mga higala matod pa niya. Wala na ko no siya kalagot nga tukang Sean Gaza. O gani, kanapitong bisag wala lugar siya nakabalo unsa may purpose po lugar ni Sean Gaza nga nung nagibot niya lugar niya ang susama lugar nga mga isyo whether or not tinuod ba kini o kinipubitaw nga dili po lugar mga higala. Matod palagi ni Kim, bahala na sila diha. Pero sa part do ko no dito kang Sean Gaza, wala do ko no siya murag bitog bali hard feelings, murag bahala na ro ko no si Sean, pero napasaylo na ro ko no po lugar diya mga higala. Bisan pa man nga but sa to lugar wala gi lugar nang ayo po lugar sa iya, sorry unya murag bitog bali na stain po lugar ang iya nga pangalan gid sa lugar mga higala. So winana lagi na siya karon unya. Gawas pa po lugar nga gipasaylo ni Kim mismo si Sean Gaza nga siya ang nagpakatag lugar aning nasangpit nga kinibang issue. Gipasaylo na usab ni Kim sa lugar mga Magnum friends ang tanan po lugar nga mga tao bitaw nga nagukom kaniya kanabitong murag nagtawag kaniya nga murag kanang kanabitong mga dili na gilugar pud maayo nga mga pulong mga higala kanang mga bastos bitaw nga pulong nga sagad pagyud din taon matud pa niya gikan sa iyang kapwa pagyud nga mga babae. So winara do ko do lugar mga higala, gipasaylo na niya tanan lugar pud nga nang daot kaniya, naghimo lugar kaniya issue ng batikos kaniya, ng judge kaniya.

0: niya, gipasaylon daw ko numatod pa na ni Kim pulugay mga higala. Unya, ang gusto lang lagi pulugay niya karon, nagakan mo explain pulugay si Kim, ngano nga, bag-ura lugar niya, gi-hard lunch lugar, so murag meaning, gipahibalo lugar sa publiko nga di ay, naa siya'y nakarelasyon, karon pa nga ni buto na ang issue. So, kanang murag matod palagi lugar mga higala ni Kim Domingo, gihimo daw ko no lugar niya kini, isip lagi po bitaw, para pulugay nga, kanang murag gitago lugar niya, wala malugay gi, kanang murag tago, gid sa lugar mga higala, no? Pero kanang murag bitaw, wala kayo niya gi-publicize, murabaga private lugar gid sa nangilang relationship, para lagi bitaw nga dili po lugar siya ma-ruin, meaning walay makadaot, walay makahimuyimog mga issue, inana po bitaw mga higala, so murag mulugar po na siya ang main reason po lugar ni Kim, nga nung nga gitaguan na lang lugar niya ang yang relationship, giloki na lang lugar niya, para po lagi nga kanang bitaw murag likay sa mga marites. So inana sa gid ko ng mga higala na kanang muragani karon kalagi kanang murag napugos na magid sa lagi siya nga i-hard lunch ang yang uyab, wala na magisad gid lugar siya mahimo sa gid lugar mga higala, basta kay ang iya lang di karon gusto lugar niya nga kanabang bala na gidbitaw lugar mo sa mga kinabuhi lugar niyo bagunsa mo diya, basta kay kanang murag sa part lugar niya kanang mo kanang murag bitaw bali wala siyang ginagawang masama, wala siyang kaaway, so murag inana daw ko ng mga higala karong mga panahon na ang mismo ang Sishan Gaza kundi siya lugar ang mismo nga nagpakataglugaan nga sangpit nga matod pa issue do kuno lagi po lugar mga higala, wala pa siya statement lugar po regarding ani og sa labalan po lugar nako kini pud si kanhi congressman Claude Bautista, wala pa po lugar siya statement gyud sa lugar mga higala whether or na tinuod ba nga matod pa sulod do kuno silang 11 years nga relasyon ni Kim Domingo, naa lugar siya nahatag lugar matod pa nga mobalor na ngadto sa 400 ngadto sa 500 million pesos nga salapi do ko nga tukang Kim Domingo. Yun ako pa sila dakuha, kaya na ba?
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Balik ta mga higala sa paghuman lang po no sa pipila po nato ka mga pahinom do mga tonga oras alas sa 4:35.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Life Bloodletting Mission, Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
1: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayos sa bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
3: DTX 500.
4: Woo! Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese! Magnum Showbiz Delights! Magnum Showbiz Delights!
2: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Baligtas atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
2: Ang oras nato karon mga higalano, alas 4:41 na ginintaon ta sa hapon. Diri sa ta sa pagpadayon sa atong chika-chika this afternoon mga higala, diri sa ta kay kanang murag usa gyud gihapon lugar ni siya karon sa mga init gyud gihapon nga hisgotanan pud karon, labi na gyud sa atong kinibang showbiz industry pud lugar nato diri sa Pilipinas mga higala. Kaya matud pa ang kasal daw kuno nilang aktres Bea Alonzo ug ang negosyante nga si Vincent Co, matud pa gidudahan nga dili daw kuno madayon og ginokopasilan. So inanay daw kuno lagi po mga higalano. Ang chika magilagi o sa lugar karon sa mga gihisgutan yun sa mga kinipubitaw mga marites po lagi sa online, matod pa na ada ko ni problema lugar karon nga giatubang si Bea o si Vincent kinsa gitakda lagi ta lugar po mga higalano nga magpakasal daw kuno lagi unta sila sa dito sa Spain karong bulan sa Mayo. So that will be this month po lugar mga higala. Matod pa, doon na doon ko na yung chika lagi karon nga di, kanang marapitong posible nga dili doon ko na madayon ang ila po lugar nga kasal tungod kay wala daw, no? Wala daw ha, wala doon ko na ni pirma po lugar kini si Bea Alonzo sa ilahang prenuptial agreement ni Vincent Co. Tali po lugar sa pamilya ni kinibang Vincent Co sa lugar mga higala. Kaya matod pa, na doon ko na yung mga pipila ka mga provision nga muna doon ko na medyo wala lugar po miangay ang aktres nga si Bea Alonzo mga higala. So wadili lugar po mga Magnum friends na matod pa na iusa ka cryptic post aning certain nga attorney Wilbert Garrido. Matod palagi po niya mga higala sa iyang social media na siya mensahe matod pa regarding aning usa ka bride to be, no? Bride to be doko no lagi mga higala nga mas maayo pa dili na lang lagi doko no niya dayon nun ang iya nga gitak down talagi nga kasal. Syempre po lugar sa nasangpit nga post gud sad mga higala, wala malugay gud niya diretso bitaw marabitaw panganlan lugar niya nga si Bea Alonzo. Wala gid sa lugar mga higala. Pero, ang mga tao gilugar, ang speculation gilugar dayon nila,

Dito na dayon si Bay Alonso do kuno ang boat ang kanang murabitog bali boat pasabot lugar pod sa nasangpit nga post mga higala. Matud pa dito do kuno lagi sa nasangpit nga prenup agreement mga higala. Naado ko ni mga certain provision da kuno dito nga wala daw ganahi si Bea Alonso moy reason nga wala daw ha allegedly sa pirma. So kalagi nagka-problema na malagi sila karon sa nasangpit po lugar nga dokumento murag moy reason lugar nga pasin maka daw kuno dili na lugar pud madayon ang ilahang nga kininga kasal. Gikabutig lugar mga higala nga dunay tulo no? Tulo ka mga certain provision po lugar nga nabasa nato nga murag mo daw kuno to ang nagtulak balik ang Bea nga sige dili na lang siya mo pirma. Ang usa daw kuno lugar pud dito mga Magnum friends matud pa bawal daw kuno sila magsiningita kung mag-away sila after sa kasal. Inana daw kuno po lugar mga higala. Once daw kuno lugar nga magkinipubitang sulod na po sila sa salag sa kaminyoon, dili na po lugar dayon sila pwede lugar nga kanabang magsiningita bitaw sila kung mag-away lugar sila baka na sila mga misunderstanding. Dili daw kuno pwede mga higala. Ikaduha, matod pa, obligasyon daw kuno ni bride nga mupuyo uban sa pamilya sa groom after po lugar sa ilang kasal. So meaning dili lugar mo bukod si Bea o si Vincent kung ugaling sila man lugar ang marabitog boat pasabot sa lugar ani. So inara daw kuno mga higala. So dapat daw kuno si bride mupuyo siya dito uban sa pamilya sa groom. So dili lugar sila magkinipubitang tukod lugar sa own waka nila nga balay. Inana daw kuno lagi mga higala. So dapat makiipon ra daw kuno sila. Dayon ang third daw kuno po lugar mga higala nga matod pa provision sa nasangpit nga kinibang prenup agreement. Kung magbulag daw kuno lugar ang groom o ang bride, matod pa, tapos na na lugar sila anak. Example lang, kung nagminyo gilugar sila, tapos na na lugar sila mga anak. Automatically matod pa, ang kanabitang murag jurisdiction po lugar sa bata po lugar mga higala, ang custody, dili kang bride, dili sa babay, dili sa mama, dito sa groom, dito sa papa daw kuno mga higala. So ang mga bata lugar, for example, kung magkabulag manggaling lugar sila, dito na siya automatically lugar mo adto sa pamilya sa lalaki. So ang babae lugar mo bitog wala lugar siya say. Murag inana daw kuno mga Magnum friends matod pa ang issue pod sa nasangpit daw kuno nga kinabang gitawag nga prenup agreement nga murag medyo problematic lugar mo reason nga nung wala na lang gyud sad ni pirma lugar si kiniba si Bea Alonso sad gyud lugar mga higala. Pero balik ko na kuha kini siya mga higala no hungihong ra ni siya so meaning hearsay ra ni siya muni siya ang nadunggan nato sa social media. Inana daw kuno palagi siya mga higala. Unya, matod pa, gawas pap, kinipubitong gawas sa lugar aning nasangpit nga murag medyo problematic siya, murag medyo problematic siyang kinipubitong nga prenup agreement mga higala. Nasa ro kuno tay migawas nga mga chika Magnum friends nga, matod pa, ang pamilya do kuno sa lalaki. Kaya diba, kinimog lagi si Vincent ko mga higala, negosyante mo gini siya, tapos Chinese po ni siya. So, kanang murag kuan gid kay bitaw sila, ang family po lugar nila, medyo may pagka-business minded good. So, inana lugar. Nakaroon ako ng mga higala, ang kinido ko ng pamilya po lugar ni Vincent, maton pa. Mas preferred ako no sa iyang pamilya nga kung ang maminyuan man galing niya, karabitawang babae nga dili gikan sa showbiz industry. Kay matod pa ako no mga higala, bisan unsa ako no kanang murag bato pulugar nga, isyo pulugar sa babae. Labi na kagikan sa siya, gikan siya sa showbiz industry. Posible kanang pabitawang posible daw nga matod pa naa na siya epekto. Posible ha, posible nga naa na siya kuan pulugar, epekto sa negosyo pulugar nila. Ilabi na nga sila mga business minded kayo nga mga tao. So inanagin sa lugar mga higala. So murag mulugar na siya karon ang problema sa lagi kay kanang murabitog. Well, actually lugar, ang relationship ni Bea o kini ni Vincent ko gid sa lugar mga higala, dili gid kayo bitaw siya dayag lugar kung ikanatandi lugar ni mo siya sa past lugar nga mga naka-relasyon po lugar ni kinibang Bea Alonso gid sa lugar mga higala. Like, di ba, si Dominic Roque sa una, mas public lugar po to ang ilang relationship. Gani, di ba, murag na po to lagi kining point sa di ba kani ato nga, kanang engaged na lugar silang duha. Pero again, ang kinipubitawang engagement lugar nila, baligi kanang call off sad gyud lagi po lugar nila mga higala. Kini si kuan ha si Bea Alonso og ang ex-boyfriend lugar ang ex-boyfriend niya kani ato nga si Dominic Roque gi call off lugar nila ang ilaha nga engagement. Kay lagi murag na realize sila nga matay murag dili pag ko kanang bitong kanang murag siguro dili sila in the same page on the same page di ay inana pud bitaw mga higala sumurag so, nag decide lugar sila matud pa mutually man sad to no mutually do kuno sila nga nag decide lugar nga sige dili na lang ta kana pud bitaw nga magpadayon pa pud lugar sa himon pud lugar nato nga kinibang kasal pud lugar mga higala so inana do kuno unya matud pa gawas pa pud lugar sa di ba katong murag medyo may pagka depektoso nga

0: kini bang prenuptial agreement sa lugar mga higala. Dahil kato, dahil po lugar murag medyo may pagka-conservative ang pamilya po sa lalaki. Matod pa, usap po no sa nahimo po lugar karon nga kinipupitaw nga issue. Matod pa, naado ko na'y quote-unquote, naado ko na'y murag, kinipupitaw murag hesitance lugar, murag naa po lugar pag-duwa-duwa, murag naa'y doubt lugar po sa part sa lalaki. Ilabi na ginipitaw kung hisgutan ang mga pamana-pamana. Kaya syempre, mga kanangkuan ba ni sila, mga business-minded people, mga tao pagigit sa lugar ni sila, mga igala nga, kanang mga dagko kayo bito sila mga negosyo. So syempre, daga na ginilugar po kayo ni sila mga property. So syempre, murag dara na dayon musulod, kanang bitong ginatawag tang kinipubitaw nga issue po lugar sa mga pamana-pamana. Ilabi na ginipitaw po sa mga anak, mga igala. Pero balik ko nakuha, kini siya po mga magnum friends no, wala pa lugar ni siya karon gi-confirm sa part po lugar ni Bea Alonzo o baka ni Vincent ko mga higala. Kay kanang lagi karon kanang murag dili magid lagi pod kaayo dayag bitaw ang ilahang nga kining murag plano po lagi nga pagpakasal. Pero katong mugo ni agi good katong nag-interview si Bea Alonzo mga higala, wala siya naga-mention lugar o ga anything regarding sa kasal. So mura lugar in the works lugar siya kaniadto ha kaniadto in the works lugar siya mga higala. Pero dili siya kana bitaw yes kaslo na mi. Yes, ko ana mi kanang nag-ready na mi sa program, naana ang ako ang bridal gown, naana ang among mga chu-chu-chu mga inana lugar mga higala. Wala lugar gid kayo na siya gidayag lugar ni Bea. Wala kaniya na gibutyag lugar sa publiko. Kay lagi matud pa di ba? Mo be na ang kana po bitaw mura bitaw kasabihan mga higala nga matud pa they cannot ruin what they do not know. Pero lagi kung dili gid sa lugar momento bi mga higala, mura dayo nang gitawag nila nga tablang pangarap.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Sa pagbalik na ito mga higala no, ang atong oras, alas sa 4:50.
1: Oras hatun ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Magnum Showbiz Delights.

0: Magnum Radio 99.9, your favorite news and music station. Balik na mga higala sa atong programang
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higala, no, you are still with me, Magnum April Bora. Good yapon, mga higala, ang inyohang one and only showbiz princess. Ang oras na to karon mga Magnum friends, to alas 4:53 na ganyan taon sa hapon. Pilan na lang sa gid ka mga minuto gid sa lugar, mga higala, magababay na rin ta sa atong nga programa nga Magnum Showbiz Delights. Pero, syempre, kay napamatay time nga mag-achika, mga higala. Dili sa takaron, kaya matod pa, ang TV host nga si Willie Revillame, may himakak sa ako

0: sa Sean sa nagpaila nga intern sa iya nga show. So, para po lugar sa mga Magnum friends nato nga, marag medyo good sa lugar, wala nakagets sa akin yung mga context lugar aning nasangpit nga chika po lugar nato karong nga hapuna mga higala. Kung madumduman lugar ninyo sa discussion nato, katong itong malabay nga simana, na ato'y usa, kalalaki matod pa nga, nagpaila good sa lugar siya mga higala nga matod pa, intern do kuno siya, sumining nag-OGT lugar siya sa una, sa usapod ka mga show ni Willie Revillame. Kundiin, sa nasangpit do kuno lagi, kaya kanang muragmatod palagi po niya mga higala, sige, butyag lugar niya atol sa usaka 13 po lagi nga podcast nga matod pa na siya'y mga gipang-mention sa lugar dito mga higala regarding sa TV host nga si Willie Revillame nga murag medyo dili gilugar po maayo mga higala unya, lakip lugar po sa gimension sa niya mga Magnum friends, matod pa bawal lokono storyahon si Willie Revillame, bawal ni mo siya tanawon. Unya, bawal pagid ka nga makipagdungan lugar sa iyaha sa kinibang elevator. So, dapat giro kung lugar ba nga higala as much as possible, likayan ni mo si Willie Revillame, dapat di mo magtabo sa walkway. Kay once daw kung lugar po nga magtabo mo sa kinibang walkway, aw sure ball, maputbol, gid ka sa imong trabaho.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So inana po lugar sa mga Magnum friends, muna siya ang gibutyag lugar atong nagpaila nga intern matod pa daw kuno lugar siya sa usa ka kiniba nga show lagi ni Willie Revillame, kasi Willie Revillame dagan magid kin lugar po ni siya show mga higala. Na karon sa recent tapon lagi niya nga kiniba nga show gid sa lugar mga Magnum friends, direkta na gid lugar po dayon nga gi-deny ni Willie ang tanan nga mga accusation po lugar bato kaniya sa nasangpit po lagi nga nagpaila nga intern daw nga lalaki. Matod pa daw kuno po lugar mga higala nga si Willie Revillame dili daw kuno to siya tinuod ang tanan nga gipang mention gud sa lugar sa nasangpit nga allegedly intern daw kuno siya. Wala daw kuno siya nabal-an lugar pud mga higala kini si Willie Revillame, wala daw kuno siya nabal-an nga matod pa na ay intern ay OGT, wala daw kuno mga inana mga higala. Dili sa daw kuno tinuod matod pa ni Willie Revillame, dili tinuod nga snub siya ug matod pa niya pag do kuno murag naalugar siya makatabo lugar pud nga mga tao, mag-smile-smile man ako no siya, gani mag-joke-joke para ko no siya. Mag-joke-joke para ko no lugar pud siya mga higala sa mga tao lugar nga makasabay lugar niya. Labi na bito ka ng mga gores-gores. Kaya kanang diba ka ng murag sagad market ni Willie. Market ni Willie, mura magtindero si Willie. Pero bito ka ng murag sagad niya audience ba? I mean, dili market audience ni ay. Sagad po lugar audience ni Willie Revillame may sa lagi mga higala is that murag, kanang bitong murag kuhan kini siya, dool kini siya sa mga gores. Dool kini siya sa mga medyo may edad na. So inana pag gilugar mga higala. Pag do ko dumatod pa, magtabo lugar sila sa dalan, dili ba ako no si Willie snub? Mutingog ba ako no siya ganay? Balik ko na ko makipag-joke-joke para ko no siya. Siyempre, gusto lugar kay mga higala. Suko gilugar po kayo si Willie Revillame atong nasangpit nga nagpaila nga intern. Kaya siyempre, pag pang-doubt, maro ko no po lagi to sa iya nga pangalan. Kaya lagi, matod pa niya, gi ka na maragdamay-damay do ko no lagi ang iya nga pangalan para nga musikat do ko no ang nasangpit nga batan o nga lalaki. So inana do ko no lagi mga higala nga ganay marag napalagi to siya. Kaya na po itong marag bali term lugar po nga gigamit ni Willie nga to sa nasangpit nga katubang intern nga matod pa mura do ko no ga quote and quote susabang so analisuan na do ko no kaya nagpataka na do ko no lagi giyawit po lugar mga higala inana do ko no ang panglantaw po ni Willie Revillame sa nasangpit po nga matod pa allegedly nga intern. Pero po lugar mga higala no bisan bitaw nga napagawas na si Willie Revillame sa iyang kinipubitang komento ang mga tao kay murag dili kayo sila kuan dili kayo sila convince murag mas mutuo pag gihapon sila sa intern mga higala kaysa naman nga mga kinipubitang himo lugar sila sa pagtuo ngadto pud kang Willie Revillame. So ang ilaha lugar murag dili mi masalig ni Willie kay murag nagid mi murag ako nagnagi lugar sila kana bitaw nga murag dili gyud lugar maayo ang ilaha nga panglantaw kang Willie Revillame. Bisan pa malugar nga nagapagawas na siya sa iyang statement, mas mutuo gyud ako nagihapon ang mga bata. Ang mga bata naman ang mga tao gid sa lugar ang pipila ngadto sa intern. So inana po ko ng mga Magnum friends, pero syempre lahi-lahi masalagi uga panglantaw ang mga tao, sig iya na po lagi taan ga kini po bitaw nga decipher mga Magnum friends. Magakuan-kuan na lang taan ni karon, kanya-kanya na lang taan ni karon, depende na lang ni karon sa atong pagtuod ayon.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Of course, mga higala, ang atong oras, alas sa 4:57 na. 58 na gini, mga higala, no? Dili sa takaroon sa atong showbiz blind item.
2: Di na kinahanglan og fortune teller. Kay bisan kinsa ka nato, pwede nang makatagna.
3: Nasayod na ko, kinsa na siya. Tagna ko palagi, maugid siya.
4: Dahu!
2: Aniya na ang blind item. Magnum Showbiz Delights.
0: Dirita ka rin mga higala sa atong Magnum Showbiz Blind Item. Agoy kini po mga Magnum friends, murag maglabad na gid sad siguro ang inyo ang mga uloan eh. No? Kay murag hataga naman sa tamo karon o kinibang marabitawag para palaisipan lugar balik kung sa Tagalog pa mga higala. Matod pa, si Netch Itay, isa ka Pinay girl group member nga filingera, snub kaayo sa mga tao, bisan dead masaiya. Balikon ako ang kanangkuhan mga Magnum friends, ang ating blind item. Si Netch Itay, Pinay girl group member nga filingera, snub sa mga tao, bisan dead masaiya. Ay, ginoko pa silan. Naunsa din ang nasangpit ay nga Pinay girl group member, nga no, magiging nga grabe ginoko na po kayo siya ka-snubbed ako ng mga higala. So, ang chika is in-anid ako ng mga Magnum friends. Matod pa, naloka ginoko na pag-ayo, meaning na kanangkuhan sila, na siya kera ginoko na pag-ayo mga higala. Ang mga staff usab, aning usaka certain nga condominium, kundiin, for the longest time, nagpuyo doko na kining nasangpit lagi po nga miyembro sa usaka Pinay girl group. Matod pa doko na lagi mga higala, kini daw nasangpit nga babae, marag medyo patanon pa lugar siya, no? Feeling sikat, ginoko na lugar po siya mga Magnum friends. Bisan pa man, nga ang mga tao sa kondo, di man siya pansin nun. Matod palagi po doko ng mga higala, kung mugawas or musulod doko ng ang nasangpit nga babae sa kondo, dire-diretso ro doko na siya sa elevator. Daily lugar na siya managad, so balap mo sa mga life di, basta kay ako, gawa sulod rigid ko, diretso rigid ko sa elevator. Dili na ko mag-smile-smile, dili na ko makipag-eye to eye, dili na ko makipag-small talk. Diretso rigid ako na siya mga higala, inana doko na ang iyang style po lugar. Matod palagi doko ng mga higala no, dugay na doko no, nga nagpuyo sa nasangpit nga condo unit ang babae, pero bisan ako ang mga silingan po lugar niya, dili man gyud sa doko no lugar siya gapansinon, kalagi, gawas po lagi nga busy, mga private po gid sa gid kaayo nga mga tao ang mga silingan matod pa niya. Matod pa lugar mga higala, tungod doko no sa grabe ka arte aning nasangpit nga member sa sikat nga Pinay girl group. Matod pa doko no niya mga higala, di ba? Dili doko no siya ganahan nga naa siya makadungan bitaw sa elevator. So pag doko no ang kini po bitaw elevator gid sa lugar mga Magnum friends, kay naanay upat ka mga tao, bisan ang maximum ana is napulo lugar mga higala. Pag naanang ganin ay upat ka tao sa elevator, tapos musaka siya, so meaning siya ang panglima. Dili doko no siya musaka lugar po mga higala. So maghulat na siya, o baka kanang maghagdanan siya, dito siya taman sa 17th floor. Maghagdanan na lang ginoko no siya mga higala. Or either that, or kanang magkuhan siya, kanang maghulat ginoko siya kung kanusa nga kanang murag subli po lugar nga mag-open ang elevator. Basta, kay ang kanang murag doko no gusto lugar niya is that, duhara ang makadunga niya sa kuan elevator. Pero kung naray upat ka mga tao, dili good na siya musugot mga higala. Inana doko no siya ka, murag medyo, kanang kuan siya, murag medyo specific lugar si ate girl. Inana doko no lagi mga higala. Tapos matod pa, pag mugawas doko no na si girl lugar pod sa iyang kinipubitaw nga condominium doko no mga higala, balot na balot giro ko no kay na siya. Mag kanangkuhan pa na siya, mag-cap pa na siya, mag-galo, mag-face mask pa na siya, og mag-shades pa gina siya mga higala. Perminti na siya mag-shades. Bisan gabing dako, mag-shades giro ko no gihapon siya para gilugar nga mamay mo siya nga mysterious, para nga dili giro ko no modulo siya mga tao, when in fact, in the first place, walay gaduulo sa iya ha. Walay gadolo sa iya, walay ga pa picture, walay ga hi, walay nakaila. Inanado ko ng mga higala ang nasangpit nga babae.
1: Magnum Showbiz Delights.
0: So balik ko nakuha ang blind item na to mga higala. Si Netch Itay, Pinaya girl group member nga filingera, isnab kayo sa mga tao, bisan dead ma sa iyaha mga higala. So inanado ko no ang nasangpit usab nga Pinaya, akinibang member siya sa sikat pod nga Pinay girl group mga higala nga very very snub na. Pero actually kanap itong mga inana Magnum friends, dili na magid kalugar na siya new no, kay dagan magyug mga member sa mga girl group, not just kana sa mga girl group, bisan sa mga boy group mga higala, nagyoy ka ng uban kanang murag dili kayo sila ganahan bitaw nga makipag-interact sa mga fans. Labi na po siguro kung kapoy kay sila, masabtan sad gyud lugar nato. Pero kung habitual na gyud nga kanang murag tanan na lang gyud sa lugar panahon nga dili gyud sad ka mo tingog sa mga fans nimo, dili po lugar nimo sila hatagan bitaw time nga karabang kanang murag magkuan bitaw mo kanang picture inarado ko na po lugar mga higala. Aw, murag lahi na sad gyud na siya mga Magnum friends. Bitaw ang atong oras alas 5:03 na magiging taon kita sa hapon mga higala no. Paspasan lang sa nato bi sa pagbasa sa mga comments sa mga Magnum friends nato. Labi na kaya naka-live man sa lagita mga higala no. Nadiri si Sir Erlin Dubagay ningon siya maying hapon Magnum April Bora watching in Santana Tagulwan. Mayong hapon kayo kanimo di Sir no, kababayan man din ako ni. Napodayon si Ma'am Polaizon Gilayla pakilesen lugar Ma'am. kay lain kay paminawon. Sige, maying hapon kang Ma'am Pulay, isa man ni Pulayzon, Pulizon. Napodayon si Ma'am Violeta Almohalas Uhagan. Ningon pa rin siya nga good PM Ma'am. So mo to siya mga higala. Salamat kis pagpaminaw. Ilabing ligyod sa mga Magnum friends nato nga nag-tune in gud sila no. Labing ligyod sa atong Facebook pod mga higala. By the way, oo, so balik ko lang sa lugar na ko mga Magnum friends. So basin sa laging malimot na sa mga higala sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission nato. Karon na gina siya no, next week na gina siya mga higala. 7 days to go na lang yun po rin taon. Karong May 17, adlaw ka na siya nga Domingo mga higala. Dito ta magkita ay sa Lemket kay Atrium. So inana gina siya mga Magnum friends no. Once gan, balik ko na ko ha. Once nga mamahimo mo nga kinibang successful. No, take note of the word successful. Once nga nga mamahimo mo nga successful nga blood donor, sure ball na gina mga Magnum friends nga naagid mo yung madala sa inyong pag-uli. So inara na siya mga higala. Of course, please like o share ang mga official nga mga social media platforms mga higala. Ilabin ni gyud ang mo ang official Facebook page nga Magnum Live, napod mi Instagram Magnum Live 99.9, napod mi Twitter Connect Magnum Radio 99.9 mga higala. Of course, napod mi website no, basin di ganan mo maminaw sa mong website, pero good lugar po mo mga makatune in mga higala, pinaagi usab sa www.magnum999.com. Muna siya mga higala, no, para nga mamahimogin mo nga updated kanunay sa mga latest nga panghitabo sa atong katilingban. Of course, ayaw lang sa po mo gabi mga higala, no, kaya mo sunod na usab ang programa nga Balitang Magnum. Of course, inyuhang nga makauban si Magnum Ching Intrina Enriquez o si Magnum Mencho Kabagtulan. So, pinagis Balitang Magnum, masayaran ninyo mga higala ang mga nagkaragyat ang mga balita. Siyempre, balitang lokal, balitang national, balitang international. Business entertainment, naputay balitang sports po lagi mga higala. Siyempre, mga live report usab sa mga Magnum Hunters na ito nga naglibot-libot karon sa gawas nga bahin. Now the time has come for us to say goodbye mga Magnum friends. Kini na lamang siyempre ang inyohang one and only showbiz princess Magnum April Borja. Until next Sunday mga higala, same gidyapon nga istasyon, Magnum Radio 99.9 gidyapon mga higala. Alas 4 hangtod alas 5 sa hapon, sunod Domingo na usab magkita-kita kita. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Pamping mo kanunay o gadom-dumi to chismis responsibly.
1: Magnum Showbiz Delights. Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum Showbiz Delights.
0: Atong oras, alas 5:06.
4: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
5: Nagantos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa itong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati man ang kadiritso. Paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakinis sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions, o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambo, Aya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, parang mudawat o mga aplikante pagka-sales agent full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
1: Ania, Siliga ng mga Barangay, CDO Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum.
6: So mao na lagi ang krisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay concerned diini, so magtinabangay kita atong giawag ng atong mga kapitanis sa Cagayan de Oro namutabang ining programa sa Magnum Radio kining bayan ning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga kambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanes na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
2: Ayaw kalimot bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load.
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: DJX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom og DJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi. Sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
4: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, sing

0: oras a las 5:24.
1: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Maay gala, welcome sa tong Balitang Magnum karong adlaw Domingo, Mayo 10, tuig 2026. Sa nato mga headlines sa Magnum Lokal, Major General Marion Angkao, bagong 4th ID Commander, Magnum National, DILG, miklarong subpina ug dili arrest warrant ang iserve ngadto kang Senador De La Rosa. Magnum International, 39 ka mga tao patay sa pagpangatake sa Israel sa Lebanon. Magnum Business, National Dairy Authority, mibutiag nga produksyon sa gatas sa Pilipinas para yung milambo. Magnum Entertainment, I.I. de las Alas, mapasigarbuhon nga natagan na sa maayong kaugmaon ng iyang anak, isip single mom. Magnum Sport, min sa football team sa Iran, gisiguro nga masalmo sila sa 2026 World Cup sa Estados Unidos.
3: Balitang Magnum!
0: Maigsoon, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Mayo 10, tuig 2026. Kini, yung matig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
4: Ug Magnum Mencho Kabaktulan.
0: Ug karon sa detalya sa tong Magnum Lokal. Formal lang giinstalar sa Philippine Army si Major General Marion Angkao isip ika-55 nga commander sa 4th Infantry Diamond Division ato sa change of command kagapong adlawa. Gipahigayon ang seremonya sa Camp Evangelista Patag ning siyudad ubos sa pagpangulo ni Lieutenant General Antonio Navarrete, ang commanding general sa Philippine Army. Mahinumduman gabay guhay pa lamang gituboy ni Brigadier General si Brigadier General Siegfried Tublado alang sa pagpangulo sa 4th ID kinsa usab temporaryong mihawi sa posisyon aron dili mabakante ang pwesto human meritiro sa serbisyo si Major General Michelle Aneron ni atong miagi nga semana. Si Major General Angkao, miyembro sa Philippine Military Academy, maalab class of 1993 ug doon na sa 30 katuig nga kasinataan na sa militar. Sa wapag ginawat, mag-uhay lamang usab nga katungdanan, gihawiran usab niini ang posisyon sa Assistant Chief of Staff Operation G3 sa Headquarters Philippine Army. Kani usab nga Brigadier Commander sa 103rd Infantry Rapture Brigade ubos sa 10th Infantry Aguila Division, si ang kausab ang malampuson sa kampanya batok sa insurhensya ug nabungkag ang sa iyang EOR ang Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler ubos sa North Central Mindanao Regional Committee. Sa iyang assumption speech, mihatag siya gibugaton sa kamahinungdanon sa dedikasyon aron magwalampuson ang misyon ug ipatigbabaw ang disiplina ug naghatag usab kini ug bili ilabi na sa teamwork ug ang high level sa unit ug kaandam pinagi sa pagsiguro sa misyon sa tanang gamit ug kolaborasyon sa mga peace partner samtang ipadayon ang mayong relasyon sa pamilya ug sa kahitasan.
5: We will aim for continuous improvement as a matter

0: of institutional discipline, excellence must be reflected in the quality of our decisions, our actions, and our results. These principles define who we are. Together, we will live up to the name Diamond. With this, let me end my remarks with a quotation from Bradley Whitford, and I quote, "Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. And whatever your beliefs, honor your Creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen yourself, right now, right down here, forever," unquote. Ladies and gentlemen of the 4th Infantry Division, I ask you to join me as I take my first step as your division commander. The path we will be treading is bound to be difficult and challenging, but it will surely be worth every step of the way. Together as one, we will endure and we will continue to succeed. Mabuhay at maraming salamat.
1: Ang pamahayag ni Major Gerald Marion Angkaw, ang bagong commander sa 4th ID.
2: Ipasigar po ni Liga ng mga barangay sekretaryo punong barangay Erlin Erkina Lim nga usak sa ang barangay 9 ang gideklarang drug cleared nga barangay. Bato ni Lim nga gipaningkumutan sa konseho nga walay transaksyon sa illegal nga droga ang barangay labi na nga anaakin sa sentro sa syudad.
3: Unya karon pod, I am very proud nga atong barangay pod gitagaan pod og kaning gitawag nila nga drug cleared barangay. Mao ka na siya ang atong ipanghinambog lugar. Dili man na panghinambog kay makita man sa actual. Kailangan dili kita musugot nga naadiha kay proteksyona na ito ang atong barangay. Maayo among pagdumala. Akong council.
2: Pamahay ang iligan ng mga barangay sekretary punong barangay Erkin Lim sa barangay 9 ning syudad.
1: Dugang magnom lokal, gibotyag ni Monsignor Raul Ricacho sa San Agustin Cathedral na kinahanglan ang gabay, gikan sa balaang espiritu. Mato ni Ricacho na pinaagi sa Holy Spirit, makita, mahatagan o giya, ilabi na ang pagpabalik sa pagpangalagad ngadto sa Katilingban.
4: Munang more than ever, we need the Holy Spirit. Kaya ang Espiritu Santo ka nato, niya ka nato, may magiya ka nato sa pagsakripisyo, sa pagbuhat o maayong butang, sumala sa gisulti sa ikadawang pagbasa. Mas maayo pa na mag-antos diya sa pagbuhat o matarong. O gikinangla nato ang Holy Spirit gayon na mamugiya ka nato, makapabalik sa atong pabilo, sa atong pagpangalagad, diha sa Katilingban, sa atong pamilya. Diha, kung naa nato ang Espiritu Santo, naay pagkaalim sa mga samad sa atong Katilingban, sumala sa atong nasairan sa unang pagbasa na pinaagi ni San Filipe, siya nakaalim sa daghan kaayong mga sakit na ngaayo o iyang napahawa ang mga yawa diha sa matagtagsa ng mga masakiton.
1: Gidugang pa ni Ricacho nga kinahanglan usab nga muduyog kita sa balang espiritu aron matigbabaw sa tong kasing-kasing dili ang kasilag ug pagdumot apan ang pagpinasayloay ug paginambitay.
4: Labaw sa tanan naa kitay spiritual illness sa pagkakaron. Daghan ng mga tao nagpalayo na sa Ginoo. Daghang mga tao nagbaton og garbo nga dili na maayo ang dagan sa atong Katilingban tungod kay giliming atong kasing-kasing una-una sa mga butang kalibutanon, sa mga butang sa gahom, sa kangitngit. Muna ang Espiritu Santo gikinahanglan nato pag-ayo nga maoy mugiya ka nato, makiguban unta kita, gihatag naman ni Kristo ka nato. Kinanglan ato lang dawaton sa itong kasing-kasing una-una atong ubanon sa itong panaw sa kinabuhi arong giyahan ang atong una-una o atong kasing-kasing nga dili kasilog o paglumot kundili pagpasayloay pag-inambitay diha sa kinabuhi sa gugma. Ang Espiritu Santo may mugiyagayad ka nato nga mag-antos alang sa uban. There should be a sacrificial service for the good of community and nation. Kung naa ka nato ang Espiritu Santo, dali ragayod kita nga mosakripisyo sa atong kaugalingon alang sa kabaguhan, sa atong katilingban, sa atong nasod.
1: Ang pamahayag o ang tibig sa tibig sa humilya ni Monsignor Raul Ricacho sa St. Augustine Cathedral. Oras, alas 5.34, karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
4: Magnum Beat Reports!
1: Lalaking tigbayot sa ilegal nga droga na dakpan sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Ali sa Tilda, gusto ko rin ang utsuhaniyo. Singali sa Elias Rico, sa barangay Makanhana, sa itong siyudad, ang isbitan nga nasuspisado magdumatsig sa pag-alambigit, pag-atigbayot sa ilegal nga droga. Ang nasangpit nga dinakpan, nakuhaan kinihatol sa maong drug gabay basokresyon sa pulisan sa police station for Carmen. Ang kaniyang 5 kagaramo na gituang shabu o gubalo sa kiningadto sa 3,000 kapisos bugdi sa 500 kapisos sa isip drug by bus money. Ang sabi sa posisyon nga sa maong nga dinakpan ang mga drug paraphernalia. Uga sa pagkaroon, anana sa mahal ka detention cell ang nasigutan nga suspensado kung mga tubag na kinis sa kasong paglapas Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act OVA 2002. Balita na ipos gikan sa police station for Carmen. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum 113 Lisa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Marina Ten nakikoordinara sa ubang ahensya aron sa pagpugong sa human trafficking sa rehiyon. Sa balita og serbisyo ani sa Magnum 124 Jane Luna.
6: Isip sa pagpadayon sa paningkamot batok sa human trafficking, gibutyag sa Maritime Industry Authority Region 10 kon Marina nga magpalig-on kini sa pagkiktimbayayong sa ubang ahensya sa gobyerno aron mapugngan og basulbad ang mga problema sa human trafficking. Sumala sa opisyal sa Marina Region 10, importante ang koordinasyon tali sa mga ahensya sama sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development aron mapalig-on ang seguridad sa mga pantalan og mapanalipdan ang mga pasahero, ilabi na ang mga biktima sa ilegal nga pagpamaligya sa tawo. Lakip sa ilang mga laka ang mas hugot nga inspeksyon sa mga barko, pagmonitor sa mga pasahero o pagpahigayon o mga kampanya sa kahibalo sa publiko aron mapugan ang paglapas sa balaod. Gidasig usab sa Marina Region 10 ang publiko nga magpabiling alerto o gireport dayon ang bisan unsang kahimtag nga may kalabutan sa human trafficking aron malikayan ang dugang pang biktima. Balita gikan sa Marina Region 10 kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Dugang Magnum Lokal, bata natuli sa FS Kanit Barangay FS Kataniko FS Kataniko mitala sa 150 atol sa KSB sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Moabot usab sa banabana 150 ka mga bata ang natuli sa GR Bora General Hospital medical personnel sa Barangay FS Kataniko ningatong syudad atol usaba sa gipahigayon nga kuyog ta sa serbisyo sa baryo kun KSB din na serbisyuhan ang nasangpit nga mga batan-on nga nag-edad og 5 anyos sa pataas nga mapailalom sa libreng tuli nga operasyon. Apan base sa monitoring uban sa City Health Office ug sa Barangay FS Kataniko Clinic Center nga mas ubay-ubay pa ang mga kabataon na ang wala na pailalom sa maong operations tungod sa daghang ihap sa mga bata ang wala madayon sa ilahang pagpatuli. Apan gawas pa niini moabot usab sa kinatibuk-an nga 1981 ka mga residente sa nasangpit nga barangay ang nakabenepisyo sa mga serbisyo nga gitulol sa mga departamento atol sa maong KSB programa. Lakip niini ang libreng tambala, libreng hilot, libreng haircut, libreng health consultations ug ang 193 ka mga beneficiaryo niini nga nakadawat sa ilang member data record kon MDR nga giturnover sa City Health Insurance Office. Ug lakipa sa pag-turnover sa 50 kasako sa mga salt fertilizers ug usa ka hito grower feeds gikan sa Agricultural Productivity Operations Office. Ubay-ubay ka mga serbisyo ang gitudol sa mga departamento alang usab sa pagtabang sa sektor sa agrikultura sa mga mag-uuma ug dugang livelihood ug panginabuhian alang sa mga residente sa Barangay FS Kataniko. Balita gikan sa City Hospital kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa kagasman na wala bayari sa usa ka gasolinahan diha sa Bulwa Diversion Road, mi reklamo sa balitaong serbisyo ni Magnum 113 Riza Cruz.
5: Ayaw pagpaga, pagkitabang ang usang kagasman na usang kilika, babae, magnamaminsyo, magnamatsing. Ligid sa may usang kagasolinahan sa Bula Diversion Road. Gingong na nagatubil sa balor ng 2,000 kapisos. Pagkisibatan kini sa kasakyan ano, na kinibito nga sa kanyang pick-up. Nga color white, nakita sa CCTV ang kompleto nga detalye nga nakatangag sa mga plaka. Nagtura po din taon ang kiniang usaka, kiniang gasman, kiniang usaka babae nga mubayad. Ang naisigutan nga driver, apan na tubo ka kining nga nagsinagita kay lagi. Si Batman, puro di mapunin nga scripted sasama sa nag-viral. Nga gipagudgukod ang usaka gasman, pero kaning nahitabo sa may bulwa sa usaka gasolin station. Nagikabutsag nga isibat paingon sa may Iligan proper nga dalan ang naisigutan nga driver. Og dali kini nga nagapatala sa kapulisan sa Police Station 7 Bulwang na isigutan na kini nga gasman. Sa balitang Magnum, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita obserbisyo Magnum Radio.
1: Dugo mga balita, mga Transportation Regulation Officer sa LTO 10, gipaubos sa capability and retolling training sa balita og serbisyo na si Magnum 123 Kia Abellanosa.
6: Gipaubos matutpa og retolling and capability training workshop ang mga Transportation Regulation Officer sa LTO Region 10. Tumong sa mga pagbansay ang pagdugang o kahibalo kana sa mga Transportation Regulation Officers og law enforcement vehicles alang sa Motor Vehicle Inspection and Roadworthiness, MV Registration and Documentation, Driver's License Matters, Traffic Rules and Regulations, Law Enforcement Protocol, Traffic Adjudication, LTFRB Rules and Regulations Relative to Franchising and Operation of Public Utility Vehicles o Road Crash Investigation. Gilauman niyang dugang kahibalo o kahanas, ngayon na nakatunan na ito sa isigutang pagbansay, makatabang kanila sa pagpatuman sa insaktong balaod sa trapiko subay sa mando sa LTO National Headquarters. Balita gikan sa LTO Region 10. Kini sa Magnum 123 Cabellanosa sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Duang kataong giniklamo sa kasong pagpangawata sa balita og serbisyo ani sa Magnum 113 Risa Cruz.
5: Giniklamo karon sa kasong pagpangawat si Alias Makoy og Albert isulong sa Tagiluhan na kumang kinimingon nga nangawat sa usa kani mga nirolyo nga mga kinilang nga wires telco kaya na sa puno sa mga barangay Tano di sa may Santa Ana. Kaya mo siya nga duha ka mga dinagpan nga gingong nga nagapasakaan na sa kasong pagpangawat sa milabay ng ambulan og kani ihahimo nga kini ang nga operasyon sa pagpanguna usab sa pagpanganing kamot sa mga barangay Tanod nga masapon gayud ang mga kawatan sa mga kining nagmulo sa mga katawhan dira sa may Santa Ana kaya sa mga CCTV so kadi man yun nga makita kung kinsa ang naisigutan nga nalambigit nini sa mga nga pagpangawat kaya nakabunit o gagamit nini ang gamit sa mga flies no o ganitong nalusab sa mga nga pagpangawat gibot siya pa nga kiniang kadlawon. Matingala na lang ang kining nga nakawatan labi na linya mga signal nga wanay ya connection organis magkaroon na naanas sulo sa silda ang duha ka mga dinakpan ang pipila ni ini ka mga nakawatan na sa Santa Ana sa tagulan ni Sami sa Oriental kapasakan sa buga sumbong magpatala pipila ni ini ka mga milabay nga adlaw sa pag-record sa nangawala ni ini nga mga wire sa balitang Magnum kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 113 Ariza Cruz dirita DOSTV Samis Oriental mipahigayon sa food safety training sa Barangay Carmen. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 119 Mencho Kabaktulan.
2: Gipahingusgan sab karon sa botan sa Department of Science and Technology kung DOSTV Samis Oriental ang kalabot sa food safety practices alang sa tuwang mga business partners sa maong botan ug mga partisipanti nga anaa sa Vista del Rio Farm Incorporated o Kenco Ventures Corporation nga gipahigayon na sa Kenco Nightcha Tea Lunch sa Barangay Carmen ning atong syudad sa maong training nga nagpa-equip sa mga partisipanti kalabot sa pagbatuna sa hisgutanan sa food safety hazard, personal hygiene and sanitation, prevention and cross-contamination, proper handling, processing and storage products sa mga manufacturing practices sa food safety and good manufacturing practices kung GNP training sa maong aktibidad nga nagtumong sa pag-enhance sa operasyon sa nasangpit ng mga botana o pagsiguro sa alignment nga sa maong industry nga nakatuman sa food safety standards din ang mga businesses nakapalambo pinaagi sa science, technology and innovation nga sistema sa maong botana. Din sa programa sa DOST Region 10, parte ini ang mga practices sa pabiling limpyo ang mga pagkaon o ang proseso sa nasangpit nga training session ngadto sa mga trabahante o tanan ng mga partisipante. Balita gikan sa DOST Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Top most wanted person sa kaso ng Bausi, arestado sa balita og serbisyo na sa Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Abang sa Manhunt Corporation, ang usa ka 49 anyos na lalaki nga si alias Chanchan, humangkini na serban sa kaso ng ako na 9262 na violence against women and children sa kapulisan sa police station at Triagura. Nga usa ka sa switchado magatubang kini sa kaso nga paglapas sa desire nga walay gitan niya nga kinibang bilban ug karon ana sa sulod sa silda sa pulisan sa police station na Triagura ay kabutsag na ang kining giya charge as a top most wanted person para sa balitang Magnum kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Dirita dugang balita, bangon program alang sa bata og inahan, gipahigayon sa DSWD Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ang Baseline Nutrition Assessment Activity ubo sa bangon program, gikabutsyaga na isgutan nga assessment activity. Nagtumong sa pagsukod o pag-record sa lawasto niya kahimtang sa mga benepisyaryo aron masabtan pag-ayo ang kasamtangang nutrisyon sa mga bata o mga inahan. O pinaagi sa nakolekta nga datos, masiguro ang mas angay, epektibo organisadong pagpatuman sa mga programa o intervention alang sa ilang kahimsog o kinatibukang kaayuhan. Samtang gipasalig sa DSWD nga magpadayon ng ilang bangon program aron maserbisyuan pa ang ilang mga benepisyaryo. Balita gikan sa DSWD Region 10, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
2: Ginoo usa ka senior citizen na gireklamo human na mahad o sunog o nga sunugon ang panimalay sa silingan na sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
5: Katubang sa Barangay Lupo na si alias Jojo no kaning usa ka senior citizen na si Dindoro sa anyos kaman kini may bahad siyang silingan na sunugon ang panimalay kung nga di magabayad sa rinta pero kaya masamong maabot pasab sa tulong kabulan ang naisbitan na kaning nagareklamo nga ito sa kini nagpatawag sa Barangay Lupo na akining nga gingong na biktima sa mga pagpamahal ng sunugon nga ilahang na panimalay kung nga di bumayad. Nga gabot siya no, ang naisigutan sa kini senior citizen na magkaroon nagahimo na sa pagkaniang gamit nini ang pagpanaad. Dili na mong himo no, sa pagbahan sa sunog na igayon. Kini ang pagsunog-sunog magdamaching kalagyan ang sikmit po dini di albalit sa may barangay makabalan. Ang naisigutan ng senior citizen o ipay po sa mga balay ang mga kasikmit nini gawa sa mga pinili sa mga room ang boarding house, nisagitan nga kining gireklamo ang senior citizen karon gingong mga dinigyapod yung Japon na musanong sa mga hangyo, sa mga borders. Kailan dito na mag-ipoy pa lang na di makabayad sa kining renta kaning ang tinaaray na usap na human sa isang kabulan ubayad na ang kining biktima mga dinisunugo ng iyang mga gamit. So, mihimot po sa pag-transfer ng uban doon sa pagbahad na binagusa ang Panginaroon usap sa alias sa Jojo alaga himo nini nga pag doon sa ubos sa limlong makahubog ang naisigutan nga kining naga nga gireklamo nga ato sa mga nga kining lango sa limlong makahubog nga magdamaching o gaganis pagkaroon nga kining gireklamo siya nga ito sa Barangay Lupon himo po sabi sa pagpatala nga sa pulisan sa police station 5 puntod mga naisigutan nga mga reklamante nga mga borders sa may kinibang zone 2 para makabalan ato siya na para sa balitang Magnum sino siya Magnum 113, Risa Cruz, sa
1: Galita, Observisyo,
5: Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum 113, 19 Riza Cruz direta Rakuten nagpahimangno sa publiko alikayan ang pagbaligya ug mga dili rehistradong FDA dili rehistrado sa FDA nga mga tambal online sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
6: Gita magani Assistant Chief sa Regional Anti-Cyber Crime Unit Conroco Region 10 Police Lieutenant Colonel Jumar Kanya ang gatong magpamaligya og dili otorisado rehistrado mga butang labi na ang tambal sa social media nga magbinantayon tungod kay kamabantayan nga dili lehitimo rehistrado ang ilang ginabaligyang tambal sa FDA kon Food and Drug Administration. Sila ang manubagong mapahamtangan og silot sa balaod kalabot nini. Gito bang paus sab ni kanya nga alang usab sa mga buyer kung mamalitay, likayan ang pagpamalit sa mga katadahang mga item sa online. Tungod kay kung kini makadaot kanila lisod nga gukdon gilayon ug pasakaan og kaso kung kinsa ang responsable ni ini.
7: Although the social media is sabi nga hindi lang nationwide to, no, all over the world to, just in case we're using Facebook, so mabuti po sana natin lagi tayong maging mapanuri o maging maingat na lalo-lalo sa pagbebenta, na hindi tayo basta-basta magbebenta na hindi po tayo otorisado o hindi po siya lisensyado na mga item, lalong-lalo na po itong sa Food and Drug Authority, kasi pag may nangyari po dito, eh sila po ang mananagot dito sa batas. No po? And also sa mga lahat nga na illegal dito sa cyberspace, so mabuti po talaga, lalo na po sa mga buyer. So lagi po tayong maging mapanuri at huwag po tayong basta-basta bibili na hindi po mga authorized o nilegitimong ano. Sabi nga, kahit effective to, kung may mangyaring masama, sino po nga habulin ng inlang po?
6: Ang tipig sa pamayag ni Rocco Region 10, Assistant Chief, Police Lieutenant Colonel Jumar Kanya. Balita gikan sa Rocco Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Oras, alas 5.50. Dirita sa tong bayaning Magnum Update. Ito kaadlaw na lang sa dilipa ang live edition sa itong bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission karong May 17, ning Tuiga, Domingo sa Lemkit Kai Trium ning siyudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice, food packs og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 ka mga tao makahaag dugo, makadawat usab og tag 100 pesos nga pampliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod, ang pinakauna og katapos ang tao nga makuhaan og dugo kay may kahigayunan nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos og uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Blood Dashing. Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa Lasay sa Buntag sa Lemkit Kahi Atrium Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kahi Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga higala niyo babati ang dugang detalye sa tong balitang Magnum human sa mga pahinomdom. Oras, alas 5.51.
8: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
9: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
10: City O Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
11: versus previous formulation, our cheesiest City O Idol Cheese Dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Aniya si Kapitan Andrew Tibud Meliesa sa Barangay Agusan. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
12: Ko kayo nang katabang no sa mga tao nga nagkinahanglan gyud. Makatabang kita nga ma-extend ang isa ka kinabuhi nga wala ka kabalo bitaw kinsa imong natagaan. Pero sa pagdunar lang daan nimo sa dugo nimo, adako na gyud kay nga nagikatabang na maka-extend kog laing additional na kinabuhi nga nanginanglan kay labi na gyud nga lisod pa kayo panahon karon unya mo gina isa gina sa mag-uba no ang mga panginanglan nun sa mga katawan nga labi na gyud nga mangita og dugo up. So ang ato ang barangay council laling kamot pud no nga makahatag ta og dugang pud nga mga tao kada tuig man ta nga partisipan ang buhaton pud sa ato sa konseyo no na timing sa dinhi pag celebrar nato sa ato ang barangay day. So ang tanan nga makasayo alas 6 onwards pwede na tong ihatod sa tong sakinan para at least na madali no sa kadako usad sa coverage sa tibok kagayan di uro nga inyong gakwaon no bisan tol sa kamahal sa krudo karon pero ato nang itabang makaatag labi na gyud nga mauna ang atong mga constituent nga tagagusad nga makaabot gyud sa Lincoln kay Itrio para nga makuaan og dugo kay mangita tam gig storya punta sa konseyo nga side sad sa inyong gihatag nga 5 ka kilo nga bugas og nasa tay ma share basin natay matag nga pagsud-an pud ana nila para at least nga mabalanse pud nato bo na may bugas napoy tay matag sud-an sa mga lakip aning kaliukan at kalambigitan ang atong paghatag sad sa dugo nga mahimo kitang hero dili lang lugar nga atong gibuhi sa atong kinabuhi pero at least na gi-extend nato nga makahatag kita og dugang kung kinabuhi sa ubang mga tao nga nanginahanglan.
9: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
18: Bugas-bugas sa naong, nga dilim ayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, diri sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga getubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
9: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Salamat ang Magnum Hunter 21 Lani Delgado ning tungara ato sa Dawaton karon report ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz dumot sa kini sa tong kasaulogan Magnum Enjo Mother's Day. So nakagreet na siguro ka dira.
1: Oh, Mother's Day gyud no. Bay-bay na pud atong ipanggreet ano, sa mga ano para sa mga inahan. Mga
0: special sa manu manag gyud diba? Nakatang nagbukay.
1: Oh, bukay. Ang uban ano, kuan lang kanang kwarta na lang kay uban na palit.
0: Ay, kanang masyada.
1: Ang uban po kay bugas.
0: Ah, the best. Sige, Magnum Enjo. Ato sa nabaton karon si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Magnum Riza?
2: Yes, Magnum Hunter. Yes, Magnum Hunter, no? Live magkinali ka rin sa may Capistrano, Magnum Hunter. Kay lagi Magnum Hunter, no? Sa to sa mga hiningaya, nag-asuray ka rin na ulan, Magnum Hunter. Basta, basta. Ulan sa gawas karon Magnum Hunter. Ang pinta, nasa ulugo na to ang Mother's Day, no? Sa lang sa mga inahan na. Sa na ito, Magnum Hunter. Kailang layo lang kita na itong anak. Tapos pagandian. So, luna Magnum Hunter kita kay ganyan buntag pag hindi. Nagalibot suri, tapos nagbens ng hindi uro. Halos na, karalingi na Magnum Hunter. Makapalit yun ka sa mga bulak. Triwala pa man ng mga plastic, Magnum Hunter. Yun po yung mga presko, no? Labi na delikat ka mo sa mga gumon area. Kita ka rin Magnum Hunter, tanong ka din sa may Capistrano. Ang Capistrano Magnum Hunter, labi ng aning mga orasa. Kasi mga rush hour na ang bulak kanina, tag 500. Kaya makapalit na ka Magnum Hunter, nasa 300 pesos. Lay tag 100 Magnum Hunter. So, puro mga bulak lagi siya. Bukay lagi siya Magnum Hunter. Ang kanin bitong makaatag na ka sa imong minahalis sa kinabuhi. Labi na sa mga sa kanin-kanin sa asawa Magnum Hunter. Labi na sa mga kini ang miyembro sa pamilya. Labi na nung lagyo ang mga partner. Unya, na yung mga anak. So, ang anak din usa sa mga li nga maka-remember sa Mother's Day. Kung wala nag-greet sa bana Magnum Hunter, balos balas mo sa Father's Day, bitaw.
0: Oh, sige.
2: Yes, Magnum Hunter. So, maka na Magnum Hunter na ito ang super Magnum Hunter ay tag 500. Wala na tag 1,000. Dari sa may Capistrano na sa mga 300 to 50. 100 ang kining kada pungpung sa bulak Magnum Hunter. Nakuha na, kani ang doon na yung mga disenyo na nagadaigang mga color. So, ang nakakita ka rin mga panahon. Gayun na gayun mga namalit Magnum Hunter. Gayun po, bitaw, wala pa man nga nagadago kayo ang lusog sa ulan. Yung mga panahon na makabasa, ganyan Magnum Hunter. Pwede sa sintong bayan na niya. Sa mga kiniang dito sa may hinterland nga bayan, sa may westing nga bayan, o nga kiniang HD. Ang mga nga sa ulay, mga nakasinati sa ulang kayo sa sintrong bayan, na nakasinati karon sa pag kiniang hinay nga pag-ulan na Magnum Hunter. So, guess mo ka siyan, dito sa may Capistrano, lang sa pag monitor sa mga nag-display. Babulat din yung panahon sa ulog sa adlaw sa Mother's Day, Magnum Hunter. Nga, para sa balitang Magnum, kini si Magnum, Hunter 13, Riza Cruz, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat o Magnum 113 Riza Cruz dinita sa detalye sa itong Magnum National. Giklaro sa Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary Junvic Rimulya nga dili warrant of arrest ang iserve nga to kang Senator Ronald Bato de la Rosa apan kini usa lang kasumpina gikan sa Criminal Investigation and Detection Group on CIDG matod ni Rimulya nga dili usab pusasan si de la Rosa ug itratar siya nga dunay pagrespeto isip incumbent senator.
3: Well, we will wait for the... It's all related to the 100-plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. We will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. And I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest.
0: Ang pamayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya.
1: Ibatik usab ni Legal Analyst Attorney Lorna Kapunan na ang pamahayag ni Senador Robin Padilla mahitungod sa papel sa minorya nga sa Senado labi na sa panahon ng mga impeachment hearing. Sumamatod ni Kapunan na nga susamang nagtuo si Padilla nga na siya sa pelikula ug doon na lamay ginasunod nga script. Gipasabot usab ni Kapunan nga tataw nga nakalatid sa Batakang Balaod nga dili ang ayang babagan bisan sa minorya ang susamang mga kalihukan susama sa impeachment.
4: Baka akala niya nasa pelikula siya, na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to defend, preserve the Constitution and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. When you enter into the Senate and even the congressman, wala na yung party affiliation. Di ba? Tignan nila yung legislation. Ibuboto ba nila? Ipapasa nila kung in aid of legislation? Wag na, kung in aid of legislation, huwag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. Doesn't serve the Filipino people at all or whatever the minority is.
1: Pamahayag ni political analyst Attorney Lorna Kapunan na una ni ini miingon si Padilla nga trabaho nila isip miyembro sa minorya nga ang pagbabag sa mga kalihukan sa Senado.
5: Di ba ang papel naman ng minority to oppose, hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
1: Ang pamahayag sab sa aktor o senador Robin Padilla.
0: Kumpiyansa si tingog partes Congressman Jude Acedre nga sa pagkakaroon doon ay igo ihap ang kamara aron ma-impeach Vice President Sara Duterte. Matod ni Acedre nga nang hinaot usab siyang marugagan pa ang ihap sa mga kongresista ang mupabor mapalagpot sa pwesto ang Vice Presidente.
6: Sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no? That's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no? When evidence actually was really presented, no? And examined as to their veracity and in the determination of probable cause. Kasi kung pansin nyo naman, nung last time, it was a different route that we took to pass the impeachment complaint. But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh, nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see.
0: Ang pamahayag ni tingog partyless Congressman Jude Acedre. O karon sa Magnum International sa Lebanon, misa ka na sa 39 ka mga taong patay sa Israeli strike sa Lebanon. Subay sa report nga may target sa Israel ang habagatang nga bahin sa Lebanon kundi sagad na igo mga sibilyan. Giklaro sab sa Israel nga dili sibilyan ang ilang target apan mao ang mga militanteng Hezbollah nga nag-operate sa lugar. Hisairan nga walay hunong ang pagbinayloay sa bala sa Israel ug Lebanon bisan pa man ug dunay gipahigay yung ceasefire sukada ni adtong Abril 16. Ning tuiga.
1: Sa Espanya, nahidangat na spantalan sa Granadilla sa Tenerife, Espanya ang barkong naigo sa makamatay nga hantavirus outbreak. Gingon ang MV Hondius nga gikan sa Argentina. Dunay sakay nga banabanang 150 ka mga crew o pasahero atol sa pagdunggo gilayong gisusi sa sitwasyon o ang sitwasyon sa mga sakay aron masiguro nga sila wala nagbaton sa mga sintomas sa sakit o nadalon sa airport aron makabalik sa ilahang mga nasud. Gingon ang maong virus gituhang nagikan sa mga wild nga mga ilaga. Hisaran nga tulo ka mga pasahero sa maong barko ang namatay human maigo sa maong virus.
0: O karon sa tong Magnum Business. Ibutyag sa National Dairy Authority kon NDA nga napadayon na paglambo sa industriya sa gatas sa nasod sa unang quarter ni tuiga. Suway sa datos gikan sa Philippine Statistics Authority kon PSA, misaka sa 6.5% ang ginaghanon sa milk production kung itandi sa parehong panahon sa milabay nga tuig. Natala usab ang kapig 11.7 milyones sa kamang litro sa production sa gatas ning tuiga nga mas taas sa 6.5% kung itandi sa tuig 2025. Matod ni NDA Administrator Marcos Antonios Andaya, indikasyon kini sa pagtaas sa produktibidad sa lokal dairy farmers ug misaka ang demanda alang sa produkto nga gatas. Targeta sa ahensya nga maabot sa 53 milyones ka litro sa milk production sa tuig 2026 pinaagi sa pagpalapad sa breeding program ug pagdugang sa dairy animals dinhi sa Pilipinas. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 60 pesos o 69 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 74 centavos, Australian dollar 43 pesos og 72 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 93 centavos, Korean won 4 centavos og euro 71 pesos og 16 centavos. Ukaron sa tong Magnum Entertainment.
1: Mapasigarbuhon na ang comedy queen nga si Ay Dilas Alas nga nahatagan niya o gamayong kaugmao ng iyang mga anak. Kini ang mensahe ni Ay dungan sa pagsaurog sa Mother's Day. Matod ni Ay nga mao kini ang premyo sa usa ka single mama nga malampuson sa kinabuhi ang iyang mga anak. Samtang gipaambit usab sa comedian nga kinahanglan ang kaisog sa kaugalingon nga nag-inusarang nakigbisog sa kinabuhi.
7: Bilang isang mother, ano yung pinaka proudest moment sa buhay mo?
8: Na nataguyod ko yung mga anak ko alone, na magaganda yung buhay nila ngayon. And I think sa isang ina or sa isang single mom, yun ang pinaka-prize nila, yung maging maganda ang buhay ng mga anak nila. Mm-hmm. Love life man or buhay, pamilya or work or everything.
7: Ano naman ang mensahe mo sa lahat ng tanging ina na katulad mo na lumalaban sa buhay kahit mag-isa?
8: Laban lang. High rocks din kayo para lumakas kayo. Para marami kayong panlaban sa ano, sa mga demonyo sa kapaligiran nyo. Hindi, totoo. Oo. Love yourself. And ang mga emotional, healthy parents will have healthy children. So, yung anak niyo, pag nakikita kayo masaya and healthy and positive, so, yun din ang nagiging ano ng anak niyo, buhay.
1: Pamahayag sa comedy queen nga si Ay Dilas Alas.
0: O karon sa tong Magnum Sports. Gisiguro sa min sa football team sa Iran nga mosalmot sila sa 2026 World Cup sa Estados Unidos nga sugdan sa umabot bulan sa Hunyo. Matod sa Federation nga walay mahimong problema sa ilang pagsalmot basa dili lamang malapas ang ilang pagtuo og katungod. Una ni ini gipadayag nga dili mosalmot ang men sa football team sa Iran tungod sa gilusad nga pag-atake sa Estados Unidos sa og Israel. Dugtong niini, ipahigayon ang FIFA World Cup pasugod sa Hunyo 11 hangtod Hulyo 19 kun din host ang Estados Unidos, Canada ug Mexico. Mga higala, nabati ang kinatibukang detalye sa tong balitang Magnum alang karong adlaw Domingo, Mayo 10, 2026 o karon sa tong headline review. Major General Marion Angkao, bagong commander sa 4th ID Philippine Army. Magnum National, DILG, miklaro nga sumpina o dili arrest warrant ang iserve ngadto kang Senator De La Rosa. Magnum International, 39 ka mga tao patay sa pag-atake sa Israel sa Lebanon. Magnum Business, National Dairy Authority, mibutya nga milambo ang produksyon sa gatas sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Ay Dilas Alas, mapasigarbuhon nga tagan sa wayong kaugmaon ang iyang mga anak. Og sa tong Magnum Sports, min sa football team sa Iran, misiguro nga mosalmot sa 2026 World Cup sa Estados Unidos. Mga higala, palihog i-like, share, follow our FB page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, og Twitter, Magnum Radio 99.9. Timanin lamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa, alang sa tong balitang Magnum. Kini, nyumatig balita, Magnum Chingintrina Enriquez.
1: Ug Magnum Mencho Kabaktulan.
0: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Borja, og News Manager Eileen Acorin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtorugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting? Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan o critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo o nagkinahanglan dayon o gabuno aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan o nagkinahanglan o blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkit Kai Atrium.
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka pananaw,
13: ug pagpaminod sa mga tiin.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Pamaka sa mga butika.
17: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
18: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
17: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: And there you have it, our top 10 songs of the moment. From number 10 down to the ultimate chart topper. I'll be back again next Sunday. This is Mr. Talag Saon, Magnum Gilbert. For Magnum Top 10, Countdown, Shout, Baby.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Time check is brought to you by Birthday 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
4: Magnum News Alert.
5: Orasa Magnum Radio, wala sa 8 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa. Gipasabot ni Cagayan de Oro City Police Office kung COCPO spokesperson Captain Emilita Simon nga wali ni bisan kinsa nga grupo ang exempted sa pagpahigayon ng panagtapok sama sa mga rally nga dili makabaton og mga permit. Mato ni Simon nga bisan sila nga mga pulis kinahanglan gihapon nga mangayo og permit sa lokal nga kagamhanan sa Rakbayan o namuhimo sa bisan unsang aktibidad.
6: Mato sa ma-apply gid sa City Hall. Kay bisag kami kanang naa-attend ni mga activity mo, secure gid mi permit. So wala exemption ang pagkuha sa permit dito sa office ni Mayor. And then at that time nga magpa-comment tayo sila ni COCPO for information or other details na gikinahanglan. And then that's the time nga ma-release lang siya or kung unsa nga mga areas ang maapektuhan, naagid na po yung mga verification or kanang comment sa mga office na pwede mo servisyo pag-abot sa activity.
5: Ang pamahayag ni COCPO spokesperson Captain Emilita Simon samtang gipangimbagag ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya ang giingong pagsaka matod pa sa ihap sa mga krimen sa nasod. Matod ni Rimulya nga kiniwalay ka matuuran o gani taran ng mga sospek sa pagpangidnap na sikop na sa mga otoridad.
7: We'll dispute that there were, but we caught the syndicate. Okay, we caught them. There were 3 kidnappings in the last since I became DLG secretary. We caught them all. We caught the boy, the kidnappers, the boy whose finger was cut. He's in jail now. There were 2 Indians who were kidnapped. We neutralized that kidnap group. There was 1 Chinese who was kidnapped. We neutralized that group too. Crime again is going down.
5: Ang pamahayag ni DILG secretary John Vic Rimulya. Karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka pating lawas na palgan sa barangay Pagkasandig ning syudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Well, sa Magnum April, no, daling agrespondihan sa kapulisan sa police station 9 Nazareth. Usa ka tawag, nga doon ay usa ka pating lawas na napalgan sulod mismo sa usa ka kinibang kwarto sa usa ka panimalay. Diya sa Maya Zona, sa Maya 26th Street, Corner Fairhill Street, Barangay Makasandiga, na itong syudad ang naisigutan nga patayang lawas sa usa ka lalaki na siya na ila sa pangalan nga si Cassius Eugenia Rua Cruz, usa ka ulitaw, kaning naisigutan nga lalaki magdumang April. Presidente kinasama nga kaning lugar. Ni base sa investigasyon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Police Station 9 Nazareth base sa kining pamilya aduna kini baho nang na nasimutan kay wala lagi po nila na ati ang nadunay base sa pamilya magdamay po nga dunay yubate no panglawas o garya usab niya na tingagi delikatan ang kwarto kung asa nahimutan kung asa dapita ang baho nga nagikan na April. O ganito nakita, no, ang isa ka lalaki. Yung matod pa sa igsoon nga diabetic patient, no, doon ay gibati ang naisgutan nga kininga biktima. O ganito, doon na po ni siya, nag-insulina ni siya, Magnum April, nag-insulina injection na ni siya. Samtang nga sa milabay nga si Mana. O ganito na-diagnose, doon na lugar ang, ano po siya, siguro po nakagwanta Magnum April. Doon po siya, yung tao nga, kiniang, kininga sakit, yung tao sa iya po nga, lawas. So, gikumpirma na walay foul play ang kamatayon sa usa ka lalaki nga si Rua Cruz. Samtang nakaplagan di sulod mismo siyang lawak sa may barangay Makasandig. Itagikan sa kapulisan sa Police Station 9 Nazareth. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz. Balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. Samtang pito kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Karong Mayo 17 ng tuwig kaadlaw ka na ga-Domingo sa lamkit kay Atrium ni atong Dakbayan. Ang pagdonar taog dugo doon ay dagang benepisyo sa atong panglawas. Sama na lamang sa dugang blood production o makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang kausab ni atong mga pasyenteng kabos nga nanginahanglan sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuha nga pangalan, address, edad, gender, blood type para ni ikaw malista. Samtang nagulat na usab ang mga pahalipay alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na ga-Domingo sa limkit kay Atrium ng siyudad. Makikilan nyo na bati ang Magnum News Alert. Ating rugang hindi sa mga balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

insektu. Yeah.

0: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas 9 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, gipaambit ni Mayor Alexis Quina sa balingasag misamis Sudental ang iyang baruganan mahitungod sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Quina nga suportado niya kanunay ang Vice Presidente apan pabor siya sa impeachment.
4: Wa man ko lang nagpadayag sa akong baruganan. Nani makurat man sila kung sa baning baruganan sa mayor mura man og almuhao. Pro Sara ako pero pro impeachment sab. Alam mo siyang gingnan nga di ko man nabatasan ang magpaligoy-ligoy. Wala pa ning konsultasyon. Among lungsod ana na ibalo ang akong mga kaigsuunan nito, mga kauban nga pro Sara ako pero pro impeachment. Aray mga hinungdan. Inan ko sila di man matago nga natong miaging piliay. Diok magito kang Sara pero lini kami, lini ako pro Sara Duterte.
3: Ang pamahayag ni Mayor Alexis Quina sa balingasag misamis sa Oriental samtang nagtuo si Akbayan Party List Congressman Shel Jokno nga dili pagkaron ang panahon aron magpasaka og kaso batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Jokno nga mas maayo nga hulaton una ang resulta sa impeachment case nga gitakdang tukion ug mang adlawa.
5: Well, theoretically, I think that could be done. I don't think it would be prudent. It wouldn't reflect well on the impeachment process. I think that what should take precedence at this stage, considering the where the impeachment case is now, is to go to trial for all of us to judge what's presented during the trial. That's what we've been waiting for since last year.
3: Ang pamayag ni Akbayan Party List Congressman Shel Jokno. Karon sa tong Magnum News Hunter, Kapitan Galarita ang ginaot nga magmalinawan ng fiesta activity sa ilang barangay. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum April, no? Ipabot ni Kapitan Galarita ang kinibang iyang mga pangginaot ni Kapitan Galarita nga magpabiling malinawan ang nagpadayon. Fiesta activity gani karon nga kagabihan na pod magdumalani magnoma April na gipahigayon nga kini bitaw nga alang sa mga alang sa kini bitaw nga mga kabatan-unan no dunay usa sa mga kan pod alang sa mga pagapahalipay usab sa mga kabatan-unan sa ilang kapistahan de sa barangay Kamamanaan gibud siya nga og mga adlaw dunay major event nga ipahigayon mao ang Miss sa Kamamanaan nga mo puya mamahimo nga laing nga ang maangkon na po sa laing corona Magnum April. Gani ang ilang team, kanilang team maglugay Magnum April nang gipasigarbo ang Calavera Cave. Maadlawa ipasindayag usab sa barangay Kamamanaan ang kung unsa ang kaanindot usab sa ilang pwedeng mabisitaan na sa mga katawhan na pinapod na ma-observe ma-observaran po ang ilang gi-open na kining Calavera Cave. So ang mga suot po usab na sa mga kandidata nga mo daka sa mga pipinaniini ka mga kandidata nga mamahimo nga bagong makoronahan og mga adlaw Magnum April. Paabot usab ni Kapitan Galarita samtang nganan dunay mga sunog na sinatian sa barangay Kamamanaan padayon ang fiesta activity sila hapo nga kapistahan og ana ilang gitutukan ang seguridad sa palibot sa mabutay makita nga mga kapulisan no Magnum April og ingon man ang barangay pulis nga nagamonitor sa palibot. Ang kining nga event karon medyo do na lay po iya kining nga manda sila alas 10 kay mao po usa sa ilang gibanang kamutan sa Sugdan og gani gipabot usab ni taliwala pa man nga natapos na ang ilang nga kapistahan kun nagparen paghapon ang fiesta activity gikan sa kini ang ginagmay nga tud sa ginadak-an kanini ilang basketball tournament no human sa ilang kining kining Miss Kamamanaan gayon usab sa maabot nga adlaw sa Mayo no sa Mayo kinibitaw nga alas 7 sa buntag pagasugdan po da Magnum April pwede nga mabisitan o ma kwan po masaksihan sa mga kadaghanan ni welcome niyang tanan wag miserve lang gihapon sa mga protocol nga ilahang nga ipatuman. Sulod mismo sila nga ka-Word Court. Sa Magnum News 113, Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum 113, Risa Cruz. Samtang pito kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Karong Mayo 17 ring tuig kaadlaw kana nga Domingo sa lungkit kay Atrium ning syudad. Ang pagdonar og dugo dunay dagang benepisyo sa imong panglawas sama na lamang sa dugang blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang ka usab ni ato mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuha nga pangalan, address, edad, gender, blood type para nikaw malista. Samtang nagulat usabong mga pahalipay, alam niya itong mga mamahimong successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na nga Domingo sa limkit kay Atrium ning syudad. Mga gila nyo nabati ang Magnum News Alert. Ating rugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Well, tonight, let's talk about something very real, ang kanang revenge. So, mga higala sa life, nakita'y mga ups and downs, na'y happy seasons, naputay mga painful seasons. And along the way, na'y mga tao nga makasakit nato. Usahay kay intentional and usahay dili. Pero kung masakitan ta, unsa manggiyod ang una nato nga reaksyon? Di ba moingon dayon ta nga, ay, diligid pwede nga ako rang nasakitan. Mubalos jud ko. Eye for an eye, tit for tat. Ana jud, di ba? Pero mga higala, unsa di ay ang resulta ana? According sa mga psychologist, revenge feels powerful at first. Murag makaingon ka nga, yes, nakabawas na jud ko. Ingana, no? Pero the truth is, it doesn't decrease anger. It increases it. Instead nga mahil ka, mas magdugay ka sa kasuko. Instead nga mahuman na ang issue, magsigi na hinoon ka guna-huna kung unsaon pa nimo pagbaos. And before you know it, ikaw na mismo ang nagbag-o. From being the victim, mahimo na kang pareha sa nakasakit nimo ug delikado jud na. Kaya when you choose revenge, you go down to the same level. You lose your peace, you lose your innocence, you lose your light. And instead of trusting God to handle the situation, ikaw na ang nisalo sa role nga dili man unta imuha. The Bible reminds us nga vengeance belongs to God, dili sa ato. Also, let's be honest, revenge does not reward you. Walay medal o walay extra blessing imong madawatan. Instead, it traps you in a cycle. Sige na lang kagbaos o sige na put silagbaos, endless loop na siya. Instead of freedom, you become emotionally enslaved sa tao nga nakasakit nimo. Ug dugay jud kayo mawala ng bitter feeling. And here's the most important part mga higala. Revenge is not love. Kay love is kind. Love is peaceful. Love builds. Revenge destroys. Sometimes we justify it as discipline or justice, pero kung ang root ana kay kasuko, pride or ego, dili na love. Discipline is guided by love and forgiveness. Revenge is guided by hurt and self-centeredness. So, unsa may angay natong buhaton kung masakitan ta? Trust God. Control your anger before it controls you. Ayaw tuguti nga ang gibuhat sa lain, mo'y mo define kung kinsa ka. Let the word of God, let truth, let love define you. Turn your pain into growth. Turn that grain of sand into a pearl. And lastly, revenge may look strong, but forgiveness is stronger. And before tamuadto sa tong hard story mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsukod sa Lasay sa buntag, ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ag dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kali Imot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka! So stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang stories sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Katkat. Dili na ko tinod nga pangalan, 22 years old. Ug mao kini ang akong soleran. I was in a relationship with my boyfriend who is now my ex. He is 25 years old and we were together for 4 years. Bago lang siya nitug-an ako nga naaday siya'y nakastorya nga laing babae. Someone probably in her 30s or 40s. Sakit kaayo to para nako. Bugat kaayo ang akong gibati. Sa trabaho day sila nag-ila. So everyday sila gakita while kami town kay usahay ragyod magkita sa usa ka buwan. Nitug-an akong ex sa iyang gibuhat sa ako kay dili na daw niya makaya sa iyang konsensya. Grabe jud ang among away ito nga time. Ug syempre, nakigbuwag dayon ko niya. Kisabay dili, di ba? Apektado jud kayo ko sa nahitabo. Matud pa niya nga pagkasunod adlaw human siya nitug-an ako. Gistoryahan daw niya ang babae nga undangon na nilang ilang relasyon kay dili na niya kaya. O nga di man gid daw niya gusto tong babae. Gignan pud niya ang babae nga nitug-an na siya nako. Pero kabalo ba mo sa itubag sa bae? Ana siya nga, nganong nitug-an man ka oy? Sus, grabe jud kaayo ka certified nga kabet. Human ato, nabal-an nako nga ang babae di ay kay minyo na og naanay tulo ka anak. Gipangutana nako akong ex kung kabalo ba siya nga minyo na di ay tong babae. Ana siya nga wala daw siya kabalo kay ang giingon daw sa iya sa bae kay wala pa daw siya na minyo og usara ang iyang anak. Gichata nako ang bae pero wala man lang ko'y nadawat nga scene, reply or sorry. Basta na lang ko niya giblock, mao nga gipangita nako ang account sa iyang bana o giigna nako siya sa nahitabo. Pero giblock sad ko didto and most likely ang babae gyud gihapon to ang nagblock nako aron di nako makasumbong pa sa iyang bana. Gusto na kaayo ko manimalo sa iya. Gusto na ko siya pakiulawan. Pero wala ko kabalo kung unsaon. Sa makausap pa, ako si Katkat ug mao kini ang akong soleran. Tagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga higala ang suliran ni Katkat. Unsa may mahatag ninyo nga tambag bahin sa iyang gi-share? E-text na ninyo sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa Jess, nasa gabi eh. Ano yung balita? Karong urasa. Sublinggi pasabot ni City Councilor Alam Lim ang kamahinungdanon sa pagbaton sa Dakbayan o bago nga City Hall. Mato ni Lim, importante nga mapalapdan mo nga mga kun ang maunga pasilidad aron sa mapalambo ang pagserbisyo nga to sa katawhan.
4: Inala na kita expansion. Wala na may lain yuta lugar. Dili sa pag-unsa na nata sa amin siya. Wala na lain yuta nga dako-dako nga within the city. Ato nang i-study, nag-create mo si Mayor sa ka-committee ba? Composed of treasurer o mga lain-lain mga departamento to study nga. Angay ba yuta? Kaya ba nato pagpalit o pag-utang sa pagtukod sa nga City Hall?
3: Ang pamayag ni City Councilor kuna City Councilor Alam Lim samtang gibutyag ni Attorney Michael Pawa ang usa sa mga abogado ni Vice President Sara kuna Vice President Sara Duterte nga andam na sila alang sa pagdepensa sa Vice Presidente dito sa Senado. Mato ni Pawa nga dugay na usab nila nga gipangandaman ang puruhan sa impeachment trial kung ugaling makalabang man sa kamara ang reklamo batok sa Vice Presidente.
5: The prosecution is also working as hard as we are for the things to defend. So kami naman po, we've been working on this and we've been working together for over a year now dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man, no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025. Tayo naman ay hindi tumigil na sa paghahanda dahil na-anticipate talaga natin kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema, finding the previous impeachment proceedings unconstitutional, hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
3: Ang pamahayag ni Attorney Michael Pawa o sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Karon sa itong Magnum News Hunter, kawat sa motor sa lungsod sa Taguluan, gihatagan ng aksyon sa kapulisan. Sa balitag serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Tungod sa sunod-sunod, nagkaso sa pagpangawat sa motor sa lungsod sa Taguluan sa amin sa Oriental. Iyawag sa Taguluan ng Municipal Police Station ang mga tag-iyag motosiklo. Siguruhon, kanina isigurizan sa ilang mga sakinan. Nagis paggamit ng dugang mga kandado sa panahon sa pag-parking niini. Ibut siya ng kinanglan na asahayag ng luwas ng dapit. Masabot usab sa kapulisan na importante usab nga dili hatin ang yabi sa motosiklo o ligayan ang pagbaya nini labi na nga sa mga pampublikong lugar. Pinigdugang paniini nga sa sunod-sunod ng kawat. Mas giaksyonan karon ang sunod-sunod nini nga pito ka motor. Tulad lamang sa usang kabulan na sa lungsod sa Taguluan o ang papel sa kooperasyon sa mga katawhan o mapungan ang mga insidente. Pangawat nga ug maparayon usab ang kalinaw. Huwag kahapsay man man sa maong lungsod. Balita na hipos gikan sa Taguluan Municipal Police Station. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Samtang pito kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuig kaadlaw kanang Domingo sa lungkit kay atrium ning atong Dakbayan. Ang pagdonar ta og dugo duri daghang benepisyo sa imong panglawas sama sa dugang blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang ka usab ni ato mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong pangalan. Alan, address, edad, gender, blood type, or ikaw malista. Samtang nagulat usab ang pahalipay alang ni ato mga mamahimong nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga adlaw kanang Domingo sa lungkit kay atrium ning syudad. Mangigilayon na bati ang Magnum News Alert. At tingdugang hindi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Katkat. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyahang gishare. So first message is from Cherry. Ingon siya nga, understandable man ang gibati ni Mukat. Kung pwede lang nga kulataho ng tanang kabit or i-erase sila sa world, hagbay rasad na ako gibuhat. Pero the more manggod nga mag-focus ka sa kabit, the more nga mas eager ka manimalos, the more pod nga ma-drain ka. Dili tanang kasuko kay kailangan og revenge. Yes, lami man jud manimalos, pero wala manggod tay mag-gain ana. Sa tinuod lang gani, kay mas lamang pa ka sa iya, kay single ka, og kaya pa nimo mangita og mas better pa sa imong ex. Katong bae kay pamilyado na, naay responsibilidad kinaa siya'y mga anak o naasad siya'y bana. At the right time, kusa raman pod mo hungaw ang ilang baho. Work on yourself na lang sa, mas mag-focus ka sa imong kaugalingon o i-entertain ang imong kaugalingon sa mga activities and hobbies. Di ni mo sila deserve. You deserve better, be. Sunod from another Magnum friend, ana pod siya nga, te, para sa peace of mind nimo, pasagdian na lang na sila, ipasa Dios na lang nimo na sila. Maguba rang imong mental health ana. Ayaw na sayanga imong energy sa ila kay dili nila deserve ang imong energy. Slay lang good girl. Next from Jessa, ana pod siya nga, the best revenge is none. Sama sa giingon ni Magnum Diana, ayaw na panimalos kat. Kabalo ko nga grabe jud kayo imong na-feel nga kasakit o kasuko. Pero wala jud kay mag-gain ana. Ayaw i-down imong dignity sa mga tao nga why nada. Dili nila deserve ang imong energy. Sunod from Jenny, ingon po siya nga, kung grabe gani kayo imong kasuko o nga emotional na ka, take a halt. Reflect lang sa and pray. May nalang gani kay dili pa mo kasal o wala sad mo'y mga anak. Thank God na lang nga nakagawas na ka-ana nga relasyon. And from another Magnum friend, ana po siya nga, valid man ang na-feel ni mo kat, na-experienced na sa akong mama o gusto kayo na ako pakiulawan ang kabit. Di man dit sumawala ang kanang gibati nimo, pero time will heal po. Ug usa pa, mag-uyab pa man mo, pero gipakita na sa Dios ang baho sa imong ex. Tanawa na lang siya in a larger scale. Namong gitsala ang babae ug nasad sala imong ex, pero wala jud kay makuha anang pagpanimalos. Muro gubay-ubay pagyod ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang katkat. Pero sa dili pa nato ipadayon ang pagbasa sa uban pang mensahe, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkid Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice, gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs, gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkid Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkid Kai Center. Ang ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ato nang ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Kat-Kat. So first message here is from Snow. Ana siya nga? Para bito na ako, Magnum Diana and Kat-Kat. Lintik lang ang walang ganti. May nang mag-viral jud sila tungod sa ilang pagkakatol kay aron makabalo ang tanan kinsay likaya nila aron dili sad sila mabiktima. Ako bitaw nimo kay i-post jud nako sila sa Facebook, ipang-tag ilang pamilya og mga close friends. Dili ko mo agree nga wala kay mag-gain sa revenge kay ang mag-gain nimo ana kay satisfaction og gaan sa gibati nga ilahang ma-face ang consequences sa ilang gibuhat. Grabe talaga si Snow, mga higala, o revenge good siya, mga higala. Sunod, from another Magnum Farnato, anapod siya nga, may gani kay gibuwagan na nimo siya. Ayaw na jud pakigbalik ha. Bata pa man sad ka. Dagan pa kayo ka ma-experience sa life. Take your lesson na lang. And as for the kabit, pasagdain na lang siya. Not worth your time, gyud. Next, from Pearl, ingon po siya nga, sis, kabalo ko nga gigil kaayo kakaron, pero kung ako sa imo, didmahan na lang na sila. Ipakita sa ilang nga happy ka o dili siya kawalan. Dili masad nila malikayan ang karma, labi na kay naasad siya yung mga anak. Ing anasad ang cheater na ko nga ex o ang iyang bae sa una. One time, nahunahunaan na ako nga tanawon na ako ilang life karon. Same sila nga lugmok while ako kay maka-travel-travel na bisag asa. Ayaw ka balaka kat kay gukron jud na sila sa malas tungod sa ilang binuhatan. Sunod from Peachy, ingon pa siya nga, pasagdian na lang na kat, wala na kay mabuhat pa kay nahitabo naman na, move forward na lang, pasagdian na sila kay wala na kay control sa mga panghitabo o sa mahitabo pa. Find peace na lang kat, bata pa man sad ka, iampo na lang na sila. And finally, from another Magnum friend, ingon po siya nga, agree jud kayo ko kat nga manimalos ka, dili jud pwede nga ikaw lang diha ang nasakitan o naghilaka. Nasakitan baya ka, so dapat masakitan sad sila. Be fair to yourself. Healing and peace will come to you eventually, in a week or in the coming years. Pero mas lamigyod o mas satisfying ang healing kung makabawas ka. I-post na sila sa social media aron maulawan o para pod ma-aware ang mga tao sa ilang binuhatan o para malikayan sad nga makigrelasyon sila sa mga cheaters. Again, be fair to yourself. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you gid kayo ha sa inyong mga tambag para sa atong letter sender nga si Kat-Kat. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. Magala ng balita karong orasa. Nanginaot si Clenro Manager Bing Mabilin nga ipadayon sa barangay sa syudad ama nga atimanon ko na maatiman ang recyclable matod ni kanan kini samtang nga sila nagpadayon sa pagproseso aron mahatag ang ilang mga insentibo matod ni Mabilin nga duna sila ay mga gabayan alang niini.
4: So man nanginaot mi bisan pag kamulot ta process dili pagyapon kalimtan sa barangay ang maatiman ang recyclable ug incentivize nahimo ng incentive program to motivate sa barangay nga mo comply sila kay naman tay guidelines good.
3: Ang pamahayagan ni Clenro Manager Bing Mabilin samtang ipamugos ni Pablito Villegas, owner operator sa Villegas Organic and Hobby Conavoho Ecotourism Farm, nga dili ayuda ang ilang gikinahanglan karon kun dili suporta og empowerment kini taliwala sa mga giatubang nga mga hagit sa mga mag-uma og mananagat. Mato ni Villegas nga dili lang mga problema tungod sa krisis ang mabatukan apan lakip na usab niini ang mga natural phenomenon og mahatagan sa hustong suporta mga anaa sa agricultural sector.
5: Well, napakalaking problema ng ating bayan niya, no? Kasi ang aking punto, hindi dapat ayuda kailangan ng mga magsasaka, maing isda, kundi suporta yung empowerment nila para sila ay makaresponde sa krisis. Hindi lamang sa krisis na ngayon, yung tinatawag natin na agricultural phenomenon na maroon tayong tagtuyot, maroon tayong tagba, tagulan, ito ay malaking krisis. At ganoon na rin ang krisis sa teknolohiya, sa teknolohiya natin, sa merkado at papaano makakarating ang suporta sa magsasaka.
3: Ang pamahayagan ni Pablito Villegas, owner operator sa Villegas Organic and Hobby Conavoho Ecotourism Farm. O karon sa tong Magnum News Hunter, 11,000 kantidad sa mga smuggled na cigarette na kumpiska sa PS2 Kugon sa balita og serbisyo. Ano si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Sinong nakumpiska sa operatiba sa PS2 Kugon ang mukabat sa 11,200 na kantidad or street value sa nasangpit usab ng mga sigarilyo na kumpiska dihat na pit sa Kugon Public Market ng atong syudad na di sa gisakabot niyag ng assorted smuggled cigarettes na doon ay upat ka mga rin sa Nielsen Red 2 kung upat sab ka mga Alpa rin sa adjas o tulo ka rin sa Englishman o kususab sa iba na full ng flavor at sa nasangpit ng mga produkto ang nakuha gikan usab sa Osaka Nikushanti dinha sa nasangpit ga merkado pansang nagapabaligya sa nasangpit usab nga produkto walay igong dokumento ingon man nga sa nasangpit usab ga operasyon na nakuha ang kanang kinatibukan nga mga detalye kalabot sa kung asa gikan ang nasangpit ga produkto asuna nga parain pa ang pag-imbisigar sa kapulisan at nga mga parhuna lakip na niini ang pagkuha sa mga impormasyon na sa uban pa nga mga negosyante nga doon ay involved sa pagpangmaligya sa nasangpit usab nga produkto inaligilakip usab sa pagkanda o investigasyon na ang posibleng mga pag-iagian niini gikan sa Bureau of Customs ngunman sa uban pa nga mga ahensya kansa nga nagpugong uga pag-pugong usab sa paglapos sa mga inganing mga produkto pansa karon sa mas lalong investigasyon sa kapulisan na posibleng nga doon na paigayon or posibleng nga doon na paikalambuan na nasampit usab nga operasyon kalabot sa mga nagpabilin nga pagpanglusot sa mga smuggled cigarettes dini sa tong syudad. Balita gikan sa Police Station Tukugon kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaong Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa tong pitamtang pito kaadlaw na lamang sa dili pa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga Domingo sa limkat kay ATO ning syudad ang unang 1,000 katawo nga makuan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice sa food packs bayaning Magnum T-shirt ang unang 300 katawo nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos nga pangpriti sa ilang pagpauli niya pagyod ang pinakaunang katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cooker, thermos og uban pa busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you kaayo ha sa inyong mga advice o mga messages para kang Katkat. So karon ako na pod ang mag-share sa ako ang thoughts about sa iyahang suliran. So Katkat, para na ako kay normal lang man nga masuko jud kaayo ka kay gibitribia ka og nasakitan sad kaayo ka. But here's something I want you to slowly accept. The moment nga ga-entertain ang imong ex og laing bae, bisag unsa pa na ang iyang rason, that was already a choice. Dili na aksidente. Every message, every conversation, every secret kay choice to niya. And the fact nga mas permi sila magkita sa work while kamo kay panalagsara, that created space. But space is not an excuse for cheating. Karon, kasabot ko nga naagyod sayop ang katong bae kay kabaluman day siya nga naaka unya minyo pod siya og napay mga anak. Unya, wala jud na nakapugong sa iya no sa pag-akit sa imuhang ex. Pero Kat, revenge will not heal you. Sama sa akong giingon kaganiha, kung manimalos ka, pakiulawa ni mo siya, maybe you'll feel powerful for a moment. Pero after ana, you still go home with the same pain. Sa karon, ang imong real battle, kay dili ka tong kabit, it's with your broken heart. 22 years old pa man sad ka Kat, bata pa kayo ka, ayaw ihatag ang imong whole future sa usa ka laki nga dili pa sure sa iyang loyalty. Love should give you peace, not anxiety. Love should make you feel secure, not second choice. And please, stop chasing the other woman for closure. Ang katong pag-block niya, that already tells you who she is. Let her deal with her own consequences. If there is truth to reveal, life has a way of exposing things without you destroying yourself in the process. So instead nga manimalos ka, choose upgrade. Focus sa imong work or pag-skwela. Glow up, heal, talk to your friends, o ihilak lang gid ng tanan. Pero ayaw gubaa ang imong dignity para lang makabalos ka. Trust God. Control your anger before it controls you. Ana lang. So paayo diha Kat. And before ta magpadayon mga higala, naalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlawng Domingo, magsugod sa Lasay sa buntag. Ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlawng Domingo, magsugod sa Lasay sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart, kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita. Karong orasa, nanawagan si City Price Coordinating Council kung CPCC Head Attorney Egay Uy sa mga gasoline station o mga LPG retailers and dealers nga mo comply sa mga regulations sa mga presyo nga gipatuman. Matod niyo nga kini aron dili mag-atubang sa mga posibleng ipahamtang kanila.
3: Mukumplay lang kita sa regulations kay labi na sa presyo. Kung unsa man galing ang presyo nga angay baligya lugar na to, ang atong mga produkto, mura sa atong pagbaligya kay tanan man ta nagdesod, no? So atong paningwaon or buhaton kita to nga ang sakto nga presyo atong pagbaligya.
2: Ang pamahayagan ni CPCC Head Attorney Egay Uy samtang bukas ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa pag-amyenda sa isgutanan sa taas nga generation charge, mato ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga dili kinahanglan basulon ang mga benepisyaryo sa 4P sa isyu sa taas nga bayron sa kuryente.
4: Well, 2 weeks ago, we were in the Senate. We attended the protest hearing and napag-usapan nga po ito. In fact, representatives from DOE, Meralco were also present during that hearing and other sectors also enunciated or expressed yung kanilang views on the implementation of the lifeline rate subsidy. And isa po sa mga napag-usapan or during the discussion, nabanggit nga po na maybe that lifeline rate subsidy may be assumed ganon ng maybe the private sector or maybe the private sector as part of their customer service responsibility or the government, in which case naman sabi na pag-aaralan yan, we're willing to participate in any discussions or deliberations pertaining to that.
2: Ang pamahayagan ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. O karon sa itong Magnum Night Hunter, usa ka trabahante gireklamo human maglasong samtang nag-duty sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Gireklamo matagpa sa kauban na ga-trabaho kining usa ka trabahante o usa ka crew sa usa ka kananan na. Matasama ka nakahimo sa paglasong nga sa ilahang nga gitrabahoan na. Kabot yung usap sa usa sa mga management sa nasangpit nga establishmento din nakalabot sa usa ka lalaki nga 25 anyos nga may kabot yung nga usa ka service crew nga may na suko o nalagot iyang kauban nga trabaho pa na nadamha nga nakahimo kining sa pagpangguba sa mga gamit kanban pagsaba-saba sa kining nasangpit nga establishmento man nga mihimo pa sa pagpangbahad gato sa ilahang mga kaubana pa na sa karon na siko pa sa maong kapulisan na Police Station 1 Divisoria ang suspitsado samtang nga napailalong karon na sa Barangay Lupon na ang nasangpit usaba ga kaso sa Barangay 1 o as Barangay 14 Barangay 15 ning atong syudad na alang sab sa tukmang disposisyon na gikabot yung usab sa kapulisan nga dunay panagdugang o dugay ng panagbangi ang nasangpit nga suspeka ito sa usa ka trabahante niini nga 30 anyos sa usasaba ka service crew o coordinator niya sa nasangpit nga ning kumpanya apan wala damha nga nagkagubot anang mga higayon na. Balita gikan sa Police Station 1 Divisoria, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Samtang unom kaadlaw na lamang sa dili pa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga Domingo sa limkat kay atrium ning syudad ang unang 1,000 katawo nga makuhan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice sa food packs sa bayaning Magnum t-shirt ang unang 300 katawo nga makuha og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli ni Apag yun ang pinakauna o katapusang tao nga makuhaan og dugo makahiko na may kay ganun usab nga makaangkon sa among iparaffle nga electric kitos, rice cooker, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa limket kay Atrium. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May galadang balita karong orasa. Gyangi ni City Councilor Alan Lim ang katawan nga magtinabanga o galikayan ang pagpakatag sa sayop ng impormasyon. Matod ni Lim nga gitanaw karon sa syudad ang kaayuhan sa tanan o ang kalambuan alang usab sa mga umaabot ng henerasyon.
4: Kay convenient man ko mag-convenient sa amin sa ato. Sufficient kay ta karon kay naman tay Lux Hotel, Mulberry, mga dakong mga hotel at mga establishment. In fact, napay dakong hotel nga mag-put up sa uptown. So, kalingay kayo noon ta, kinahala magtinabangay ta. Importante tinabangay alang sa kalambuan sa Cagayan de Oro. Kita magunaw na una dautan ang atong prospect nga bulambo in town atong Cagayan de Oro. Mabintahan naman, highly urban city, ta billionaire city niya.
3: Ang pamahayagan ni City Councilor Alan Lim samtang giklaro sa Department of Health kung DOH nga luwas ug walay sintomas sa hantavirus ang 38 ka mga Pinoy nga sakay sa MV Hondyo sa cruise ship. Matod ni DOH Undersecretary Albert Domingo nga usa sa ka-special environment ang cruise ship para rason nga dunay human-to-human transmission na sa hantavirus ug sa kasagaran kung nagkakasagaran lang gakahitabo.
5: Yung ating 38 na crew kasi, iba-iba yung kanilang roles and responsibilities. Sabi na rin ng DMW, based dun sa kanilang nagkaroon ng interaction sila via online, ay high spirits yung ating mga crew members, Filipino crew members, and they're all safe.
3: Ang pamahayagan, DOH Undersecretary Albert Domingo. Samtang unom kaadlaw na lamang sa dili pa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa limket kay atrium ning syudad ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice sa full pack sa bayaning Magnum t-shirt ang unang 300 ka tawo nga makakuha kon makakuha og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli ni apagyud ang pinakaunang katapusang tawo nga makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kitos, rice cooker, descafan, thermos ug uban pa. Busa ayo kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa rasay sa buntag sa limket kay atrium. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Mga igala na balita, karong orasa, nanginaot si Oro Chamber President General Marco Brito nga may muna og dinalian nga aksyon ang gobyerno tungod sa krisis karon sama sa pagsuspensa sa una sa mga taxes. Matod ni Brito nga ang grabing apektado karon ang mga ordinaryong Pilipino.
4: Maulog yapon gid no kung mosubra na sa $80 per barrel ang fuel, inanla na gyud nga mag-action ang gobyerno nga i-subsidize or i-suspend gyud ang mga taxes no nga kuan din na.
3: Ang pamahayagan ni Oro Chambers President Engineer Al Marco Brito, samtang ipamunog ko na gibatikos ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga nanawagan nga kugtan nga konhugtan ang regulasyon sa mga rooftop solar panel. Matod ni Rimulya nga katungod sa mga consumer nga mogamit sa solar panel alang sa kagulingon nga konsumo ilabi na sa nasilatian karon nga krisis.
5: Ano, papaalam ka para magkabit na solar? Mahiya naman sila. Mahiya kayo. Ang mga tao, nagko-cope na lang sa crisis. Yes. Let the people cope with it. Ay, normal ba dyan. Co-generation na ngayon, tinutulungan na sila dyan kasi ang power natin kulang. Huwag na sila magsasasalita ng ganyan.
3: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Mga igalan na bate ang Magnum News Alert at ang dugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: para kaniya dili po da insakto nga kani nga hinadlokon siya or kani nga muraga makahulga gid po siya nga seguridad kay kung imong kaga maningil mara din po siguro kinahanglan gid po nga sudlon kaga kalit sa imong balay nga wala dili ka mutugot uga wala gid po ya consent po magduma o proceed unya sa iya pong kabahin pag napo ang kutsay pidapod ka nga adlaw gid pud nga maraga palugit aya gid pud nga madyo ang kaning iyahang bayronon sa credit card pud magduma for CD noon ang maong insidente katulo na matud pa nahitabo sa maong nga magtutulo may rason nga wani gid siya nakaagwanta uga ni report gilayon kini sa mga awtoridad particularly sa Maya Police Station 3 Agora nini nga tumura ang maong insidente gi-refer diha sa kapulisan aron nga mapahigayon uga dugang imbestigasyon kalabot nini nga usa ka nagpailang abogado nga ginadlo kining usa ka maestro tungod lamang sa dako nini nga utang nga wala pa niyang mabayaran. Tumalita nga na ipos, gikan sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum Hunter 23 Kiabi din sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia. Ano to ni Magnum Hunter isa cross? Ako ng lalaki sa lungsod sa Tagaluan na Ristano. Magkalan sanay kasong istapa. Yan itali na wato tanga yung report. Alas 4:30. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ay, pwede pa rin, usa ka lalaki sa pag-akipag sikad sa Warato Paras sa lungsod sa Guluan ng Samin sa Orientalis may 4-4 kasing luka sa Guluan ang naisigutan nga lalaki mantingin na gahin na sa pag-lapas sa kasong stapa ubo sa criminal case number 22-2533 pinisahan niya niyadong Abrela, Bisuot na Abrela, ilang sa Abrela, ugang silibangan nilang sosteg. Si Alia sa Mai, sa Wadimay, gitakda ng piyansa, na timpulayang pagawasan, sa Balores, Bisuot, Sumel, Kapisos, ang maong alinakbana, Arana, Tulog, Gilda, sa Taguloan, Municipal Police, kung sa Taguloan, Municipal Police Station, ang bahin, di ka usan sa pulisana, ang isa ka tapay, marginal, mosta, wanted person na 2 counts sa kasong qualified rape no? Sa lungsod sa Talisayan, Misamis, Florentala. Ang operasyon di mo sa operatiba sa Talisayan Municipal Police Station o Maracruz Provincial Mobile Force Company, Misamis, Florentala o Gabalingan Maritime Law Enforcement Team. Doon na hinga bulan sa Mayo, ang suspetado ay pangalan na si Alino Sulod sa 23 anyo sa residence sa mga lugar na nagpantinagi sa pinasikan sa warrant of arrest. Lang sa duha kakaso sa qualified arrest bus sa criminal case number 48-2204-26-2205-26 na gibing sa hala at ang Abdel 30-2025 bago sa investigasyon na minuli edad o gatusta o galingang anak sa suspektado ang nabiktima ni ini ay nabukin ng dito sa may balinso sa City Bukidno na Pagkong 2025, samtang trabaho matod pa ang sagawas na nasunod ang asawa sa maong aktosadyo. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter Dulcin, Risa Cruz, balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Matos Magnum Hunter Risa Cruz, alas 4:39, dugang proyekto ko sa Osaka sa Dasyon sa Barangay Punan, Uguban, Pangisgutanan. Tukion sa Konseho ng Siyonad. Diyan detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Minso Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gingong pag-auyunan pa sa City Council sa Dakbayan sa Cagayantiuro ang resolusyon na kalabot sa pag-construct uga perimeter fence sa Regency Plains Subdivision Phase 3 nga nimutang sa Barangay Ipunan na ningatong siyudad na kinisab ang subject to be compliance ngadto sa laws and rules and regulation nga ipatuman sa konseho. Kini ang proposed resolution number 2026-330 ni Kagawad Edgar Cabanlas, ang chairperson sa Committee on Subdivision Housing Development and Landed Estate sa giinguna nga interposing no objection sa gipropose usaba nga pag-construct sa maong perimeter fence sa nasangpit nga subdivision samtang sa maong hisgutanan. Lakip niini ang pag-aproba sa mga resolusyon kalabot sa annual budget sa Sanggunian Kabataan sa Barangay Taglimaw nga mukabat sa 1.1 million pesos ug sa laing bahin maatangan usab ang hisgutanan. Pinaagi usab nila ni Konsehal Marlo Tabaka ang update kalabot sa 20 pesos per kilos nga rice sa NFA warehouse sa Baloy Tablon Humana nga gihisgutan na ning miaging adlaw ang nasangpit nga problema o kasinatian sa mga mamalitay sa kainit o taas nga linya ni ini. Samtang hisgutan usab ni kagawad Enrico Salcedo ang pagtaas sa bill o sa singil sa kurinte karon dinhi sa tung syudad, hinungdan nga mapatawag ang buhatan sa Sipalco tungod sa rate increase. Ug lakip na usab nga mahisgutan ang special report ni kagawad Joylyn Mercedes Balaba sa giingong proposal ni ini sa pagdeklara nga himuong heritage site ang Sir Solin nga pasilidad sa Xavier University dinhi sa tung syudad, apan nagdepende kini sa mauyunan sa maong regular session sa pagpanguna usab ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez karon adlaw. Balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, minso kabaktulan. Gikan magala sa lokasyon. Stand by di Magnum Hunter, Kia Bellanusa. Kaya matod pa magalan ako ng driver na ngayon ko ng gripan, mag-exon, napalit ko ng magalang, dipiktuso ko ng silpon. Pabutas Magnum Hunter, Kia, karo tutuot siyang report. Duga mga balita sa ta. Kaya duga mga balita sa ta, giangkon karon mag-exon ni DILG Secretary John B. Crimulya. Nga mas luwas karon mag-exon ang matod pang Pilipino. Nga mo adto may galagon mo agis mga kadalan kung itandi kani adto may gala panahon pa may gala sa kani presidente kasi Digong Duterte. Matod pa may gala ni John B. Crimulya nga karong panahon na tungod magigsoon sa ilang pabaning kamot dahil mong luwas matod pa ang mga kinibang kadalanan sa mga mag-muagi sa mga kadalanan o matod pa magigsoon na akuro may gala sa ila mismong pagkontrola labi na may gala sa mga gitawag magigsoon na gagamit sa ilegal nga droga human. Miangkon may galang awa na kuno mga igsoy na matay tungod kay ang ila matod pa karon ag pagpangdakop lamang og wa kuno'y mga pamatyon. Matod pa ni Rimulya nga sa pagkakaroon padayo ng ila kuno matod pa may galang ginahimo nga para maluwas ang mga katawhan nga muagi magigsoon sa mga kadalanan o kabarangayan tungod matod pa kay maayo kuno may gala karon ang ilang koordinasyon nga to sa mga gitawag may gala nagkadaiya mga barangay sa ato mismo magigsoong nasod sa Pilipinas.
1: Magnum,
2: na mauna na karon. Para sa inyo kay maayo mangana si Kuano, mao mangani ang statement. So mauna ni. Matod pa nga like kuno kaniadto karon luwas kay ta kuno karon. Matod pa ni John McRimolya kay tandi kaniadto. Asya man sayang ingon. Asya man sayang ingon nga mga tao karon luwas kayo. Di ba? So luwas kuno kayo may galata karon. Sige, mao mangka. Sige. Okay, ikaw ba nang ingon. Nadi na kuno magilawat kani adto magigson. So karon walay patay may gala. Unya mayo kuno mga sukit kuno kay luwas ang mga tao. Mga mag-agi kuno karon sa mga kadalanan, asa man mga eskinita baga na diha. Luwas matod pa kuno kayo karon mga Pilipino. Ah sige. Mao man ka okay. So mao may ingon sa atong DLG secretary. Ha nga mas luwas kuno ta karon. Mao man ka na sige. Okay. Alas 4.43, may galang atong oras din may galang sa itong maraguban. Tutos si Magnum Hunter Kia kay driver ng ayaw kong gripa na kapahit o dibitosong silpon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 23, Kia. Alas 4.44, Jig Tayang Report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa Magnum Officer no, inay nga hatagan na sa refund kini nga usa ka habal-habal driver nga nakapalit og adipikoso nga cellphone gikan sa usa ka cellphone technician dili refund ang nadawat niini apan pagpangbahad og gisuyan pug kini siya sa pagadunggap sa usa ka screw diha sa may barangay kuna Agora barangay Lapasan ning atong syudad di lang mao nga driver na ila sa pangalan nga si Alias ang hidito si Kuday Asyete Anyos nga taga barangay Kamamanan samtang ang gireklamo nini usa ka cellphone technician nga naila sa pangalan nga si Alias sa Toto giingon nga human nga sa usa ka adlaw lang gigikan sa pagpalit nga ni nga usa ka cellphone nga Vivo pod magduma proceed isa wala na pod daw matud pa kini siya nga niun wala na nga ni charge nga so diha nga kaning iha ni nga gibalik didto sa iyang palitan nga cellphone technician inay nga tan-awon siya no nang nga gibasol tungod kay gimingon ang kaniya nga technician nga base ni ikaw ray nakagubaan na unya gusto lang gid pugka nga makuha imong nga gibayad nga kwarta sa ako og tungod ini kaya moraga na suko pod ni nga driver pod nga si ma-proceed kay kaning nga inay nga i-refundan siya maraga na hulog nga gignan siya nga baka kun aning niisgan gid pod nga cellphone na technician may rason nga ni resulta sa init nga panaglalis ang kaning imbes nga maraga kalmado unta nga pagay-distrihay tali ini nga duha so sadya nga nagalalis kay sa karit matod pa kanipon nito gas crew I mean, God's Cross, kini nga si alias sa Totong po magdama presiden niya, giso yan sa pagdunggap, kini nga si alias po ng Angili, Totong din eh, dali kini siya nga ni Dagan, oron po nga, dili nagit po siya ingon nga masamdan, or makaangkot po kao mga dinunggaban, at o sila nga pa naglalis po magdama presiden, dunggap pa, nga ni singit matot pa kini nga si alias sa Toto, nga, ayaw nagbalik dili, kung dili mamatay ka, o gamipugos, gindi mo, ang pagkakuha o refund diyan ang cellphone nga ako nang napaligya po sa imuha. Mayroon, nga dali nga nagpakita bang o nagpatala sa kapulisan sa police station 3 agora kini nga driver nga si Angelito aron git pud nga mapasaka niya og kaso og kaning makareklamo niya ang kaning nga cellphone technician nga imbis unta nga refund diyan nga tuyo na kahadlok og kabalaka no nang iyang naangkon kumikas siya pagpangayog refund tungod ni ining usa ka depektoso nga cellphone sa nini nga tumaragi refer na sulupong tigpa mayapa sa barangay Tapasan namong insidente alang sa tukmang disposisyon berita gikan sa Police Station 3 agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 kaya bilin na usa sa balita og serbisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:46 sa atong oras. Duga mga balita sa tamay kalagaran butaga. Standby magdumrisa ka na kunik kawatan sa podyo rosolod sa usa ka beauty salon. Na. Duga mga balita sa ta. Nagpagawas karon magaigsoon ang International Criminal Court kod ICC. May kalabutan sa matod pa nga nagkatag magaigsoon nga arrest warrant matod pang report. Batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Giklaro sa ICC. Nga wala pa man kunay public arrest magaigsoon warrant nga gipagawas nila. May kalabutan lang kayo mag-exoon nga tos pagpagawas may gala sa gitawag nga arrest warrant matok kang Bato de la Rosa. Matod pa mag-exoon sa ICC nga dapat ang publiko maminaw lang yun kuno mo sa mga opisyal nga pamahayag para malikayan kuno mag-exoon ang pagkatag may gala sa dili kuno verifikadong impormasyon gikan sa online. Now, kinsa may dili mag-exoon karon mo kuan? Moingon ang ICC na wala pa may arrest warrant. Aw, CCB, ito pa arrest warrant. Ano mag-ingon man mo nga ma-pick news ang mga Pilipino nga ang mismo ang gobyerno naman ang nag-ingon nga nanay arrest warrant? Di ba? Ang DILG, mao na may nag-ingon nga nanay arrest warrant matod pa. Ano magkaingon man? Nag-andam may ag-dismail ka mga pulis ka magdagop.
1: Magnon, buntag na Pilipinas.
2: Os, nagkauna o mas Malinoy. Nagkaino o mas Maninoy. Paano may nag-ingon mga igsoon nga nag-andam na sila magalaog 10K ka mga pulis? Paminawa guys, John Beck. Diba? So, excited sila pero may ingon na sa ICC karon nga wala na sa gula pa magkuro'y arrest warrant. Pag itinood kuya, nalilito ako. Murag yapon yung saldi ko nga nadakpan na kuno mga igsoon pero wak diha. Pastilan sa ning gobyerno na to ay kakalibog sa tawa. Ninyo pag inanaa mga Pilipino kay imbes kita kapugong sa mga fake news kita magigsoon unta pagigbatukan ang fake news ang gobyerno na may inoay kaka-fake news ano laging giingon lagi nila may galang nadakpan na guno si Saldico ano ba yung nadakpan niya karon may ingon hindi po ibig sabihin na huli na ay nasa kustodiya na. Ha? Magkakatawa sa pating gobyerno eh. Kay una, si Saldico, nadakpa na ginaw. Una ka ron, hindi ibig sabihin ay nahuli na. Ay, naku, ginuogo pa sila. Niya ka ron, ang ICC may gala, wawa na yung problema ang pagtago-tago sa mga warrant. Kaya normal na yun na. No, kay ang mindset manggod, ana, magigsoon nga, naa na tuod may gala ang arrest warrant. Pero itago lang. Actually, naa na manggit siguro ni. Diba kay katong pagtago ni Bato mga igsugsugod na to. Diba na to kay kanin sila mga informant ani mga igsugon ay pag-ay ko pag-igna nga nahimong PNP chief si Bato wa na sa mga informant. Diba? Mas daggan pa ng informant mga igsugon kay nagkapalibutan mga igsugon yun as police guna. So na yun ay mga ingon mga igsugon nga mga loyal nga mga sakop ni Bato. Diba? May yun na bossing. Tago na ta, bossing. Nigawas na warrant, bossing. Naana sa warrant section, tanan mga operating unit, naana ilang kopya, bossing. Di lang ipasaba para nga di ka makatago, bossing. Oo, kay maingon sila nga naana ay warrant, mutago, magin ka, pero kung wala di ha, magkumpiyansa ka nga, ay wala man di ay. Agawas-gawas ako, nadakpon ka. Di ba? So, kaning mga pamagi, wa man ay problema. Normal man na nga itago sa kay para nga Si Bato, mahimong kampante mga igsoon, mamapakita-kita na mga smerkado si Bato kung buingon sila nga, wala pa may warat, ah, wala pa man di ay. Di ato sa tanito sentro, big, ay magkaos tag durian. Ah, ah, ah, wala pa may aris warat, ah. Ato sa ta din eh. Ah, ito napit, tatong nagamit tag durian, ah, nadiri oh. Ah, okay, din sa ta. Oh, anis sa ta din eh. Ah, ato sa tas ikulan, kay kaos tag durian. Op, kaos tag durian. Kaya ba, may warat din mga igsoon. Diba? Pero kanina, nandis siya. Kaya nitago naman. So, pagwas mo tago na magod ka, nakamalo na lang siya nga naanag yun. So, karon mo ikaw ng ICC na po mag-exoon nga wala. Sa, o, pangunod, mga pamukunod yung warrant. O siya ba yun? Ninyo yun? O niya si, dapat nga, kuhaan mo ba? Kanabi tao para dili masunog, dapat synchronize. Diba? Nag-una-una naman si Rimulya, nag-iyo naman na ready na ang 10K. Dili, nakas ang 10K. 10K kapulis, mga igala. Diba? So, buot sab to, mag-exoon, dili sila synchronado. Diba ganun, gibakwe na sab. Ano ba talaga, kuya? Niya, maingon na sab sila nga, si Bato daw karon. Wala ko doon nakagawas, mag-exoon. Ang buti, libog ng DLJ, mamataka lang istorya. Diba? Ay, mo sig pamataka o istorya, DLJ. Klaruan, yung istorya na kay malibog ang mga Pilipino na istorya. Sama ni Atong Ang. Si Atong Ang kulo, to akulo sa gawas nasod. Unya karon namataan ko na mag-exoon. Nakakulo mag-exoon din sa usa ka lugar sa Pilipinas. Sumag yun. Nalilito ako. Di ba? Matod pa nila nga nakagawas na ko sa Atong Ang. Tuwa na ko na mag-exoon sa unsa tunga lugar ilang ginganlan. Unya karon pinakabulan. Ingo siya si Atong Ang. Nakakulo din sa Pilipinas. Nakakulo din sa Pilipinas. Wako na magagawas. Ay, nalilito talaga ako. Di ba? So, gibakwe na sa ang 10K nga pulis. Gibakwe kay nagyo naman sa mga igsoon ng ICC nga wala pa man. Wala pa may gipagawas mga igsoon nga public arrest. Awarant. Unya mo yung una si Buying nga, si Kini Bang Junbek nga. Nana, unang giridi na mga 10K ka mga pulis nga mo'y mangita. Ah, sige, mag-hide and seek lang gin mo ani. Diba? Kay si Robin Padilla, mo yung nga kung arrest warrant sa Pilipinas, akong kupangitaon si Bato kay akong iatubang sa inyo. Pero, banyaga man ang arrest warrant, langyaw man na, ah, tago ba to, tago, ay pakita. Bitaw, no, may punto po ba si Ruben Padilla? Para sa inyo, may punto, no, dako punto siya, no. Dako punto, 100%. Dako punto si Ruben Padilla, nga, wingon siya nga, kung arrest warrant pala sa Pilipinas, siya ay mo, pasurinder. Pero arrest warrant man is banyaga, dili pwede.
5: Magnum, buntag na sa Pilipinas.
2: No? Una-una to ba? May punto po ba? Analyze gani. O analyze gani niyo, analyze, may punto. No, may punto siya, may gala nga. Arrest warrant man as dili man taga diri. Lag nga uban ang arrest warrant, galong ato man ipadakop. May punto siya. No, may punto siya mga igsoon, may punto Surubin nga kabilusan naman Surubin Padilla. No, kabilusan lagi mga igsoon kay mo lagi na. May punto sa siyang statement, no? May punto siya, nakapunto siya mga igsoon nga kung ang Pilipinas magpagawas o arrest warrant, o siya na mismo ang magpapadakop. Siya na yung magpasurinder, pero lain man yung arrest warrant, eh. Lain man, eh. Di man yung taga-ato. Ah, dili, pwede. May punto siya. O name lang analyson ba, no? Kita, minus man tag-utok mga igsoon, kaya di man ta honor student. Pasar man tas pasang-awa, may galas klase. Pero na gyud tay panabot yapon makasabot yapon ta. Di ba? O makasabot yapon ta maka-answer yapon ta sa question and answer portion. Di ba? So may punto siya mga igala. Mao't maulagi na, wa ta masayod mga igsoon kay di man sa abogado mga igala. No, murag abogado ra man ta. Astilan pa itay guys na no. Na sige. Ato lang magala tanawon mga igsoon kung unsa may dangata dinhi may galang pag hide and seek nila karon. Naan na mga igono. Oo, si John Beck, moingon mga ready ng 10K ka polis. Nga mo ni mangita. Grabe sa case, pangitaon, huwag na gismail ka mga polis. Okay, kaling gismail ka mga polis. Mo ni, bahin-bahin na to. Ah, gismail ka mga polis. 5,000 sa Mindanao. Okay, 5,000 sa Mindanao. Tag 2525 dahil ang Luzon o Abisayas. Ah, sige, 5,000 ka mga polis. Saka mo sa mga bukid-bukid. Dito nyo pangitaas ba to? Bunga bukid-bukid. Looy bas mga polis, ani? Puro nang kita mga isok ulamigas nas bukid. Magkamang-kamang. Sige, sulong mo nito. Mga polis, gismail. Sige. Pangita ayos ba to? Di mo. Ikaw, Dennis Agusan. Ikaw, Dedicas Cagayan. Ikaw sa Dabaw. Kamo dito, Iligan. Kamo dito. Ana, bahin-bahin. Loo, ba sa mga polis? Ano yung nangita mga isunog? Ha? Pangitaan ninyo, ha? Pangitaan ninyo. Sus, pangitaon na to yung asa baga ito ni Magkita ni Sbato. Diba? Kung masimplatan yung bantag, apila na lang. Eh, dako, kaya po na. Kung patong sa ulo.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So, pangitaon yun mga igala. No? Pangitaon yun pag-ayo. So, daghan yung mga wanted nga pangitaon nun garon. No, nga, di ka nga dakpan. Di ka dakpan kay may mamanago, di ba? Pero, si Ping Lacson, eh, siya nga, gayahin yung ako. Di ba? Oo, magaling ako magtago. Ah, oo di ay. Si Ping Lacson, wa mag-exon, mugawas may galahangtod, mag-exon, mag-clear. May sa mutago. So, basin o yung ipangtudluan sa si Bantag o si Bato. O ban mag-exon nga, mauning buhatan ninyo. Ah, tago mo din eh. O ba yung tago din eh, sa kasimana, tago na saan mo din sa kasimana. Palipat-lipat ba? Ayaw pag-maintain sa usa ka lugar. Kaya masunog magkana na palipat-lipat. Every 3 days, lipat na sab. 2 days, lipat na sab. Muna tanig buang ani, sigbalin-balin. Pagka 5 days, lipat na sab. Magaling kang lumipat-lipat. O, para hindi ka mahuli. Bandamay. Alas 4:57, na ako rin rakpan mag-exon-sulod sa Salon de Carmen. Uso mo siya, kawato na sa Salon sa Carmen. Baos mo siya ang kawato niya. Kaya ito sa nawato niya, report Magda Wanda 13. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter the Train Reza Cruz.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Mga katalas, mga otoridad sa kapulisan sa police station for Carmen, ako siya ka-manager sa salon na di sa may, Carmen Marqueta. Umanasa po natin pa sa aksyong sa kawatan na tulad sa ilahang beauty salon na Magnum of Persid. Kaya nilang rekomante mo siya niyan sa feed. Tres anyos, residente sa samang lugar. Kasi ang gireklamo siya niya sam-sam. Nagigingon nga usa kini ka bagong hard nga health reason na magdawang proceed. So may sumama biktima mga tulog pakaburan ginigikan siya pag-dawat. Hard lugar, nagana mga spags na gamit ang kining sulod sa salon. Ang kining nangawala niya sa panahon nga pag mag-close na ang kining kanilang roll-up lugar magdawang proceed. Tinganan lang sila nga mahibilin gina sa salon. Ang kaning usa ka hairdresser sa kawatan gini siya magdawang proceed. Mas niya na, gawas niya kanyang mabili sa sulod. Ito naman siya mga plano sa pagkakawat sa mga butang. Pwede man ito niya ipangbalikya, labi na ka ng mga staff sa magawa proceed. Mga kagamitan sa sulod sa maong salon. Kanya matunta, gawas niya na, kaya abot na sa punto, na iya nga, ipanghilagta na ang cash nga kanang makaibilin. Nadili na sila ka kanyang ang turnover sa lagi. So kay Sirti, mampurge sulod mismo sa maong ang bito salon. Nakapagod, naka-glass, naka-roll up pagyod. Kaya nagiging nga magduda pa ang kanyang mga trabahante na mga faithful sa trabaho ang mga proceed. May nga tao nga kanyang nga lugar nga mahawat makahaan na tadugay na silang kauban po sa iyahang tulad sa maong beauty salon. Pero kanilang yung bago mga nagdagdag tigaw naging mga po na iyahang po nga lugar nga mga background na sa uban ng mga salon kay usa kanyang kami ang bruno sa LGBT mga proceed. Dumatanon pa ang masilaw pag yun sa mga butang. Sabi na lanto niya nga kanyang pinagi sa pagpangawat. Dali na gid kayo ang nakwarta, pero naabot na gid sa punto mag-offersida. Wala ka po ng usaka kinibang lugar, usaka miyembro sa LGBT, o ganana ka rin. Dali mag-offersid, bayaran o yung balik baka ang kwarta. Maiyahang nga nakuha, ito mismo sa panudlanan. Tulad sa maong nga salon, o gingon man, ang mga stars, kung managkuli na kayo ibayad na mag-offersid, no? Lagay sa karama sa kaana, sa kasong nga pagpangawata, ang usaka batanon nga miyembro sa LGBT, kaya sa pun kinisulod mismo. Itarbahuan nga nangawat ng kaso nga man mga gamit ha, para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 113 Visa Cruz sa obserbisyo Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. So yan, itong oras alas 5 ipunto na ha. Nangangang mga minsan higit pagkatag sa mga linya. Lones! Lones, ting trabaho sa... Awa, mani ko'y trabaho. Ano mo trabaho? Ano mo trabaho di ay? Ting trabaho, saan ay trabaho? Ting pang-apply sa way trabaho. O, di ba? So, kamo diya ka itong mga apply o trabaho. Sige. Pagmatag sa'yo, kaligo, kaundaan. Dayon, pagamit adaan sa mga lindot po ni mo nga mga kuwan diya, mga attire. Di ba? Pang-office nga attire kung opisina yung mong applyan. Oo, pag formal attire, kung mga itawag ni mo magigsoon yung mga trabaho nga imong gustong sulayan. No? Kay karon magigsoon, matod pa may gala sa tong gobyerno, nga medyo dagan-dagan karon ang walay mga trabaho. No? Tungod kay bago pa man ta nag-graduation. No? Bago pa man nag-graduation, so naagin na diha may gala ang daghan kay mga igsoon, gitawag ng mga mi-graduate, fresh graduate. Maunga ni mga apply kag trabaho, kawa kay experience, pero pag abot mo pag-apply, pangitaan naman yung good experience na inoon.
5: Magnum,
2: naman
5: buntag
2: eh.
5: Na Pilipinas!
2: Only in the Philippines! Mga apply kag trabaho, kaya pa kay experience mga igsoon sa trabaho, pangitaan kag experience. Maurag yan po na sa ID. Nga imis maglukat kag ID, kawa kay valid ID, pangitaan kag valid ID. Only in the Philippines. Diba? Maunga ni mga apply kag trabaho kay dapat kamo diha mga apply, mga kumpanya. Dawat gid mo perminti sa mga gitawag nga wala pa experience, mga fresh graduate. Dawat mo kay mauna silang chance nga maka-experience sila. Diba? Di kay mo ingon man na experience is most mahinoon. Ay, naunsa na mahinoon eh. Must be 2 years experience. Mga apply pa nga kay fresh graduate pa, mabutang na mahinoon qualification nga 2 years experience. Ay, nako Ginoo. Diba dapat nga kita magbaton yun ta mga igsoon o mga trabante nga pandawato na to na mga bago mga wapay mga experience kay nindot mag-train mga igsoon o tao nga diagin sa naka-Google first nga trabaho. No? O nindot yun unta. Pero dinis Pilipinas may gala mauman lagi ng sakit na to kay may mag-hiring lagi ta diya. Siyempre kung bagong graduate ko wapay ko experience pagbasas qualification ay must be 3 years experience ay 1 year experience, ay. Doon naging kabadawat, kaya wapang mag-experience. Diba? So, butang nyo na welcome ang mga wapang experience. Pero ang dawaton, kaya katumang yapong experience, so kuto pagkas magpasapasang yapong sa imong papel. Diba? Dapat sa mga kumpanya, yung pampiliyon, kanang wala pa yung mga experience siya. Kamu na rin magtudlo nila may gala sa trabaho. Ano man naunta dapat? No nga, pagsulod na sa kumpanya, kamu'y mutudlo. At least maka-experience sila sa panarbaho unsay kinabuhi sa panarbaho. Diba? Pwede ra ba kamo absent nga giyong kahilantan bisag wala kahilante? Or pwede ra ba kamo absent bisag laing ni mong lakaw, tuwa kas laing lakaw, or nang-apply ka ni absent ka, nang-apply kag laing trabaho. Diba? So dapat inana agad ang mindset unta kay karon ra ba? Daghan kayo way mga trabaho karon. No? Wala yung mga trabaho. So makatabang ta sa mga fresh graduate, no? Nga nang bago pang graduate pa, nga pa'y mga experience sa trabaho. Makatabang tana nila. So, dapat untay na unta, no? Mutabang tas ila ba? Muna, pinakadabis-dabis yun unta kayo. Nga makatabang tas mga bago pang graduate, pinaagi sa pagdawat sa ila, mga igsoon o pagtudlo na to sa kumpanya unsa ilang trabaho. Okay? So, anara, ayaw butangin ang inyong hiring tuon mo diya, pero na ay mas 2 years experience, ay sus, Ginoo, na unsa naman mo. Ayaw. Diba? Dapat dawat mo sa mga bago pa. Kanang wa pa experience kaya mas nindot na tudluan. Ha? Mas nindot na tudluan ang mga bago-bago ay pa sumusugod kay kanabang ilang kuhan na ba mind ba mga fresh pa kayo. Ba fresh from kuhan? Fresh from the farm.
5: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Time out niya ni Magnum Hunter Key Abilinusa kay matod pa mga igsoon nga na ako no'y kinibang na ako rin na maligya ko nung kinarton nga piki ko nung mga igala nga ingredients ko nung magigsoon. Ah, kanang pangpalami ba? Di isa itong asin. Pangpalami, kanang majikon ko nung niya ang kalami. Na maligya may gala pero piki man ko nung. Tagakagayan ni Oro na dagpan. Uy, nausa may timailan nga piki na. Di ba? Parat ang sulod. Imbis lahi ang sarap, for example, magic sarap, lahi ang sulod kay parat sarap. Ha? Pandamay. Abo tayo Magnum Hunter Kia karoon taon. Pagbalik tamay gala, doga mga balita, sniper kumba, standby, kay jabing bangga sa karoon. Diyas ipunan kagabi, nako rin nagbangga, ikaduha ko rin di ang bangga ko sa ipunan. Uy, grabe sablay ng bangga, disgrasya oh. Kinahina lagi magpapatagan sa motorsiklo. Oo, oh, dapat yun magbaton magmotor, nga hinay ra ang magamay ra yung makina, 100, 110, 125 gani, kusog na na 125, oy. Kay kasog bangga-bangga, aw, oh, dako ang impact. Diba kay dako mo makina, makina kag 2500. Ay sus, dako na kay na makina eh. 500cc, dako kay makina. Gamay lang makina mga 110. Kay pagdutan nimo ng 110, ama utong ra na siya pero dagan hinay. Diba? Hinay lang dagan. Utong makina, pero hinay dagan. Pero kung naka 2,500cc ka, ay 500cc, ah. Utong makina, kusog sang dagan. No, gautong ang makina, pero ang dagan, hanutoy, kusog kayo. Pero 110 lang, or 100 ang makina, utong makina, hinay dagan.
5: Magnum, buntag diba? Na Pilipinas.
2: Saan ba magbalik tado ka mga balita din may galas sa ato managuban sa ato ng programa karabutan ka buntag na Pilipinas! Ang atong oras karon nanay, tatay, lulu, lula. Ay mo kalibot na alas 5-6 na sa buntag.
7: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni Apagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Nagatos ka ba sa hindi internet o glossy servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa tunapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakakadis sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, nakakadis Carmen proper o upper Carmen. Lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pakonnect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicentero, Condor Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
9: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
13: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: alas 5:12.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik na may kalasan naguman sa itong kaburama, karabuntaga, may kalang buntag na Pilipinas, ha?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O, aming-aming tamay gala kay ang sunog, bisag asagin mga igsoon. Gani, di pa lang dugay, may gala, nanay sunog mga igsoon, di as barangay karituan. No, payag may gala, tindahan o outpost sa Klindro mga igsoon. Lakip may gala sa nasunog, di as barangay karituan mga igsoon, di pa lang dugay. Sabing-aming tamay gala kay, di kinatoy kaligayan ng sunog, pinipinintig yun, no? So, kumpiyansa, dito kumpiyansa. Kay naipayag may gala, tindahan o outpost sa clean room mga igsoon. Kaya sa barangay kanituan ang naapil mga igsoon pagka sunog. So, di kita kumpiyansa kay ang sunog, bisan asag yung may gala. No? Di kita mato makinibang bantayan, nagkalit lang, dilaab lang kalit. O, naiubay matabang, pero naiubay mga igsoon, di kita matabang mga igala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kaping-amping lagi ka mga suking tigaminaw. Alas 5.13, may galang atong oras sa itong panaguban. Dinita may galang sa report. May galang, sniper, kumbas ata? Ah, kay, naman ito'y bangga-bangga. Mga puntong yung tirada dito. Oo, oh, naman bangga. Ito ni Magnum Risa, kay, matod pa na ako na iduwa ka mga dalagita. Biktima ko na sa papangilad sulod sa usang kamol. Dias Kugon. Bitsik sa nato report. Magnum Hunter 13 sa Malitaog. Servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, mga first aid, no? Midangop sa kanibang kapulisan sa police station Tukugon na ang duha ka mga dalagita magpapagikan sila simbahan na magduma first aid sulod sila sa sakad kaniang kamol ya, sa Kugon na kiniang na area. Siyaga, doon ay usa ka laki mga first aid makita mani mo dyan sa mating monitor ni usa ka lalaki mihimo sa pagpangilad nga sa duha ka mga dalagita mahulam po ga cellphone. Mag-first aid, manawag siyang asawa o siyang klase nga drone. Ang palito, no? Sa kining ang ilang kasal. Kaya doon na lagi doon kasal. Kaya doon na siya gunitan nga kining lugar nga usa ka panyo nga puti. Kwarto doon sulod niya. Doon, baligiburang abangan, girentahan niyang cellphone. Aro sa pagpanaw, si ka Infinix nga. Kanib ito ang latest karon sa Infinix. Mag-first aid nga. Kanib ito ang tag-28,000 Infinix. Sa bato nga, kasi Infinix man ito iya. Ipakita sa usa ka dalagita na kini ang biktima o sa mga duwa sila magduwa proceed na biktima kay ini gipagunitan sa lalaki nga ma'am kwarta na ko na kay panawag ko sa akong asawa kay so, mga tanaw ko unsa ang klase nga drone nga pwede na namong mapalit para sa among kasal anak magduwa proceed so, ang naisgutan nga kining lalaki magduwa proceed dali kining gi responsibilidad sa pulisya labi na dunay mga nakapos sila nga kini bitaw nga mga pulis diyan mismo sa kamol. Pag-itawon pa na absent kaya pag-gibit-bit na ang Infinix. Huwa na ni Barik niya. Pag-open sa panyo, mag-offer dito nakita na dili day kwarta ang sulod. Nag-apasalik kining lalaki, no, nga, ayos na i-open naman niya or na i-open. Palakwa lang sa ko. Sa laon, pitawon po nga, duha ka mga dalagita na ang katong puto sa usa ka panyo sa kwarta lugar mag-offer seat. Kaya ang niya, mga puro day papel, nga kanang papel, bitaw nga kanina nga bypass na mag-offer seat. Gilukot-lukot. Pero kay lagi wa pud gi open daan na ilang tao kini pa ra ka picture daan no ang kini usa ka kauban ni ini kada ang sa cellphone gi picture niya sa ilong nga pamaagi while naga kamulo og pagpanginad no nga para makuha gyud ang attention sa mga tao in taon na magduha for si kining duha so gani kay lagi and mapud usa sa mga CCTV nga nakagawas na sa maong mall usa ka suspect nakakwari kay siya nakakalo og white na pastor kay naong proceed mangihilad yun. Doon na rin naman siya na ilan sa police magawa for seed. Gawas nga, noted na kini siya. Mahilig yung pagpangilad yan mismo sa Kugon. Putong sayang matritingan na magawa for seed. Kani cellphone yun. Nga nagkantinad o 28,000 kapisos. Gani ka ron, wag din po tayo about ang duha ka mga individual. Kaya puro palagi mga naasa sa 18-16 na magawa for seed. Kaya po kaya nailad nini ng isang kalalaki na nakasilimbag. Di kito rin siya mailan na magawa for seed. Mangingilag kasi nga parang postura siya ang panamit. So yan nga, kini ang panagway mag-reforsin, matapat sa pulis, Kugon nga, noon kini siya, nga kini nga, hili kayo mag-scam, butang pagyad yung sagad ng yung is ka mag-reforsin, sama sa cellphone, sabi na naghimo sa pagpamakitawag lugar, gidaga na di ay, gidagit na, ang cellphone nga, usa ka Infinix, nga, tag-28,000 pesos. sa para sa buntag na Pilipinas, kinisi Magno, 113 Visa Cruz, kita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz, dinita maglangay, dinita speaky, kuno mga kalang mga kinarton, pagkikunong baligya nga, matod pa, piki, nadakop, kuno takagagin di uro, kuno isuspek. Na, Minamato Taripod, Magnum Hunter 23. Check na may kalagi kan, may kalagi sa location, alas 5.17. Sa balita akong servisyo na si Magnum Hunter, Kia Villanueva.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa magdama presyo na si Kapanot Pasto, mga kapulisan sa CIDG Region 10, kini nga usa kalalaki nga taga-barangay Gusani nga atong syudad, nga si Alias George Oman, kini nga nakuhaan sa kinarton nga kani nga mga seasoning diha sa Maya Iligana City. Giingon nga kani nga si Alias George Oman magdama presyo sa diha nga gipaygayunan kini sa maong operasyon, dunay nakuha sa iyang posisyon nga 100 to 100 ka mga kahon sa gituhan nga mga peke nga seasoning nga dito nga mabuhay nga to sa 444,000 pesos. Gibuti ang usab atun sa maong nga pag-aikadakpan sa maong nga suspect nga ginabaligyan niya kini sa mga manis itong ipod ng mga produkto sa nagkalaan-lain nga mga lugar po o maong nga kanina seasoning po magdama for seed peke o wala po siya igupod na kung wala siya nakapresenta sa mga dokumento nga pamatuhod nga kinilihiti mo labi na kay ang katong producer to na nagabaligya git po na ito ang kumpanya wala siya giila nga maoy usak sa mga gitugutan sa pagbaligya nini ni nga maong nga maungasong segbalog na sa binangguan na gitakdang pasakahan kini sa Intellectual Property Court of the Philippines o gabinagi po sa itong kapulisan sa CIDG. Betagikan sa CIDG Region 10 para sa buntag na Pilipinas kini sa Magnum 123 Kia Villanueva sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Auto Maglas Magnum Hunter 23, Magnum Hunter Kia Villanueva ay alas 5.19 na. Ang atong oras ha, mga maninay, mga suki. Ala, sige, kamasa ta, wan-wan na tariya kay buntag na. Katungwa pa ng mata, ay mata na mo kay buntag na, kamasa mo ta na niya kay buntag na. Luya, magiging uban na ito, mga higala, ay Miss Lunis karon dapat energetic kay ting trabaho. Luya man, agagay. Ah, luya man, mura man og na, mura mag na pusaan. Oy, di ako no sa Kauswagan, karong adlaw, barangay Kauswagan, People's Day, di ako no karon niya sa barangay Kauswagan. Ya sa Kauswagan Barangay Hall. Uy, ilan na sabday karon di ako, Kauswagan na sabday o. Na sige, ang People's Day kuno karon sa kagamhanan sa syudad. Ubos may gala ni Mayor Clarice, oy, ang ilan kunong People's Day karon di sa Barangay Kauswagan. Kauswagan Barangay Hall. Na sige, katong mga iktabang. Di ako sa inyo ang batter karon ha, inyo ang batter karon. Sige, banat na muna, taga Barangay Kauswagan. Ha, so, karon mga igsoon, mga kabaranggayan, bibo na yun. Abi mo na nanay ng gawas ng mga tao nga dili man ikadiadto ka panggawas sa mga barangay karon kay una-una nila nga magpakuan sa ta magpaila sa ta sa itong mga self. Manindot yun na. Di ba? So, mintras karon ma-election man o madili, dapat nga mintin ta magigsoon nga gapakita sa publiko, katawhan. Oh, so dias lapasan, bibo nang lapasan karon kay makita nimo sa lapasan nanay mga tao nga gapanggawas may gala. No, kay di ako na sa lapasan, mao man kuno ning mag-inkwentro kuno tulo man kuno sila diha may laor upat maka di sila mag-inkwentro sa lapasan. Una magigsoon ang gikaingon na wa ta mag-iyon nga kumpirmado na gini ang gikaingon sa mga tao nga ang magpapili diha magkapitan magigsoon kung naa man galing eleksyon ang magpapili diha si Kapitan Julito Litit og Semer magpapili man og Semer gyud. Now, apil sa day kuno may gala mo balik sa kuno magpapili magigsoon si Kiribang Django Mediana. Naamagani iyang pandesal nga kasuri-suri kuno diao sa lapasan. Na so, klaro na may gala nga si Django Mediana, posible magigso nga mamudagan. Na matur pa sa itong informant, pangunta itong minamayang adlaw nga, boss, kining naglusad lagi nga ni si Django Mediana diabo sa lapasan, boss, bibo lagi sila, boss. Amo ba? Wama pagkukabalo, bay, unsa may problema ni sa lapasan. Ay di kay si Django Mediana boss nagkuan gito kidibang nagpakita man sa lapasan boss. Ah, mao ba? Oh. Si okay naman ako. May problema kay tagadiya mabon siya. So na yung gihimo sabdi sa lapasan boss nga kidibang kining nagpakita siya sa publiko boss. Ah, mao ba? Nang hatag ko nung kuan. Na ako na iyang pandisal panghatag. Ah, mao ba? Ah, okay. least may galang nga mauman ka na. So, sige. Bira, di ba? Bira sa katawan. Oo, so... Django on the go, no? Tour. Ah, okay. So, ang ikatulo sab diha, nga giingon sab, nga gikadungog, si Kinibang Tagawa Dagok. No, kaning tulo may galang mo, nadungog. Wa man ta mag-ingon nga, sure na yun na. Nadungog lang, sumala pa sa mga pag-obserba sa mga tao. Na kanil mga tao kay mga marites mo po ni, unya, sige mo po ni mag-PM sa ato. Nga, una ka na ginabos. Kaya o, kanang tulo mo na silang mag-inkwentro karong eleksyon. Pero ang desisyon, inyo na mangyapon. Wa man ang desisyon sa ako, gamo, wala man. Inyo mangyapon ang desisyon. Di ba? Kaling ato-ato lang ginigi istorya mga gala kay posible nga maokin eh. Ang mga muhangyo diya sa inyo mga kasing-kasing nga magpapili, di ba? So, kumadayon o eleksyon or wala, naamang galing o wala, mao na ning nakita nila nga potensyal o makita nila nga posible mga gala nga magpapili sa barangay Lapasasan. Lapasan. Di ba? So, mao na niyang posible. So, tulo de, posible pero napa na isa na. Napa na kung isa nga magpapili nga gaduwa-duwa pa. Oh, so ay duwa-duwa kay duwa imong kuan na, duwa imong posisyon. Usa lang. Di ba? Usa lang ang dapat yun. Ayaw pag duwa-duwa. So nanay tulo na ni gawas may galas barangay Lapasan kay kani mangod mga dagko mga barangay. Ato kada monitoron mag-isog mas na eleksyon kay siyempre. Makita nato mag-isog ko ang saya nga gid para sa tao. Nara sa inyo na. Wa man ta mag-ingon mag-isog nga botari si Tarpulano ana wala man. Ang ato lang nga potensyal lang og posible lang, di ba? Kay nagpakita na sila may galas sa kinibang mga pagdudas mga tao nga mao ni magigsuon ang mugawas posible, di ba? Posible mugawas may galang nga mga magapili sa barangay Lapasan. So number one, of course, litlit last term magapili balik litlit Julito og Semir. Ikaduha may gala bo balik sa magapili si Django Mijana, posible sab kay nanagaron makita nimo siya karon aktibo na sa palibot sa Lapasan. So apil pud magigsuon na diya may gala si Kagawad Dagok magigsuon. So, tulo sila, may galap. Tulo sila, posible. Posible. Wala tayo nga sure. Posible. Kay forma na inadunggan sa mga tao nga mga marites. Di ba? So, posible. Kanan tulo, may gala. Okay? So, sa masunod po mga adlaw, ato niya mo isigutan ng ubang barangay. Kana may ubang barangay din nga walay mga kontra. No? Kung mag-election ng yun, walay kontra. Di ba? Walay mo atbang ba? O, usan na mag-election as barangay Tablon. Diba, wamay, may kwento diyan sa tablon, Kapitan Bakaro, Rumbax. Itsa-itsa nga nalagtris, may galang unay, nay mo at mangi Rumbax. Diba, Kapitan Romeo Bakaro, magdadungog mga egzon nga, waman, may galay, mukuntra ka, matod pa mga gala sa mga tao diya mismo sa kuan, tao diya may gala sa barangay Tablon. Oo, na, iyang diehard kayo, si Kleenex Lee, diehard na magkain ni Bakaro, misa nga, waman, boss. Waman, mukuntra ang Bakaro na rin, kay, iya man yung mga sakop tanan din ni halos. Na sige. Na iba mga barangay magigsoon nga way kontra.

0: May gala walay mo at magtungod magigsoon kay nakita may gala nga managbisoon lisoon. Maghago-ago lang igtag at bango niya. Wagi po tayo abot.
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
0: So ang Carmen, dili pa siguro kinsa may gala kay wapay nadungog magigsoon. Ingo nila na kuno may gala, ang Carmen, muatbang daw magigsoon na adaw kuno. Kana ko madayon may gala yun ang eleksyon. May gala or dili kung madayon mangyod magigsoon o dili madayon, di ba? Naraan na may gala, wapa man tigtay kuwan ani. Hulat-hulat lang sa ta mga sukit ni Gaminaw, di ba? So unsay dangatan gyud ani mga higala. Kaya nag-ingon magigsoon nga di na gyud madayon. O di mas mayo noon, ma, di madayon ah. Para matod basuban nga mas mayon di sa madayon. Kay pitos ang kuwan garon, pitos atong gobyerno. Unaon sa nato ni ang kuwan, unaon sa nato ni ang impeachment. Ulay sa eleksyon, impeachment sa ta. Kuna nag-ingon nga di na gyud madayon mga higala. No, ang eleksyon daw. Di na daw madayon. Okay. Tanaon talang na magigsoon na tulat ng yapon na magigala ni ini.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oh. Wala tayo kong oras, may gala mong paraguban sa itong programa ka na buntag na Pilipinas, ha? Waan na kayo mga sukit, ikaw na, waan na kita ikong oras, may gala mong paraguban pasunahan. May mga minsay, mga greet, pasinsya kayo. Oy, Lunes ka ron, ha? Lunes! Adlaw nga Lunes ka ron, kato mga wapay tao na kapamahaw. Sige, pamahaw na mo diya. Ha, pangmata na mo. Kay buntag na, panikaisikay na mo, kay buntag na. Kamas na muntanan diya, kay buntag na. Labi na ning adlaw, may galang nga Lunes. Kapoy kay bangon, no? Kapoy kay bangon, basta Lunes, magigala kay kahapon, Sabado, Domingo, nag-inuma mo, niya pagka Lunes, matrabaho sa galit, ah. Nag-iingon, magigsoon, nga laay ba ni, absent na sa. Absent na sa, kay mo nag-apike, magkaitrabaho, no? Kapoy kay trabaho, may gala, basta nining adlaw, magigsoon, nga Lunes, amot nga no ka. Tungkol siya kay sa sugod sa Sabado, Domingo, naglakaw-lakaw. Unya pag-abot mga igala karon, maraglaay kayo. No, laay kayo may gala i-kuan, trabaho. Happy kita suras, may gala sa naguban sa itong programa. Karabuta ka mga nabuntag na Pilipinas sa itong mga suki na ito. Nag-do-person blank kanyang gawaban sa kailan sa gawas nung katilipag katawa na mga mahanan. Managlayan man ang barugan ako sa katawa na matuman. Salamat din laman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.
0: Ang DTX Mabanid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Mabanid na doon ang pinagkataas. Gaurag value sa kapower antioxidant, mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Ngamoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabanid, putiktado ka sa delikado ng fatty liver. Ngakon mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa ibang atay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Binance Rural Center o mga butika sa Kendioro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga

0: Wala ka, pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
1: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break.
4: Airport ba ang biyahe mo?
3: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nanguluhan sa mga balita sa ato Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, Mayor Clarix Uy, bihangyo sa mga barangay kapitan kamo kooperar sa lokal ng gamahanan sa syudad. Magnum National Senador Ronald Bato de la Rosa, nagparamdam human ang pipila kabulang pagpakahilom. Magnum International Iran, nagpadalag tubag sa ceasefire proposal sa Amerika. Magnum Business, presos bugas sa merkado, hugot ngagi monitor sa DA. Magnum Entertainment Actress Andrea Brillantes, may pambit sa mayong relasyon tali sa inahan. Magnum Sports, Magnolia Hotshot, Binaog, Batok, Binaog, Balls sa nabarayong PBA season.
1: Magnum Morning News.
2: Mayroon kumos na may mood na garong adlaw at laong garong alunis 11 ang petsa, bulan sa Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
3: O Magnum Kia Abilinosa.
2: O garong sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
4: History Today.
2: Mayo 11, 1956, digadlawa si Thomas R. Bolante, Cloa, ubaan ng 40 kapag lalaki, formal nga nag-iya sa isla de 380 milya sa west of southern Palawan sa South China Sea or West Philippine Sea. Ginganlan usab kining Free Territory of Freedom Land. Upat kaadlaw human kini, mihatag sa kopya sa pagpahibaw sa tibuok kalibutan. Giyon sa matag-usa nga isla, dili matarog sa mag-angkon teritoryo. Si Cloma ang midiktara nga paghimo sa Free Territory Freedom Land niya atong tuig 1956. Human kini mihatag sa iyang representasyon ngadto kang Secretary of Foreign Affairs of the Philippines kabahin sa teritoryo.
1: Magnum Radio
4: History Today.
2: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal, biangyo karon ni City Mayor Rolando Clarix Uy, ang mga barangay kapitan sa matag barangay nga unta mo kooperar ngadto

0: lokal gamahanan sa Sudan, matod ni Mayor Garrick Soy, nga unta ipaibalo sa mga kapitan ngadto kaniya kung ugaling doon na may mga residente sa ilang barangay nga nanginanglan og tabang. Gipasabot usab sa mayor nga dili niya buot nga doon ay katawang mabilin og dili matagan sa kalidad nga serbisyo.
1: Maulaw ta sa katauhan nga malambuon ang dakbayan apan duna pay mga kaigsuunan nga naulahi sa pagdawat sa batakang serbisyo. Busa hinaot nga ang mga barangay officials makiktimbayayong unta sa lokal nga kagamhanan aron mapahatod nato ang gikinahanglan sa katauhan. Gay dili tanan among may baluan makitan masayran kun wala kamong mga barangay officials makigduyog sa paghatod sa pagserbisyo, pagalagad, tabang pagtunol sa gikinahanglan sa atong kaigsuunan labi na nahimutang og nagpuyo sa layo nga dapit sa inyong barangay. Atong tabangan mga igsuon.
0: Pamahayag gadto ni Cagayande Oro City Mayor Rolando Clarick Soy.
2: Dugang magnumlokal, nagtuo si Mayor Alexis Quina sa balingan sa Agmisamis Oriental nga maayo ang dagan sa Pilipinas. Kung ugaling mo imangulo, silangkan ni Vice President Lenny Robredo o Vice President Sara Duterte. Mato di Quina, ngay kasubo usab niya ang desisyon ni Robredo nga dili magpapili apan hinoon doon naghihapoy paglaom. Human mibutyag si Duterte nga siya magpapili pagka presidente.
3: Nauline ako pero sara nga akong busy. To magkura. Kung sila ang tagaan o gigayon, katiman sa atong gobyerno, gobyerno na sa mga mayong kamot. Now, unfortunately for Lene, wala pa siya bulig sa panahon, pero si Sara nagagigayon na yung busy presidente. Hangtod karon, ang akong pagsalig ang Sara na pagyapon. Empathize with her, I sympathize with her. Apan ka na nga pagsali, tunay itawag nga kurag natandog mo na aning mga pasangil niya na bugat. Muna, dagan sa panahon, gahulat ako nga mutingog sila in a proper forum. Wa man sila mo tunga dito sa Justice Committee, wala matinawi. Empathy and sympathy is one thing. Looking for the truth is another thing. Ako gusto ko nga makuha ni Sarah, matinawan ang katawan. Aron, kaning yung mga detractors, mapapatutan sa mga sangi lang sa baka. Naon sa may proper forum, kaning sa Justice Committee o sa Senado. Now, bisangali ka ng social media, di magugat tumpang na na kayo maglabad mga tuulong muminaw.
2: Ang pamayag ni Mayor Alexis Quina sa Balingasag, Misamis Oriental.
0: Alas 5.39, Yaka Program Pabiling gihingusgan sa PhilHealth din sa Regiontan. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Riza Cruz.
4: Pabiling nga gipaligong karon sa PhilHealth ang yaman ng kalusugan ng programa para mas daghan na mga beneficiary ang makabenepisyo sa libre o abot kayong serbisyo medikal. Ni Sir Ryan Jess, sumala sa PhilHealth ang yakap naghatag libreng konsultasyon, laboratory test, cancer screening, mga importanteng tambal para sa mga miyembro o ang ilang mga dependents. Kung hindi nga mapalambo ang preventive healthcare, malikayan ang grabe nga sakit o mapaminos ang gastos sa ospital. Ilawom sa programa ang mga pasyente mamahimong magpa-check up sa mga accredited yakap clinic ang mahuman sa ilang enrollment. Sa first patient encounter, ano na sa kinilibring access sa pipila ka mga essential medicine, diagnostic services, mato sa PhilHealth, napatayon ang pagdaghan sa mga accredited health facilities. Dini sa RNGS, nagkadagan usaba mga miyembro na naka-indol na sa maong programa. Nakapag-iisip ko sa kakatakong lakang sa pagpaligong sa servisyo sa panglawas, ilabi na sa pagpangandam o paglikay sa mga sakit. Yanyo sa PhilHealth ang publiko na magparehistro na pupili sa ilang yakap clinic aron mapahimuslan ang libre nga benepisyo sa PhilHealth Regional Office 10. Para sa Magno Morning News, kini si Magno 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magno Radio.
0: Combat soldier sa AFP ang una sa pinakadaghang bakanting trabaho sa Dolly Job Fair. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
5: Gikabutyaga nga ana sa combat soldier sa nga sektor sa military ang nabutang nga pinakatap o pinakadaghan og vacancies o bakanting trabaho matod sa database sa Department of Labor and Employment kon Dolly Region 10. Ubos usaba sa Public Employment Services Office kon PESO ug sa Employment Information System database kalabot sa gipahigayon nga job fair sugod sa Mayo 1 hangtod sa Mayo 7 niining tuiga. Sa maong weekly issue sa Labor Market Information kon LMI, naka-highlight ang update sa mga job vacancies sa Tibuok Rehiyon nga nabutang nga ang combat soldier sa AFP ang nangunang

0: na sa gingon nga top 20 vacancies sa 4,500 kapin gagibuksang oportunidad samtang ang Iligan City nakarehistro sab sa highest number of job opportunities nga mukabat sa 6,200 kapin sa maong database ang job vacancies matag employer ug sa mga job seekers profile pinaagi sa PhilJobNet sa top 20 nga vacancies. Una ang combat soldiers, ikaduha niini ang domestic helper, ikatulo ang delivery driver, ikaupat ang service crew, ikalima ang laborer, ikaunom ang call center agent, ikapito ang sales associate professional, ikawalo ang pipe fitter, ikasiyam ang steelman, ikanapulo ang supervisor management trainee, ikaunsi ang transport clerk, ikadusi ang domestic cleaner, ikatresi ang nurse, katorsi ang physical therapist, kinsi ang cashier, 16 ang heavy truck driver, 17 ang production worker, 18 ang carpenter, 19 ang mason, ika-20 ang automotive mechanics. Samtang sa mga lokasyon nga anaa sa top 10 gagikabutyag nga dunay daghan nga mga ihap sa vacancies, subli ang Iligan City sa Lanao del Norte, ikaduha ang siyudad sa Cagayan de Oro, ikatulo ang Malaybalay City Bukidnon ug ang ikaapat Tubod Lanao del Norte, ikalima ang Medina, Misamis Oriental. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan na sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
1: Di paambit ni Kapitan Earl Kindim sa Barangay 9 ng Syurad ang iyang planong subling mapapili pagkakapitan sa musunod ng eleksyon. Matod ni Lim nga nagtuo siyang daghan pa siyang mahimo. Alang siyang barangay, ang mapalambo pa niya kini pinagi sa mga programa o mga proyekto.
2: Actually, second term na ako. Mm. Hopefully, kung na-election ka noong December, naagig ko'y plano nga mudagan pa. Iwaso na ako para anong giingon nila nga mag-graduate ko nga ita. Itanaw na ako, kapamantay dugang mamahatag sa atong barangay nga kaayuhan.
1: Ang pamayag ni Kapitan Earl Kinlim sa Barangay 9 ng Syudad.
3: Alas 5.44 ang oras, DILG 10 ni Pahigayon sa tulo kaadlaw ng Anti-Drug Abuse Council kung adag performance alang sa mga probinsya highly urbanized cities dili sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Riza Cruz.
4: Alam po ito na Pahigayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG 10 ang audit sa 2025 Anti-Drug Abuse Council kung adag performance alang sa mga probinsya o highly urbanized cities dili sa Northern Mindanao na pahigayon ng mga kalihukan. Sulod sa tulo kaadlaw ng bulan sa Mayo, ang kinibang sa DILG Regional Office Cagayan de Oro City, pinagi sa ADAC Regional Audit Committee, tumong sa audit ang pagsusi sa usa ka epektibo sa implementasyon sa mga programa batok sa ilegal na droga sa mga lokal nga panggagamhanan. Tumunan ang pag-ila sa mga best practices sa plaspito sa kinahanglan na mapalambo aron mapaligoan ang kampanya kontra droga sa matag komunidad. Sa mensahe nga gingong ni Assistant Regional Director Tintin Songa na ang assessment pinagi sa ADAC Functionality Monitoring System ADAC FMS di lamang nagsukod nagasukod sa compliance sa mga core indicators di naghatag usaw ug pag-ila sa mga innovative approach best practices sa mga NGO bisan man usab sa mga audit ang mga representante sa PDIA o Grantee na masiguro na adunay transparent o result-based assessment lokal sa Anti-Drug Abuse Council. Para sa Magnum Morning News, kina si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Gibot niya gi Police Corporal Belboy Selga sa Police Station 5 Puntod nga padayon ang ilang operasyon sama sa Oplan Rikisa o Oplan Bakal Sita sa mga lugar nga sakop sa ilang area of responsibility. Matod ni Selga, nga ginasiguro sa nilang mabadlong at mga gahukas o gainom sa bino sa mga pampublikong lugar sa ilang area.
5: Every night yun may gakandak o Oplan Rikisa o Oplan Bakal Sita. The same time, gakandak po mi o Rikorida. Katong gi hatag nga kibali, synchronize yung Rikorida. Mopo to ang among gina Rikorida every night. So, gakandak po mi maximum of 4 to 6 nga Rikorida. Nga dahol sa among area of responsibility sa unong kabarangays, amo gina silang gina inform nga labi na sa mga about sa curfew hours, sa mga minors, kining gainom diya sa ato ang mga diya sa publiko nga kadalanan o kanang gahubo nga gawa sa balay o sa mga dili otorisado nga mga establishmento.
1: Ang pamayag ni Police Corporal Belboy Selga sa Police Station 5 Puntod.
3: Alas 5:47 ang oras para intamay galaw karon sa atong bayaning

0: para nga makuhaan og dugo dahil mangita ta ang istorya punta sa konseyo. Aside sa inyong gihatag ng 5 katilong mabugas, huwag nasa tayo ma-share, basi na tayo matag ng pangsundan po anak nila para at least nga mabalansi po na tubo na namoy bugas, napoy tayo matag na sundan sa mga lakip aning kalihukan at kalambigitan ang atong paghatag sa dugo nga mahimo kitang hero, dili lang lugar nga atong gibuhi sa atong kinabuhi, pero at least na nga ga-extend na to nga makahatag kita og dugang kong kinabuhi sa ubang mga tao nga nanginanglan.
1: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
2: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Ato na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Justo Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
3: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Marie.
3: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
1: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Mga higala, aniya si Dr. Dante Paho, Director ug Chairman sa Blood Services Committee sa PRC Misor CDO Chapter. Alang sa iyang mensahe ug paghangyo nga moduyog sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
6: Una sa tanan, kami sa Philippine Red Cross, nagpasalamat kayo mi sa Bayaning Magnum sa inyong bloodletting mission karong May 17, 2026 diya sa Atrium, no, sa Ketkay. Kini nga partnership dugay-dugay na kini sa Philippine Red Cross, kaning inyong gihimong bloodletting pinakadako gyud namo ning partnership sa Red Cross sa Cagayan de Oro. Mula daghan kay salamat sa inyong gihimong Bayaning Magnum. Mao na nga kining magpakuha og dugo, dako gyud kayo ni siyang benepisyo nga mahatag sa atong kaugalingon o nasa tanan ma-refresh ang atong blood system og kinahanglan magpakuha og dugo nga healthy pod ta. Unya kung kita pod magpakuha og dugo, dako kanang kalipay pod sa atong mga igsuon nga nakinahanglan pod dugo kay ang inyong dugo nakahatag pod og sumpay sa ilang kinabuhi. Magsayo-sayo lang siguro tagana kay kahibalo biyata nga kini dako kay ning project sa Magnum Radio inubanan sa atong Philippine Red Cross. So kita-kita tangtanan, baliko na ko May 17, 2026 sa Limkitkay Atrium, 6 o'clock in the morning.
7: Ayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: times na nutrisyon. Birchtree 45 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nangita ka ba uglami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food trays to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay

0: hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 5:59, dinis sa Tastong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Joe Primaldo, Sir Joe, may buntag Sir Joe.
2: Sa Magnum Person, may yung buntag. Gusto mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. So, asa pala, kaganina ang bagyong kaloy na 570 kilometers silangan dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Ang hangin ini, 45 kilometers matag oras, pag-uros, 55 kilometers matag oras. Sa Irugin, direction west-northwest, sa kapaspasun na 15 kilometers matag. Ang tagad sa ato sa Northern Mindanao, sa pagkaroon, hindi naman tatektado ni bagyong kaloy, pero makasinatikyan mo sa mga isolated na mga pagulan o pagpanulugdog tungkol sa easterlies. Doon ay himay, gato sa kasarangan ng hangin, magagikan sa amihan ng silangan, gato sa amihan ng direksyon ng kadagatan, kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 20 sentigrado ang kabungyawod, ng kanyang 23 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 6 sa pamunta. Ikan sumatan sa pag-asa sa Salvador City, Joe Pribaldo, mayong bunta.
1: Salamat, Joe Pribaldo, pag-asa weather forecast. Caster.
0: Magnum Weather Alert!
1: Market Jusa Tades, Google Public Market. Liyon sa nato magkala si Magnum Hunter 13 sa manitaog servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
3: Sa mag-apri si Nodri sa takaroon ng kadris Google Public Market sa syudad. Alas pagmunito sa mga nagunang palituno na doon sa Google na Public Market. Minubutay sa gos nga bahay na may kamulog yung po na pagpanglimpyo mag-apri si Padayan Gapon. At marahon so ka nagbatim o na ang kanikasila sa adlaw. Hindi mo ito magkumpiyansa, labirang siya itong delikat sa Google. Google na public market, may dumitig na payong isang pang mga proteksyon. Tapos sa mga presyo sa una, dito sugod sa imported ng bugas, planters sa bigas ng masa, 46 ang kilo, Princess Bia, 50 ang kilo, RBS ang nagsupply nino mag-refusil, tapos nag-displog 54, sinandumi 53 ang kilo, Japonico guys, 56 ang kilo, Master Chief, 53 ang kilo, o Young Chow Pure, 55 ang kilo, o ang lakip ng usap, ang look, ang Red Toner, 46 ang kilo. Jasmine, anay tagtag 48, 47 ang kilo. Local Rice, Masipag Rice Suluka, 56 ang kilo. Red Beauty, 60 ang kilo. Red Toner, 46 ang kilo. O Gagris Rice Cotabato, 55 ang kilo. Itlog, Sukugon Public Market, small 240 per tray. Medium, 260 per tray. Large, 270 per tray. O Gaingon man ang extra large, 285 per tray. Isda sa Sukugon Public Market, bilong-bilong 180 to 185, bangus 200 to 220 ang kilo, pumpano 500 ang kilo, karabalyas 180 ang kilo, bulis 180 ang kilo, yun man kuman pa nga mga kiniang isda nila yung mga guto, mag-refusid sa 100 ang kilo, 120 to 140 ang kilo, kaning baka sa Pugon Public Market, unod 430 ang kilo tiyan, 400 ang kilo, paa 340 ang kilo, tiil 230 ang kilo, atay 240 ang kilo. Ning baboy sa Pugon Public Market, 370 ang kilo. Bukog, 250 to 380 ang kilo. Pork chop, 360 ang kilo. Tiil, 250 ang kilo. Atay, 200 ang kilo. Gainan man ang kininga sa Pugon Public Market, magduha per seed ang maing. Nagpabilin pa kapang kanilang mga Jesus, mga 12, naasa pa yung 40 ang kilo. Depende po. Ang ba, nag-a-disfilo na itong 38, 39 ang kilo. Sa mga na mag-offer sa itong pangunitor, sa mga nagunang palito ng salot sa Pugon na Public Market na itong syudad. Para sa Magnum Market News, kina si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Risa Cruz. Oras alas 6:00.
4: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Sirio Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
7: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
8: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Unlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries. Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa GT Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Genitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao na makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao na makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
17: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis,
18: vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:09, para yung tamay galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Sa atong mga balitang may gala sa atong Magnum National, nagparandam si Senador Ronald Bato de la Rosa human ang pilagabulan ng pagpakahilom. Kini human, may atag og audio message si de la Rosa atros paglusad sa Reform Alliance for Good Governance and Accountability con Rage Coalition sa Cebu. Mato de la Rosa, suportado niya ang maong koalisyon. Labi na maayo ang tingwa nini arma panubag kat mga opisyal sa gobyerno nga dunay kalapasan sa balaod.
19: Ako si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa kahilatnan sa akong kasing-kasing, gisuportahan nato ang pagtukon sa Raids Coalition. Usa ka panaghiusa sa lain-laing kusog na andam mubarog alang sa kabatuoran, pagpanubag o kaayuhan sa katawhang Pilipino. Iiring panahona, dili na igo ang tagsa-tagsa ng pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tino, usa ka direksyon ug lig-ong baruganan batok sa korupsyon, pag-abuso ug mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Gipahayag usab nato ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader niini nga koalisyon. Nailhan nato si Mayor Basti na usa ka isog na ay baruganan andam makig-away ug iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawhan.
1: Samtang midayeg usab si de la Rosa sa iyang parayong suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte labi na sa impeachment case batok kaniya.
19: Padayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahikusa. Panahon na aron mubarog.
1: Pamahayag gato ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
20: Subling gigaron ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga nga supak siya sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Barzaga nga nagtuo siyang dili ang iyang magpalagpot sa pwesto si Duterte. Inabinang siya ang kaugmaon sa Pilipinas. Samtang may padayago sa iyang kumpiyansa, si Barzaga nga mulaog sa 2028 presidential election si Duterte.
21: Ibalik na tayo sa Crocodile Farm. Putahan na para sa impeachment at alam ko, tulad ng sinabi ni Vice Mayor Harold, may mabuboto ng yes. Kayaman na naman, pero para sa atin, syempre no vote tayo dahil ang kinabukasan ng Pilipinas ay Duterte 2028. Mukhang sure win ang Duterte sa Cebu and sure win na sila sa Cavite. But we have to expand, we have to grow our numbers. Ang dami natin, mas madami pa tayo. And sa 2028, sure win na, landslide victory tayo. So to everyone here, thank you for joining, thank you for showing your support. We will fight for our future, we will die for our future. But we will create a good future for our country. Thank you, Duterte 2028. God bless.
20: Ang pamayag ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga.
1: Samtang nanginawal si Akbayan Partiless Congressman Percy Sindanya nga unta hingpit ng makalabang sa kamara ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte nga itagdang to kion karong adlaw. Mato ni Sindanya nga malawo mo usab siyang di na malangan pa ang pag-aproba sa maong reklamo.
2: Hopefully, sana wala nang delay, sana dire-diretso na, at sana overwhelming boto. Parang ano kasi, nakakahiya doon sa overwhelming na evidence, hindi overwhelming yung magiging boto sa amin sa House of Representatives. Madalas ko nga sinasabi, kapag ano, kapag nakikita na yung ebidensya, matinding ebidensya, at saka yung konsensya, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sa akin kasi, yung overwhelming majority, yung kinakailangan para dito. So, yung naririnig natin, may 200, may above 200, pero sa dulo, ang pinakamahalaga maggawa ito at maipasa na ito sa Senado para wala nang dahilan for delay. Kasi medyo nababakala tayo sa ilang mga signals na dumarating from some of the senator judges, particularly yung remarks nila about sa pagharang dito sa impeachment complaint. So sa lalong madaling panahon na matransmit natin, sa lalong madaling panahon na magkakaroon sila ng jurisdiction na sa ganun ay masimula na nila ang proseso at wala nang dahilan para i-delay o harangin ito.
1: Pamahayag ni Akbayan Partiles, Congressman Percy Sindanya.
20: Nagtuo si political analyst Dr. Maria Fe Mendoza ang importanteng tukiyon ng impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Mendoza ang kinalang masayran sa katawan kung asa nagamit ang gingong confidential funds. Ilamin ang kinipondo sa katawan.
3: Makikita natin at magpo-proceed yung impeachment trial, siguro ang makikinabang nun kung makikita natin ang katotohanan, ang taong bayan, di ba? Kasi every centavo counts, public yun, di ba? Pero yun nga, kung mapatunayan naman na hindi siya nagwalda, wala siyang ill-gotten wealth, makikinabang nun si VP Sara, di ba? At saka yun nga, sigurado na siya sa kanyang pagtakbo sa 2028. Pero yun nga, pag na-convict siya, kasi yung impeachment kasi, marirremove ka sa post mo, you're not qualified to run or to serve in a public position perpetually.
20: Ang pamayag ni political analyst Dr. Maria Fe Mendoza.
1: Samtang ibutiag ni Interior Secretary John B. Cremulla di lamang si Senador Ronald Bato de la Rosa ang ilang imbestigahan tungod sa appeal niini sa drug war sa bilabayang administrasyon. Mato ni Cremulla ang atanan nga dunay contribution sa drug war, imbestigahan sa mga otoridad o sigurohong manubag kung dunay nahimong salaod.
22: Number one, we are not a member of the ICC and we are not party to any of their investigations. Number two, there will be other investigations to follow and other subpoenas to follow regarding this. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK. JK Drive, so we will start with him and investigate down further.
1: Pamahayag gadto ni Interior Secretary John Vic Cremulla.
20: Gipasalamatan ni kani Presidential Spokesman Attorney Harry Roque si Attorney Nicholas Kaufman nilabi na siyang pagsirbisyo o pagdepensa ng ato kang kani Presidente Rodrigo Duterte kinihon mibiya si Kaufman isip legal counsel ni Duterte tungod kinatapos na ang kontrata niini. Mato ni Roque nga dako ang kontribusyon ni Kaufman ngadto sa kaso sa kani Presidente samtang pwede gusab siya siya kumpiyansa nga sa bagong abogado sa kani Presidente.
23: Papasalamat talaga tayo kay Attorney Kaufman at sa buong team niya dahil we may have had disagreements pero ang totoo naman yan, nakita ko naman po talaga na nagmalasakit itong si Kaufman kita Taydigong. Rin po ay nagbigay ng suporta hindi lang ng legal, kundi kada punta niya sa kulungan, syempre nakakausap niya si Tatay Digong, inaaliw niya si Tatay Digong and the whole nation, those who support Tatay Digong will always have this deep sense of appreciation for what Attorney Kaufman did. Thank you very much Attorney Kaufman, caring about Tatay Digong and for doing your best to defend Tatay Digong. It was a very tough job, but you did it so well. We will ever be grateful. Sinabi naman po ni Kaufman ang namili na ng abogado ay si Ma'am Hanelet at saka si Kitty. Well, I do know na ang napili nila is a very, very capable lawyer like Attorney Kaufman. Maganda dito sa napili, meron talaga siyang record of having won cases no in international tribunals, including very celebrated case in the ICC. No. And we're hoping na dahil nga sa kanyang track record, makatulong na mapauwi na si Tatay Digong at the soonest time possible.
20: Ang pamayag ni kanhi Presidential Spokesman Attorney Harry Roque. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
24: Magnum Health Alert!
20: nagpahimang noong usa ka urologist ug naturopathic doctor nga dili nga normal ang kanunay nga pagpanghi matag gabi. Matud ni Dr. Joseph Lee nga kini ang rason nga kung ang tawo wala gihambing baratian para sa gabi, i-regulate ang pag-inom sa tubig gidugang panili nga dili usabang pag-inom sa kape ilim ng makahubog. Tiyo guban pa sa gabi nga mao isagad nga hinungdan nga dili makapahulay ang bladder o pantog.
4: Una pag walang medical problem, ha? First, regulate your drinking water. So pag magtitulog, tutulog ka na mga 7 p.m. pataas, huwag ka na inom ng tubig. Okay. Iihi kayo ni. Pag normal ang bladder mo, normal ang kidney mo, when you drink a lot of water, i-expel niya yan, 'di ba? Mm-hmm. It will slow its function, but later on punong-puno na yung pantog. Iihi ka pa rin. Second, so yung mga caffeine, kape, alcohol, tea, cha, should not be taken during the hours of immediate sleep. Ibig sabihin, okay, hours of immediate sleep, malapit na matulog, 7, yeah, 8 p.m., inom ka pa rin. Okay. Pwede maging triggering diuretic yun. When you say diuretic, iihi ka. Then third is, pag may medical problems ka, diabetes, patients who take medications, patients who have a stroke kasi walang control, dun kasi, you have to take your medicine. Mm.
20: Ang pabayag si urologist og naturopathic doctor nga si Dr. Joseph Lee.
1: Karon sa mga gabi national sa Iran, gibutya karon sa gobyerno sa Iran nga padala nila ang ilang sibong tubag sa ginusong proposal sa Amerika. Aron tapos na ang hingpit gubat sa mga Islamic Republic of Iran nga napadala na nila ang ilang sibong tubag pinagi sa mediator nga Pakistan. Hinoon, wa na mihatag og lugang detalye ang Iran sa unod sa maong dokumento apan nakatutok kini sa pamangitag pamaagi aron matapos na ang gubat samtang gibutya usab sa Iran nga parayon silang nagigdigosasyon sa Amerika.
20: Samtang sa Congo, patay ang 79 ka mga tao man atakiha sa mga armadong rebelde sa Ituri Province, Congo. Subay sa report niya, magigitaw ang responsable sa pagmangatake, ang grupong may koneksyon sa Cooperative for the Development of the Congo, CONCODECO. Giyong dugay nang nahimong sentro sa agresyon ng mga lugar kung diin sagad mag-inkwentro ang managlahing mga armadong grupo nga naninguhang kontrolon ang minahan sa area. Dito ni ginareski usab sa United Nations Organization Stabilization Mission ang barawarang 200 ka mga tao na kalawa sa maong insidente.
1: Karon sa tumagong business, gipahugtan karon sa Department of Agriculture kundi ang ilang monitoring sa mga presyo sa bugas nga maligya sa merkado. Kinihumaan na matigdang misaga nga to kaping 50 pesos ang presyo sa imported nga rice nga baligya. Mato ni D.A.C. sa Secretary Genevieve Guevara na may usay rason sa pagmahal sa presyo sa maong matang sa bugas. Ang pagpasapasa gikan sa mga wholesaler nga to mismong tindera sa merkado.
5: Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi po dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesalers, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa May Bulacan, sa May Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So, kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers.
1: Pamahayag ni D.A.C. Secretary Genevieve Guevara. Samtang sa conference rate, ang usag-asda nagbalog karoon ni 60 pesos o 69 centavos. Ang Canadian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 34 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 72 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 93 centavos. Korean won, 4 centavos euro, 71 pesos o 16 centavos. Samtang tungod sa nagparayong kagubot karon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasatamang presyo karon sa Dubai Crude Oil

0: na sa 97.60 US dollar per barrel. Kinimisaka sa 0.2%. Itali kini sa daan ini nga presyo nga na sa 97.58 US dollar per barrel. Samtang sa barayan natong monitoring sa presyo sa lana sa dinis Cagayan de Oro, ang Shell diya sa Cugon area, diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 88.60 pesos per liter, Petron Carmen diesel 85.90 pesos per liter, regular gasoline 79 pesos per liter, JT Osmania diesel 82.31 pesos per liter, regular gasoline 86.50 pesos per liter, Blue Energy Osmania diesel 87 pesos per liter, regular gasoline 81.50 pesos per liter, Velox Osmania diesel 84 pesos per liter, regular gasoline 81.50 pesos per liter, Caltex Carmen diesel 84.30 pesos per liter, regular gasoline 84.1 pesos per liter.
1: Ug karon sa tong Magnum Entertainment, gipaambit ni aktres Andrea Belliante siyang maayong relasyon siyang inahan nga si Belle. Mato ni Andrea, ang agawas ng susamang higala ang iyang pagtartara siyang inahan, nagsilbi niya usab niya kining Mommy Jer, ilabi na siyang karera sa showbiz. Samtang ipasalamatan usab sa aktres, ang iyang inahan ilabi na sa mga sakripisyo niini.
2: I think kasi ever since parang yung relationship talaga namin ni Mama, friends kami, and parang pag-mommager ko siya, I always seek for her opinion, and same naman kami pa rin ng taste, style, and everything. Wala naman nagbago, ang pinagbago lang from before bata kasi ako, and to now, mas ako lang na namimili, or mas magde-decide for myself. Pero hindi pa rin nawawala yung advice ni Mama. Thank you. And thank you sa lahat ng sinacrifice mo for me and the family. Thank you for giving life to me.
1: Ang pamayag ni aktres Andrea Belliantes.
0: O karon sa atong Magnum Sports, misakmit sa ilang ikalimang kalaugan ang Magnolia Hotshot sa nabarayong PBA Season 50 Commissioner's Cup. Kaya Manila pildi ang Meralco Bulls sa score 93-76. Matri coach L.A. Tenorio na nagkita usab niya ang pagpaningkamot sa matag membro sa team o ang pagtuman ngadto sa iyang paghagit kanila nga ipalambo ang ilang mga performance.
3: Actually, this is the past three games. Actually, we've been really on a playoff mentality already. I challenge the players, I challenge my team. This kind of games, you know, ito yung magbibigay sa amin ng chance going into the next level, no? Not necessarily going to the semis or, you know, moving forward, you know? We have a goal as a team, no? So, I think we are in the right track going into that goal na gusto namin, whether this conference or next conference, no? We never know. What I really like about my team right now is how they responded to that challenge. No, they really responded really well, not only in the games, in all our games, but in practice. They really locked in, they're buying into the system na gusto kong iparating sa team. Yun naman yung ano, maganda sa team na to. And this is a good win for us.
0: Pamahayag ka to ni Magnolia Hotshot Coach L.A. Tenorio. Ito na pati atong Magnum Morning News. O garoon sa itong headline review. Una sa itong mga balita sa itong Magnum Local, Mayor Oy, mihangyo sa mga barangay, kapitan nga mo kooperar sa lokal gamahanan sa Sunade. Magnum National, Senador Ronald De La Rosa, nagparamdam human ang pipila ka mga bulang pagpakahilom. Magnum International, Iran, nagpadalag tubag sa ceasefire proposal sa nasod sa Amerika. Magnum Business, presyo sa bugas sa merkado, hugot nga gi-monitor sa DA. Magnum Entertainment, aktris Andrea Belliantes, may paambit sa maayong relasyon. Tali sa iyang inahan. Magnus Spurs, Magnoli Hotshot, Bidaog, Batok, sa Meralco Bowl sa nagpanayong PBA season. Handroma, alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Sa usang gagawas ng katiling ban, katawan naming gabahanan, maglamang marugano ko sa katawan ng matuman sa balita o servisyo.
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:27 sa buntag.
5: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
8: Ina ang kape ko.
7: DTX Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres. Now,
0: mas og epektibo og giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 ayura ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod
3: 164 2533.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Tipo pre, lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
6: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Cigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo.
9: Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang Genetox Plasmal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plasmal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Oras, alas 6:39.
12: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
13: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
10: Tanang ulohan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Political Analyst Attorney Tony Soriano, may opinion kalabot sa pagsibog ni Attorney Nicholas Kaufman isip legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ang kaso sa imong ikunik dito sa loudspeaker, mas mayo. Parang yun yun marintan. Balikon ko, Mayo 17, karong adlaw Domingo, alas 6 sa buntag, sa

0: Kid Kai at yun. Karon salita lina sa itong may skutanan pero sa lipa ay kalimot nga doon sa tinitalyo may kalabigitan si kabut yung ang House Committee on Justice at sa person nga si Congresswoman Jerve Luisto wami batig pressure sa gitag ng pagbuto sa impeachment complaints batok kang BPC Duterte karong hapon. Sa Magdam International, Iran giagosan sa United Arab Emirates nga subling ng atake sa naskutan nga nasod. Sa Magdam Business, Energy Regulatory Commission andam sa pagsiguro na why magpahimos sa patuman nga staggered payment scheme sa bayronon sa kuryente. Sa Magdam Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala pagkias gamakuha ang karaugan sa round of 32 sa Italian Open.
1: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, super excited o nagpanikad na ang mayoriya sa mga kongresista. Gingong sobra sa 200 kanila sa pag-impeach kang VP sa Duterte karong hapon. Si Defense Spokesman Attorney Michael Pua na mahayag na duga na silang nangandam. Samtong nga andam na sila sa gilauman ng pag-impeach kang VP Sara o ang pagpasa sa impeachment case batok sa Vice Presidente ngadto sa Senado.
2: The prosecution is also working as hard as we are for the things to defend. So kami naman po, we've been working on this and we've been working together for over a year now dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025, tayo naman ay hindi tumigil no, sa paghahanda dahil na-anticipate talaga natin kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema finding the previous impeachment proceedings unconstitutional. Hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
0: Samtang yun ay mataranta tungod kay Hukma na siya sa mga kumisista karong hapon, VP Sara Duterte mihirit pa sa pag-ingon nga sa impeachment complaints batok kaniya, dagang nakasabi o namulahan, ginamit iyang ngalan.
3: Madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa.
0: Apan kinidaling gipahimakak ni House Justice Committee Chairperson, Congresswoman Jerve Luisto.
4: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we had 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
0: Sa samang higayon, gihagit ni Congressman Luisto si VP Sara Duterte sa pag-atubang sa impeachment court aron mo gawa sa kamatuoran.
5: Na sana sa impeachment court, humarap siya because even the public prosecutors are interested to see her defense. And we will leave it up to the senator judges whether they will open or not the PIR box. Again, yun pong naging huling boto natin sa Justice Committee. It is only on the determination of probable cause. And by probable cause, it was explained in the past impeachment processes. This is merely justification to be able to proceed to trial. You have seen the notices of disallowance, the decision of COA, the video of the Vice President, as well as the findings of the NBI. You've seen the AMLAC report vis-a-vis Sal-N. Always remember, all of this are unrebutted. Unrebutted because the defense team never presented even one single evidence.
0: Exonting ang pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Kaman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga Exxon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
6: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
0: Karong adlawan, Lunes, Mayo 11. Karong sa detalye na sa atong mga eskutanan. Detalye na sa atong mga balita. Una, mga Exxon, sa atong bayaning Magnum, karong adlong Domingo, nga unom na lang kadlawgikan karon ang unang 1,000 kataong makuagdugo. Automatic na makaangkon og tag 10 ka kilong bugas. Doon na sa ang unang gapong 1,000 ka taong makuha og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 ka taong makuha og dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Samtang

0: ang pinakaunang 300 katao nga makuagdugo magkarawat usab og tag 100 pesos pangplete sa lang pagpauli. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuagdugo magkarawat og 5 kilos rice. Niya pa yun, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuagdugo dugo may kaigunan usab nga makaangkon sa mga raffle nga electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos o guban pa. Ay kalimot ha, karong adlaw Domingo, Mayo 17, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkitkay at Rio Kaginuro ang joint project, bloodletting project sa Magdum Radio o sa Philippine Red Cross Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga isikaingon. Bayaning Magnum ka. Una talang agson sa tusgutan karumbuntaga Sam, ang may tungod sa mga panlantaw ni Atty. Tulo Suriano, may kalimigitan sa pagsibog ni Atty. Nicholas Cook. Manakuna kurat ko magdumalin. Uh-huh. Una ka to, unsa may maging epekto ani sa kaso, sa depensa, considering kanabang sa taas-taas pa nun siya mo legal counsel eh. Uh-huh. Tanan siya nakabalo sa unsa may dapat himuon o unsa may dili dapat po imutyag o dapat imutyag. Ano ba no? So, tanawan natin yung unsa may dangatan siya. Yes, po, pikas ninyo karon si Atty. Soriano. Ito may rami. Atty. May buntag, sir.
1: Ay, yun. Aileen, may buntag. May buntag sa tanan.
0: Sir, unsa mong ilantaw nga maging epekto sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa SCC, nining pag-sibog na, pagluwat ni Atty. Nicholas Kaufman isip legal or lead counsel ni kanhi Presidente Duterte, attorney?
1: Yun, substantially, wala may epekto magadana sa
0: okay.
1: Sa counsel. Kay kaninga represent lugar sa parties sa ICC are really very qualified to represent the client. Except lang yun, nga ang abogado po, dun ay mga expertise. Ang akong impression is si Keith Kaufman, ang counsel ni Duterte karon, President Duterte, is only good up to pre-trial. Ayan, expertise ba yun ba? Na dili na mo trial, ma-dismiss na niya ang kaso.
0: Oo.
1: Manotice ni mo bitaw sa opening kining a case, ang insulti niya nga, dili na niya madugay kay basig ma-dismiss na yun ni.
0: Mm.
1: So, dugan na kaya mga motions gipang himo, gipang file, to the extent nga iyan ang giakusar lugar ang pre-trial chamber. Pre-trial, ha? Pre-trial chamber. Sa mga corruption kunuhay.
0: Mm-hmm.
1: Doon ay mga illegal kunuhay activities sa mga judges. So, pre-trial chamber, up to pre-trial lang din sa siguro yun, ay ang expertise. Kaya kung nakita ni mo, doon ay mga previous cases niya na wala na gin matrial, na-dismiss na dayon sa maong pre-trial chamber.
0: Mm-hmm.
1: Nasa trial chamber naman kini, trial chamber naman, muro o bakikaw na kaya siya for two things. Dili niya kaya, dili niya expertise ang actual trial. O
0: uh-huh.
1: ikaduha pag yun, iyan ang i-criticize ang mga judges sa pre-trial chamber. In other words, kining trial chamber court judges, that, usarabihan na sila sa trial judges. Pre-trial, lain man, di ba?
0: Uh-huh.
1: Mga judges, sa trial judges, lain sad. But they're all still the same judges sa ICC. So, mauna yun, na mura o unfair sab kung doon ay mga hungihong about Kaufman.
0: Mm.
1: So, ang expertise gid siguro gid niya up to the pre-trial chamber lang.
0: Nakakontrata ba ito na yun, Ana, attorney?
1: Yes, nanay kontrata yun.
0: Nga diha, nakontrata siya sa pre-trial?
1: Possibly. Kay, pero doon nagyapon siguro kabiat nga kung gusto pag siguro niya mag-pre-trial, a trial chamber na,
0: mm-hmm.
1: pwede pa siya. Pero I doubt kung mupursin sa John. Kaya basig hinoong, mapildi hinoong sabigin sila. Wala na chance.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang very interesting ni Mutanawan yun, kinsa'y nagpili sa substitute.
0: Uh-huh.
1: You know, Hanilet, kunuha yung ang anak nila si Veronica. In the first place, si Hanilet is not a lawyer.
0: Uh-huh.
1: Veronica has nothing to do with law. Murang very interesting ka ng question o statement na sila nagpili. Supposed to be ang mupili nga na si Vice President Sara as a lawyer, ang husband as a lawyer, and then dagan silang mga advisors lugar ng mga lawyers, especially si Attorney Panelo, nga very qualified gayon. Si trial lawyer gina si Panelo June.
0: Mm.
1: Pero gigapagawa.

0: sa public, look, sa press releases, na si Anilito si Veronica, which is very unusual.
1: Mm-hmm. Now, ang impression mag-guard sa uban po, attorney, mao nga, mura og ang pagbiya ni Kaufman is a lead counsel ni President, o kani President Duterte, murag sign na ba nga murag mapildihay na gyud? Ano ba nga mapildihay na gyud? Murag mura og kumbinsino na siya nga murag wala gikumahimu ani gyud.
0: Wala, wala. Di siya natulog sa wayon si Kaufman. Qualified siya lagi. Pero qualified siya up to the extent sa pre-trial summit. Although he can proceed sa trial. Pero being a very high-valued kining, high-profile kining case yun, dili lugar siya magpagana ng mag-attempt lugar sa trial.
1: Hmm.
0: Kasi ang head counsel, head counsel. Kung ikaw man ng head counsel, ikaw mo manage sa imong lawyers. Dagan mo ang lawyers niya dyan. But then, according siguro, tanaw niya, I am only good up to pre-trial chamber. So I cannot lead this group na mo proceed sa trial. So needed someone lugar nga mo, lahutay lugar sa trial, na kinigay expertise niya ang trial.
1: Sa local setting attorney, kasagal magandong nga na ito, mu-withdraw ang abogado kay mura og na mga rason po nga kanag murag conflict of interest. Ano no? Conflict of interest kay ang kontra, parinti baka sa, sa legal counsel sa kining depensa. Ano ba? Ano ba? Itong kadunggan kasagaran. Pero kini, kini is mura og pag dawat sa kamaturan nga murag diharagin siya kotob. Nga murag din na niya makaya ang dito mismo sa trial proper, attorney?
0: No, kaya niya yun. Pero dili kayo siya confident. Kaya dili man lugar siya, wala man siguro nakalahutay sa siguro siya sa trial na gin proper.
1: Uh-huh.
0: In other words, we have to give him the benefit of the doubt na yung expertise gayon up to pre-trial chamber lang. Mabitaw na nga, doon ay at least one or two na na-dismiss niya sa pre-trial chamber lang. Usa ka army commanders, usa ka African countries, o doon pa isa, ka-major man siguro to. So wala gin mag-trial.
1: Hmm.
0: I do not know kung kini mga small-time cases sa ICC, siya bagay po nagkapot. But kini lugar kan ni president sa Pilipinas yun nga very popular kaayo, so dili lugar siya magpasagad lang nga iya ka nang ipadayon as trial judge, a trial lawyer na kay na may expert gid yun na expert ha sa trial gayon sa trial na kini si attorney Panilo is expert in trial pero dili man siya accredited lugar sa ICC kung di siya makarepresent. Oh, pero very interesting, John. I hope you can also gather ganong si Hany Littman ang nagpili. Dili man sa Vice President Sara Duterte.
1: Ikaw, sa imong,
0: si
1: na, imong lugar banabana, unsa ba kay rason ganong si Hany Littman gapili? Nga wag ni way legal know-how ba? Ang nibuloan na nga lugar asawa siya. Marag ikanuha pa mga gani. Nga so, sa kani presidente, attorney.
0: Ang akong duda na, John, siya lang ang gifront.
1: Actually, no, okay.
0: Siya lang ang gifront. Pero doon nagailain ang pilihan na nga medyo sa qualified lugar nga makapili.
1: Kasi posibleng purpose nga nung maggamit pag-front ang defense team, ang defense side.
0: Dili naman nila, makapagawas lugar officially si Vice President Cesara. Kaya dagan sa atubangon ni Vice President Cesara din eh. Sabitang kabang sa hapon, magbutar na ang lower house. Ma-impeach ba o sa dili. So nalibog na ilang panahon na gigamit na lang nila si Hanilit. Di man sa nila sir, siguro magamit si Bongo. Kaya nga naman, Bongo is a probably mahimong senator judge sa impeachment complaint. So wala na may lain siguro. Di man sa nila magamit si Attorney Panilo kaya di man sa part of the family. Si Pulong sab, di man sa siya lawyer. O si Congressman sab, di man sa lawyer. Pero very interesting yun nga nung siya. Siguro siya lang ang gifront.
1: Wala kay puruhan, attorney, nga gikan sa presidente, o kaya presidente mismo, ang decision nga magkuaglaing abogado. Basta yun siya nga, banga man itong lead counsel na to. Purihinan nyo na. Nila nang pamalikas.
0: Remember ba ya, a week before, nag-travel si Vice President Sara, nagbisita siya. Di ba, nagsulti siya nga maay na kung papa, okay, very lugar up and about. Di ba, nabi ang press release.

0: A week before to abi sa dito. So dito siguro sila doon na nag-resign. I doubt yun nga si Vice President Duterte rin ang nag-resign. Both of them, si Vice President Sara o si President Duterte, o probably siguro si Attorney Mans, ngayon lawyer Mans, they decided to recommend someone. But I don't think it's Anilet. Because wala man taon na So remember, nakanto si Vice President Sara a week before sa decision ni Kaufman. So doon na doon sila meeting, gihimo dito, nagipagawas lang siguro ni Vice President Sara Duterte. O sige, si Anilet na lang akong i-press release na mo diha, ha? Pa, siya na lang. O sige, ako, okay na ko ana inyong gusto. But I think it's still Vice President Sara.
1: Dili ni makapawaken sa depensa?
0: No, dili yun, dili.
1: What
0: dili
1: about yun sa...
0: In fact, makakuan pa gini, makadugang lugar ang kuso. Okay? Ang ilang gipili gayon is adept lugar sa kining gitawag trial na gayon, litigation gayon na. Kay trial chamber biya ni yun, another set of judges.
1: Uh-huh.
0: Itong pre-trial chamber, one set of judges na, karon sa another set of judges. Dili lugar pareho. So si Kaufman, mura og nawala lugar iyang lugar credibility dito. Kaya pangsaway naman iyang trial chamber.
1: Uh-oh.
0: Of course, kung ikaw lugar, sawayo ni mo imong fellow judges sa trial chamber, dako na kayo ng lugar negative factor sa imo.
1: Now, what about sa prosecution? Walay negatibo o positibong epekto?
0: Walay negatibo o positibo yun. Kay both are expert in their profession. Kini pong ipakuha sa prosecution, labi kaning represent sa biktima, they are Filipinos na accredited sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: Kung doon na pa sila yung mga foreign counsels na interest, accredited po sa ICC. This is illegal battle again in June.
1: Mm-hmm.
0: But you cannot also discount the possibility. Kaya kini sa mga judges are also very expert in their field of profession. Labi na mga, doon ay mga judges kini siguro or mga high profile lawyers kini sa ilang countries. So really, kini basta-basta nga kaso yun. Mo na si Kaufman, he thinks nga di na niya kaya gining trial na yun, actual trial. Because my expertise is only up to the pre-trial chamber.
1: Di ba ni magbungag possible nga adjustment na usab sa ICC? Ilang kalendar, imbis nga mo ni sundon, medyo maghimog adjustment kay Your Honor, considering with the withdrawal of our lead counsel, attorney, magkakadong garaman na ito na sa local nga city,
0: yes.
1: Mabrag, ang gaman mo yun, delaying tactics na, attorney.
0: Posible man, Adjan, ano man. Posible man kay, respetado biya sa si President Duterte. Pahatag biya ginyatanan. Di ba, nanotice ni mo si Kaufman, dami kay, dagang kay mga motions.
1: Oo.
0: Gipang grabe to yung motion to whatever, ila ka na ang gihimo, gigrant ka na.
1: Mm.
0: Pero wala lang ganila gigrant nga ipagawa si President Duterte sa iyang gibutangan karon. So, mauna nga, na-delay na biya na yun tungod sa mga motion ni Kaufman because Kaufman was hoping na sa pre-trial chamber pa lang ma-dismiss na ang kaso against President Duterte.
1: Aww.
0: So, muna wala man, diritsyo man lugar sa pre-trial chamber, na-confirm pa ang accusations against siya. So, trial chamber na ni line set of judges which Kaufman is not lugar, dili kay sa confidansya na kaya niya diya sa pre-trial, sa trial chamber na. Muna yun. Nga dili gid na itong butangan o hunahuna nga dili maay si Kaufman. He is a good lawyer pero expertise-wise, taman ra siya sa pre-trial chamber.
1: Considering sa kaimtang sa atong kani presidente, attorney, na nasa taas nga pangidaron, balatianon pagipagayo, luya na ang panglawas, para ni mo may advantage kung mapadali ang trial sa imis pong kaso, parang mahilo na nasa sa kabutang, kamarag nasa duha-duha bang di ni baka ko madugta sa prison o matinood magkatong ako mismong istorya di ni ko madugta sa prison o di ni sa marag wapay kasiguruhan pa uncertain pa ang umabot, attorney.
0: Uncertain ngayon yun, pero ang sulti mang good day, Vice President Sara, gikan siya dito, oh, may na akong papa, okay siya, in good health, di ba? Nakanungog ka man sa iyang statement na maayo. So in other words, gatik no tana sa mga judges. na-take note sa mga lawyer siya. Ngayon, maya ba din niya ang Papa? According to the Vice President, siya na mismo ang nagsulti. Whereas kung nagsulti yung ta siya ng lawyer na kay kung Papa maluoy ka mo sa kung Papa, dapat yung ta ma-release na siya. Wala man. Nagsulti man yung siya. Maya kung Papa, et cetera, et cetera. O sige, mga iba mag-motion to postpone. Okay, sige, ipostpone nato ni. Eh. Maya makay mong Papa. That is really the approach on ta. Yun nga, maluoy tao ba? Maluoy ta sa kung Papa, wala ba? Ano man siya nga, okay, maya na kung Papa. On good, in good health.
1: Marag wala sa ila. Wala sa ila ang paluloy, attorney, di ba? Marag...
0: Wala lagi silang kaluoy.
1: Sa uban pa ni paluloy man eh, kaluoy sa akong papa. Ano, no? Parang ang simpatiya sa katawang Pilipino, lugar mailasab. Pero exactly. Ang ilang pamaagi is that nagpakita silang nagpabilan gapong kaligon. Apil exactly. Na ang presidente kanya ito, attorney.
0: Exactly. Ang ilang approach, John, is inisog. Mura bag Iranian ba? Iisog gapon. Bisag baldado ng lugar sa bumba sa Amerika. Iisog lang gapon. Pero in fairness, lugar ni Vice President Sara yun, nating kuha agad siya unta nga, madismiss na sa pre-trial pa. Pero wala amang ganyan taon na dismiss. Dili sad na itong ma-blame si Kaufman, kaya gipresentar naman sabi niya tanan. Apparently, overwhelming lugar ang ebidensya against the President yun. Munang na-deny sa pre-trial chamber ang iyang motion to dismiss or motion to release the President because of ill health. Now, tinood man day na hitabo gadyon nga dili man sa ill health. In fact, lately lang last week, yun niyang anak, si Vice President Sara, oh dili, he's in good health. Nakasabi ko, one lugar sa...
1: No, attorney, yun siya kay naaloyo sa sitwasyon bitaw nga marag dili ginapakita ang dagway sa kanil President. Ako mismo, excited sa kung magkita kay, kasi kung magkita na ko, mga AI lang, usay, habis ang aping usay dili ano man ho attorney okay. Na by something
0: no,
1: behind
0: doon ani doon ay personal request kana based on a personal request sa President Duterte mismo na ayaw na kong i-bother din dili na ko makita bahala na mo diha. I will waive my right to be present physically present
1: ano unsa ra sa
0: dili siya gusto gid makita sa tao John naman gyud nga dili siya gusto lang.
1: Grilly
0: siya niya gusto makita itong mga nga biktima lugar sa drug war. Nga makita lugar niya dito, to ato dito, mamanikin-ikin. Dili niya gusto yun. Which is also correct. Anong mo ato pa man siya? Anong tanawon pa man niya itong? Anong mo present pa man siya? Nga decision naman siguro ay ang gawatan lang. In fairness siya, John, di nangit siya mo bother at his age, 82 years old. Di na siya gusto mo bother. Ang gusto niya, peace of mind. Doon na lugar sa gahimungon diyan nga meditation, etc., etc. Then mo na yung gabuhaton yun. That's why we have to also consider the health of the President. But then, na-deny man sa gina ni Vice President Sara, in good health ako.
1: Good health man.
0: Okay, good health ako, Papa. Now, kung ikaw sa trial judges, ano, i-release ka man. Nga, okay man tayo ni. So, mo nang naitabo yun.
1: Attorney,
0: this is a very interesting case. Mamati kita ni.
1: Attorney, so isa kay ko lang ni, kay karong hapon, magdebate na daw ang mga membro sa Kamara o hukman na ang Vice President, whether impeached ba siya o dili. Ikaw sa imong bahin to, attorney, personally, o sa imong baruganan, angayan bang ma-impeach si BP Sara o dili?
0: No, John, it's not actually angayan eh. Dili man na kung lugar nga angayan ganyan siya. Based on records, John, based on documents presented by the prosecution, ang... Pero kung sa may tanaw ni mo, Juna, wala agad siya mag-present sa ilang ebidensya, di ba?
1: O ba nang si akong i-repress na lang akong pangutan na, based on evidences nga gipresentar sa dito mismo sa Justice Committee, nakita ba ni mo nga angay good nga impeach ang BP Vice President, attorney?
0: Ang very crucial nga dito, John, kuna iyang bank deposit. Kini lang nga, kanto mga TV lugar nga get written, TV raman to, it's not documentary, di ba? Wala kahit ito pulos. Kanto gayong wala nila ma-deny lugar tong deposit. Kanto ang gipasyentar ni Scani Senator Trillanes. Nga, kinidyo na, gi-confirm ha? Gi-confirm sa AMLA. Gi-confirm sa AMLA nga naagay deposit. So, gi-confirm from sa kantong iyang SALN nga wala dito niya mabutang ang ilang deposit. That was one of the things na wala ganila ma-defy or ma-deny, mauna nga wala man sa sila ilang rebuttal, wala man sa nila itong isultian, nga mukinin mo ka na, mo na ganyan nahitabo.
1: So, attorney, but pasabot ni mo nga ikaw, pro-impeachment, para nga mo gawas o unsa gyud matuod, attorney, dito sa Senate Impeachment Court.
0: Yun, trial. We have to open up our mind. We have to know the truth. Kana raman yun. Now, kung makuha nila na, matubag nila na yun, then all the more nga, diligid siya dapat ma-find guilty sa Senado. But the problem karon yun, ha, mahitabo bang impeachment sa Senado or trial? Murag, dunay problema gid ana yun. Madugay pa gid kini. Madugay.
1: Okay.
0: Kay daghan man mga possibilities nga mukini mahitabo. So we have to watch for it, June.
1: Okay. Attorney Soriano, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Salamat og may buntag sa tanan.
1: Inyo debate mga action sa sa mga legal political analyst Attorney Tony Soriano. Kanang ang impression magmailin pa yun nga na-impeach ang Vice Presidente, marubot pasabot nga ang impression sa ba na nga kung ano ba mura bitaw nga convicto na nga mapalagpot na gin siya sa iya mismong pag-Vice Presidente. Di pa. Kung pa na, nakita na nga doon ay probable cause. Doon ay mga kaligunan nga nakita nga posibleng gihimugod sa Vice Presidente ang salaod as stated niya mismo sa Articles of Impeachment. Mm-hmm. That is why nga dadun kiningato sa Senado. Para nga dito, may bawaan o na kuan ba yun? Gihimo ba ginya ang mga salaod or wala? Mm-hmm. Magnumailin. Niaspikas niya karon si Attorney Prox Armin. Attorney, may buntag sir o andari ka sa Magnumadyo?
2: May buntag. May buntag.
1: Attorney, unsay posibleng maging senaryo karong hapon sa plenaryo diing ikabotyag nga debatihan o pagabotuhan na ang impeachment complaints batok sa VP ni Vice President Charles Duterte. Attorney, sir.
2: Ang mahinong impeachment proceedings karoon sa Duterte. Actually, may ipotinin na kung constitution is respect to democracy sa Pilipinas sa yun, no? Kapag subay ng balancing sa political ability, constitutional process, kining gitawag na to institutional independence, public trust. Mako na ang atong tanong karon magyugyot. Actually, sometimes po siya matabot.
1: Kajut lang, attorney, ha? Kay medyo, medyo di mayo ang imong signal. Attorney, kajut lang, ha? Kay dili mayo ang imong signal. Ang quality sa mong phone signal medyo di mayo, ipa-adjust lang sa nato para nga tinaw ang pamahayag ni Attorney Prox Armin Magdumailin kay di kayo na ako mabasa ang iya mismong ang dagan sa iyong istorya in relation sa ako mga tanong. Okay na? Balikan pag contact si Attorney Prox Armin atong boat na itong menabi only nga ipa-adjust nato iyang signal kay di mayo ang quality. Nana? Wala pa? Okay. Balikan natin mga action sa Attorney Sarmin. Attorney, sir. Hello, attorney.
3: Hello.
1: Okay, sir.
3: Hello.
1: Medyo arang-arang na, sir.
3: Okay.
1: Okay. So, unsa to gani, attorney? Unsa maging posibleng senaryo karong hapon? Gikamot siya mag-debatihan na unya posibleng butuhan ang impeachment complaints bato kang VP Charles Duterte, attorney?
3: Well, sige, kainoon ko na magdumdum. Kining may tabo unyang hapon. O nakarong buntag siguro. No? Usa kini kagitawag na to constitutional stress test sa demokrasya sa Pilipinas. No? Usa kini ka pagsulay sa pagbalansi. No? Kaya ang gitanaw sa mga sa grupo karon sa Justice Committee is really, no? Sa ubang mga pundo, it's more on political accountability. Pag-uob ka nang gitawag na ito, constitutional due process, o ka nang independent sa mga institutions, sama sa Kongreso o sa ubang mga institution. Pero ang labing importante karon mao ang public trust. So, sometimes posible nga makabot unya, unyang hapon, ang one-third vote sa House, tungod lagi sa gitawag nila majority coalition, o tungod sa kasamtangang political environment, ang tinuod nga sukdanan sa legitimacy sa proseso, no? So, sa sinugdan, magdepende ka na kung magdepende ka na sa tanaw kini sa katawhan sa tibuok Pilipinas kung patas ba kini or nakabase ba kini sa ebidensya o tinuba alang sa constitutional accountability o dili bahin sa partisan power struggle. Mo kana ang nahitabo dya. Posible makuha nila ang one-third vote unyang hapon because of that, the majority coalition. Pero lagi ang dynamics kung maadto kini dito sa Senado tungod ni ining mga lugar, mga factors na may tabo dito niya sa Senado, Magdunjon.
1: So nakita mo, attorney, nga basis sa mga ebidensyang gihigyad-higyad, giwarawara, atul sa mga hearing ipagayon sa House Justice Committee, doon ay dakong tsansa nga ma-impeach gayon ang Vice Presidente or padapintang ebidensya batungod sa kadaghan sa mga kalyado sa gusto nga palagputon gyud ang Vice Presidente. Kita ni mong ma-impeach gyud ang Vice Presidente karong hapon, attorney?
3: Well, sa pagkakaroon on the basis sa House, lagi sa kita ingon ko na posible makuha ang one-third, no? One-third vote. So, they have ma-impeach lugar gaya sa House. Pero kung muad to na sa Senado, di kita makasiguro ni ini. Kaya dito sa Senado na ang pamaagi. Dito sa House Justice Committee or sa House Plenary, dili na to matest o dili na to makrosexamin ang ilang mga testigos. In fact, on the credibility and the genuineness of all the documents, no? Na ebidensya kuno batok ang BP Sara. O ito nga, si BP Sara, wala naman ito nga diha sa Justice Committee or even sa plenary. Tungod lagi kay nakita man niya nga lugar dili patas because this is just only a determination of form, substance, and the grounds. No? Pero kung dito na sa Senado, this is already an impeachment court where the defense can now test the credibility of all the witnesses and all the documents. O kini matagan ang abogado sa pag-cross-examine ini. So dito na to matanaw. So ang pangutan na can we ma-impeach bagay siya sa Senado? Well, ato pagandang pabuton na magdumdjon. Kaya depende ka na sa proceedings na may tabo.
1: Sir, so sa imong tanaw, ikaw sab gahulat sa kamatuuran. Ikaw sa imong pain personally, uyon ka nga lugar ma-impeach karong hapon si VP Sara para mapasa kini nga to sa Senado o aron nga mahibaw na to kung sige kamatuoran, attorney?
3: Well, kung imong basihan ang reaction, no? What is very important now is the court of public opinion ang katawhan, no? Is kining proseso karon misibo ba sa panglantaw sa kinatibuk ang katawan sa Pilipinas. So, I think murag dili kayong mayong tanawon, no? They're now trying to impeach as a vice president na sa pagtanaw sa katawan, taas ka in survey o pagsalig. So, what is important now is the trust, the public trust. Karon mudagan ang atong tinuod na demokrasya on the basis of our constitution, no? So mo kini karon no may tabo. So ang mga congressman karon nagduda sa okay, they're also running for the next election. And aw nila ang panlantaw og the reaction or sentiments of the public. So posible sab kana may tabo na basing dili sa makakot kay basing mo baliktad ang uban ni ana tungod lagi ining mga factors sa personal interest because labing tinuod dili matago na kining mga proseso karon is really highly politicized. This is also necessary sa atong demokrasya, but not highly. It should be politicized, but it should be practiced in a fair deliberation and a fair way of running the business of this government, Magdumdjon.
1: So, attorney, karon daghang pangutanag, tinuod ba ni o dili ng mga allegasyon batok sa Vice Presidente? Kamarag karon nagbang corruption, baasap ang daghang mga bakakon sa mga politiko. Karong pa na, attorney, sa unsang pamaagi ta makakabot sa kamaturan in relation sa mga allegasyon batok sa Vice Presidente. Asa tanga level mo paingon

0: dahil dito na sa Senado. In fact, gusto ka na sa Vice President ka dito na diretso sa Senado. Dili gani siya supak ngayon gitawag na to karon plenary meeting or deliberation. Gusto niya gani for lang the very start. Tungod lagi sa iyong pagtanaw na wala na siya pagsalig sa Justice Committee considering this is this is not only a portion but this the entire membership of the Labor Justice Committee belongs to the majority.
1: So attorney, kung panitan dito sa Senate impeachment court trial na mahibaw ana to unsay kamatuoran, so para nimo dapat padayon ang proseso. Ana ba? Hanoi, sa iyang biyahe. Payon gato sa Senado, attorney?
0: Naan naman diha, ang proseso, ipadayo na lang, no? Pero mas layo unta, na kung panahon, I think gisulti ka na sa mga obispo that conscience should be done. They should be guided with the Holy Spirit towards justice, conscience, or wisdom, or humility. Naon na to? Alang sa kayuhan sa tanan. Kaya kung ang atong kwarta karon maggasto lang nini, dako gining gasto. Magdungdyon nun niya, pag-abot sa Senado na 10 minutes lang o na-dismiss lang, wala. Naglantan na ang importante and very important problems in this country on corruption. Kayo, makita sa katawan na dunay dili patas na paglugar, paghimo sa mga leader sa itong nasod, ilabi na sa Kongreso.
1: Kaya karong, hapon siya, Batuni, kung palitan, magdebate ang mga pro-anti Duterte, kalabot sa nesgutan ng impeachment complaints batok niya, unya din kung magmilagro nga mabalitad ang baruganan sa mayoriya, unya dili ma-impeach ang Vice Presidente karong hapon, naapa may kamaturan mo natong nga mulugwa, naapa may kamaturan mulugwa, attorney, sa mga allegation batok sa Vice Presidente. Naapa.
0: Dagan pa because only the President of this Republic is immune from suit. So, terminate or ma-dismiss sa Senado or kining impeachment, they can file it with the Ombudsman. Nandun na sila yung mga ebidensya.
1: Sa regular courts na?
0: Na regular courts or the ombudsman or through the kwan sa sandigang bayan kung mapamatudan niya sa ombudsman.
1: Okay. Attorney Proxamin, sir, salamat kayo, sir, sa iyong panahon. Thank you, sir.
0: Thank you, mag-enjoy.
1: Inyo na ba ito mga aksyon sa itong mga legal, political analyst, Attorney Proxamin. Oras, alas 7:20, standby sa mga magbalik alam sa dugang pang maisgutan ng Garamundaga.
2: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nanginahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit

0: sa Klinika de Alternativo Logo.
1: Para sa Martin Long na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy ka nunay.
1: DTX 500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
7: Ako si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress
7: kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
7: stress tabs akong giinom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
7: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: The bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's supposed to persist. Consult doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
6: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acad Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: CDOIIIDOL. Cheesiest.
14: Our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: What if your phone could be your front row seat?
21: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
21: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man

0: problema nimo kani adto.
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
0: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras, alas syati, 20:20.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Magnum 45.
3: May labi sa mga action ang kani presidente sa IBP Miss or Chapter og karon Liceo University College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Attorney, may buntag, sir.
6: May buntag, Magnum John, Magnum Island, may buntag.
3: Sir, karong hapon mag debate na o botohan na daw ang impeachment complaints bato kang VP Sara Duterte. Ikaw sa iyong bahin, basis mga ebidensya nga gihikyad dito sa mga hearing sa Committee on Justice sa House, and then nga wa ma-demolish sa depensa attorney, nakita ba nimong angay gyud nga ma-impeach ang Vice Presidente?
6: Ang akong opinion ini Magnum John, no, maayo siya nga dalon sa Senado i-impeach lugar kay para matan-aw nato kung unsa idagan ini kay do na may accusation lugar nga morning violation. Mas maayo ako, gusto ko maminaw unsay depensa ni Vice President Sarag. Ako, I'm interested. I'm not saying na guilty siya karon or what, but I want to know what's your defense on the matter kay considering di kung san by ordinary standard, uy, kuyo masad tong mga salen o gatong mga bank record nga wala ma-declare dito. Magnum John, so ako interesado ko, so mas maayo lugar, no, as a process, kabalo man ta nag suporte si Vice, pero tanawat balaod man eh. I'm just looking at the law and the rule on evidence kay maayo man ni para sa nasod. Para whoever atong official diha, bisag si President Marcos, kung na may ebidensya, go ahead. Pero ang karon nauna man lugar ni si Vice, dili naman si Vice ang tanan man siguro, but then no man eh, na may ebidensya, then
3: kajut lang sir, katoy mong gilagbitan nga di man lang si Vice nga kuan sir, tanan man siguro, sa ibut pasabot ni mo ato?
6: Kapalo man ta ang flood control. Ang flood control. Grabe, gindi siya. Amumita oban nga nanong si Vice Raman. Ako kay nauna man lugar siya, but I'm not closing the possibility nga. Although, doon naman to give file kang President Bongbong, pero huyang masag kain na ebidensya. Ako para ni katawan lugar kita. We are interested on this. Kung kinsay in the future, kung kinsay President or Vice, pag-amping mo diha, kay gisangunan, biya mo sa katawan o niya, ingon ini may tabo mga awat di ay whoever para sa ato ni sa nasod Pilipino John.
3: Okay, so sabton attorney nga gusto ka nga lugar madala nga tugod sa Senado, dili kay tungod ka karon dili tungod kay gusto kang magpalagpot pagka Vice President si Sara Duterte, kundili para mugawas ang kamatuoran. Ug anong kamatuoran? Tinuod nga nang walda siya sa kwarta sa katawhan,

0: nato.
1: Subot pa subot nga
0: pumutar, walay project, walay ayuda daw, sabto pampailang kaso yung Senator Amy Marcos. So I mean, dili naman kay siya purely legal ang battle, kundi dili kinsay dagang resources para lang mubutar pabor sa impeachment Magnong June. Mm-hmm. Which is unfair na sad, unfair na sad kayo sa respondent Magnong June.
1: So attorney, ang nakalatid sa ato mismong batakang balaod may tungod sa impeachment, murag ang mayon tang purpose, pero considering politika ang mupatigbabaw, dili gid ang ebidensya, wala gyapon, di makabot ang purpose niya. Manang naay mga lakbit nga, why not usabon na ato batakang balaod o ang mag-impeach sa usaka impeachable official, presidente, vice president, ugman pa, ang katawhan mismo ng katawhang Pilipino na. Dili na kay ang mga politiko. Kay malagi na pag mga politiko, di tamakalaom nga mugawas gyud ang kamatuoran. Attorney, simulan to.
0: De, tinood na Magnong June, gauna-una, nagay ko nga posible ka nga i-amin ang itong constitution about sa mga impeachable officer. Kay nga, no, sakto man na nga point of view Magnong June, nga ang kaning exercise nato karon sa impeachment is more on politika, unya ang uban diri personal interest, personal vendetta. Tanawa ra gud na si Congressman Janis Digamo, di ba, nagkuan man na siya kay ang iyang bana karon madok man siya nga basi makagawa si Tevez. Mumaya ang after kay duda niya lakas si Tevez sa Duterte. Pero which is supposed to be na inga, dili unta ingana ang pananaw sa nga murag paniguro, personal interest. Gibutaran baya na sa 30 plus million katao ang atong mga nasyonal sama sa vice president. So mas muuyon po ana ang it's either by petition signature sa mga butante maka-i-out siya, or i-try ang impeachable officer by kanang neutralize kaya
1: more plebiscito
0: Supreme Court or justice sa Supreme Court Magnong June ba para bitaw wala tayong makita bitaw nga political color bitaw.
1: Meaning, pagi na to sa regular courts?
0: Pwede, regular courts, Magnong June. Like, katong kuwaran to bitaw kang Justice Serino sa una, Justice. Di po mo itong gidiskarte nila sa kuwaran to. Nadutlan mag-Japon. Di ba? So, I mean, to be impartial, bakay kung ingani ang mga senador, puro na yung mga partido, di, o congressman, di kita ka-expect nga purely legal siya, Magnong June.
1: Mauna, oo. Lagi ka na bang, Magnong Ellen, ba di ta makalaom ba nga sa kamara nga level, sa Senate nga level, di tayo makalaom nga mugawas bagin ang kamatuoran kaya dito lagi sa Senado gani. Kuan na, inihapay na. Kinsay pro Duterte, kinsay anta Duterte. Ano? So, dili na yun nga, may ebidensya ba? Wala. So, di tayo makalaom. That is why nga, kung na may laing pamaagi, nga ang pag-impeach sa usaka impeachable official, dili ang mga politiko may mag-decide. Kay di lagi ta makalaom nga sila mismo mubasi sa ebidensya kining basig na ilang pamaagi nga mahimong ang ebidensya gyud ang pagabasihan, dili ang numero kining attorney. Pero malagi na moagi sa nag usabon pa taga ba ang batagang balaod, dako na sab gisgutanan magdumalin mura pug muragalos di man galing suntok sa buwan, pero murag suntok sa panganod ba. Layo kayong puruhan nga makabot pa nato niya karong mga panahon. Attorney sir, salamat sir sa imong panahon. Thank you sir.
0: Dagan salamat sa Magnong June ug Magnong Aileen. May buntag.
1: Inyo nabati mga eksyon si Attorney Adonis Gumahan, ang kanhi IBP Miss or Chapter Vice President. Kay karong Magnong Aileen, kamaturan na itong ipangita. Kamaturan siya kamatuon. May sala ba ang nahimog yun ang Vice President? Wala. Di ba, mga pamilyang pamaginang pumunta na ha? Ang Magnum Radio, di makadeside nga walay salang Vice Presidente. Kay waman po doon siya mo tunga sa mga hearing. Nga unta, dito siya magkapresentar po doon sa mga lugar, mga depensa niya. So mo na nga, gahulat sabta nga, unsagi mo gawa, unsagi, ano sa tama kakibalo sa kamatuuran? Sa Senado, di, pagkita makinig mo na ginang kamatuuran. Kay numero lagi magpatigbabo dito, dili man ang ebidensya daw. Kaya pihap na gani ang mga pro Duterte. Nga kini mo niya mo, mga decise siguro mi. Sigurado na. Nga di gyud mulusot ang naisgutan nga impeachment court. Impeachment complaint. Batok sa Vice Presidente. Karon, ang reklamo pa lang ang pagadibatihan, butuhan, sa naisgutan nga sa magkongsista karong adlawa. O niya dayon, once ngayon ng lugar aprobahan,

0: sa kinabag-an 200 ka pinagani ko no. Og gituan mo increase pa gyud ang mong gidaghanon. May mo nang impeachment case ipasa na diretso di na lang ganon. Dito mismo Senado. Ang Senado sab gibanduas batakang balaod nga dapat forthwith na sab magbalin forthwith nga mag-convene diretso sugdan nila gila yon ang bista o ang pagdungog sa nasgutan nga kaso. Pero mula gina, naapay mga lakang nga babagan ang pag-convene sa Senado. Question nun. Daw sa mga Pro Duterte, ang pag-convene sa Senado, considering sa pagsugod pa lang, politika, dili ko no, base sa ebidensya, ang gibasihan kung nga nung ningabot na gilugar, giaprubahan sa House Committee on Justice, gipresentar, ipresentar sa plenaryo karong hapon o gituan nga molusot kini o ma-impeach ang Vice Presidente daw karong hapon. Duga may isyutan sa pagbalik kuman sa Perumdom, oras alas 7:53.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Kung magtukod kag balay o building, maggalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipin ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.

0: Banana Street Studio.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa kuno?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Caguinoga City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
9: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak nga incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
7: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
10: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!